0: 92.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisya.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: O si Ato Igan na Alex.
10: Akong pasalamatan lang pasi katulit-talit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan tamad.
9: Naon sa tayo mo na itsama di mong TL?
10: Kano-kano ka na ako, Pastor, kay
9: nangauga. Okay. So pag-aplasi mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
10: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
9: Uy, tapos sa diag i-aplasa mo ga aroma, nauga?
10: Nangalayos, Pastor, nangalayos.
9: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
10: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
9: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
10: 5 ka buo.
9: Okay.
10: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mong gugugpong shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Pawn Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Pawn Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
13: FA Pawn Shop.
14: Everybody line up!
15: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
16: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
15: Naapadi ay na!
17: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
16: Kanindot no?
17: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Na asabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD, Quezon Printing Services.
15: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
17: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
19: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili ma palitayan nga kita mo taliwan. Kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
13: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
14: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kadaghan magastuan ng anniversary, eh.
20: Nagpunod pa po ng aktang ni Muyots.
14: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
20: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
14: GRD Printing Services?
20: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Kanindot mo?
20: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
21: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
22: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
23: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Ay, buta ni mo diyan, kaibigan.
1: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
0: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
1: Felix Villareza.
0: Unsa may mong pasalamatan sa Dios?
1: Pasalamat ko sa Dios nga nahubungan ko na taong doktor na naagin sila pero ibalik ang nangkabos niya kay iaring ko na.
0: Okay.
1: Kaya magiging mo na mo.
0: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon ay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Ayong balita alang sa Sabto maslingan kasikpit grabe din hislungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
1: Hikala, di na ka mo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Mo 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabag sa 9.4 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Alas 8:57 na gayon sa buntag. Kamu padayaw na minaw sa itong programang Baroganan Kaibigan. Jan paint and sticker mutin sa inyong masakyanan gamit ang Nano Ceramic og 3M. Sticker sa truck, multi-cab og tanang klaseng sakyanan. Samtang ang Jan Deloring mutahi sa tanang klaseng school and office uniforms og baga athletic uniform. Anani mutang sa hagkol. Padagyuda sa Booster Gas Station. Cellphone number 0916-841-0722. Pagitaan lang si Jan Jan Natinga. Gusto yun mo mutila o mukaon o authentic Indian Biryani House. Diha yun mo sa Elms Biryani House. Diha sa Lumbo. Tapadag yun na sa Rosie. Nagpinturahan niya yellow niya na littering kay Tom na inakabutang Elms Biryani House. The authentic Biryani House from India. Nindot kayo na kanila ang chicken biryani, chicken masala, beef biryani, beef masala, egg spicy egg with pita bread, and chicken curry. For bookings and reservations, tawag sa 0915-746-3266. Pagitaan lang or another 0951-808-91940. Pangitaan lang si Gigi Orungan ang tag-iag. Dagdumala sa Elms Biryani House. Ulayin ninyo kaon ang Elms Biryani House. Promise. Dibito sa tinuon mo. Balik-balik yun mo. Lamig ito ng ilang biryani rice. Yoko Grill and Food House diya sa Gol. Mudawat o bunyag, birthday, kasaluban pa mga special occasions. Gadawat usab silang mga food trays order. Barato na lamian pa for bookings and reservations. Tawag sa 0905-737-0873. Pangitaan lang si Emily Sabado Okoy. Ang tag-iag tag-dumala sa Yoko Grill and Food House diya sa Gol. Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agribet. Basta bugas, walay sagol o walay baho.

Karong adlaw bibo gining Senado. Mo report man si President Alan Peter Cayetano. Uban po niya. Ni Senador Ping Lacson kagahabog adlaw matud niya nga ang ilang gi-consider nga president is si Juan Alan Peter Cayetano kay si Kuan si Sherwin Gatchalian Senate pro tempore acting lang matud pa ni Senador Senador Ping Lacson kagahapong adlaw iyan ang pamahayag. Let's see kung madayon ba usab ang hearing sa blood control nga gitakda giset karong adlaw ni Pia Cayetano with the subcommittee chairman nga si Senador Marco Leta. Yan. Abangan ang kabanata karong adlaw. Hindi susunod ang kabanata. Karon na gid ang adlaw. Inani na pud may tabo karon. Inani ni siya. Maglabad gyud ang ulo sa tuso Korte Suprema. Well, musangat magina normal moabot gyud sa Korte Suprema. Unsay basihan karon? Kay badayon man gyud ang impeachment trial kang ni Vice President Sara Duterte. Unsay basihan karon sa 2/3 vote or 16? Kinahanglan mag 16. Kung 16, so ang gibasihan 24. Daw bi karon kay 12 man ang 22 may ilang gibasihan, di man 24. Asa man karon ang basihan niya na? 75% or 0.75 sa 22, pila 15 man siguro. 0.75 sa 22, murag I think it's 0.75 of 22, ha, kigaugong ni 22 times 0.75. 15 ka senador ang dapat mubutar para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa 24, 16. Karon kay 22, 15. Mao na karon. Asa ba yun? Unsay basihan na na? Well, it's a legal point of view. Ang makadesisyon niya na, Korte Suprema ragayon o walay lain. Abangan ang kabanata karong adlaw unsay may tabo sa Senado kay mo report na ang mga katong nangagi niaging semana o karong niaging Lunes, Martes, majority karon minority na po sila kay nibalhin man si Senador Chis Escudero. Adon pa ni Margolita ang lilipat mas masahol pa kay Judas. Pero naay pamahayag si Senador Chis Escudero. Kamagyan ko anak kayo mo. Ilak lang anay, hindi lang malaka mo mahat na may statement si Senador Chis Escudero. Senador Chis Escudero has a statement. Basahin na to. Statement of Senador Chis Escudero. The current impasse, kining kagubot, in the Senate is untenable and unacceptable. Monay pamahayag ha sa giluwatan nga pamahayag ni Chis Escudero. When political divisions became too extreme and obstruct our mandate, we must all have the courage to pause, gain perspective, reflect, consider, and realize that we should output the Senate as the institution that we serve above ourselves. This is not a political contest. I am not taking sides. Wala ko na siya gipanigan. I am taking a stand for the Senate. My allegiance is not to any faction personality, to any faction, personality, group, or alliance. This is not about loyalty, betrayal, or choosing one group over the other. This is about duty. May tungod ko ni sa iyang duty or obligasyon. Hindi ito usaping pampolitika. Wala akong sinasamahan, iniiwang grupo, pangkat o paksyon. Hindi ko sinasabi na may mali o tama o may nagkulang o nagmalabis kanino man. Ngunit hindi pwedeng manatili tayo sa ganitong sitwasyon.
mao na ang

0: giluwatan nga pamahayag kagahapong adlawa ni Senador Cis Escudero sa iyang pagbalhin gikan sa mayoriya paingon sa minority o ang minority kagahapong adlawa nahimo ng majority. Hallelujah! Atagan ang kabanata karong adlawa o mga adlawa inyo nasang madungog ang ganap. Ganap sa Senado. Moragwa na magyoy ko yung oras maghinay-hinay na kong panamilit sa itong programang Baruganan Kaibigan. We will fool you and I. We will fool you and I. Now we know it.
1: You and I.
0: Now we know it. Alang sa atong tanan.
1: Stood
0: still as the day. Move along.
1: Love was ours, but
0: dunga ni mong awit baginay-hinay na usab ako og panamilit. Sagalan sa tong labaw makagagahom. Gamoy nagatag ganato sa tanang grasya og baga panalangin. Og labaw sa tanan moy nagatag ganato sa tong hinonalamang kinabuhi. Sagalan kanimo Ginoo daghan og daghan og daghan kay salamat kanimo. Labing gamhanan og labing dalay gun kayo di ka o Dios namong labing makagagahom sa tanan.
1: Sudden water
0: tastes like wine. Og sakulaha, takulaha all of a sudden.
1: Now
0: nausab ang sinabi.

0: Sa galan usab sa katauhan nga naminaw ang among pagyugbog, ang among pagpasalamat kaninyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa radyo kaibigan, sa among president and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangaleo. General Manager ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangaleo. Technical Consultant Gerald Ray Dangaleo. Station Manager Stephanie Yote. Sa doang Finance Officer Bernadette Siongkiawon, kilong-kilong. Atong News Writer May the Gorgeous Belga. Sa Technical and Transmitter Junting Kang Rarisitor and Joshua Wang, magandang lalaki season. Yours. And all of a sudden, uksakta kulahaw. Nausap na sila. Nagalan usap sa mga broadcaster, Attorney Ruby Melesio, Rianto Rolibria, Double J, Tata Ritiza, and Jerry Bay Pahanggin. Kini si Romeo Chiang Jr. Mingon, ang lungsod nga mapasagaron may makapukan sa kusog og demokrasya. Aban ang lungsod nga nagpagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Allahu Akbar. La la la la la la. Tanan. All of a sudden, everything. Og sa takulahaw na usabang tanan.
1: Kaibigan.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaoban yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Yes, Egan.
5: Magkasimoy ni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
4: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
4: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung laplas. Limboto, di naulian. Then karon dili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butila.
4: Tulo
5: ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
4: Salamat sa Diyos.
5: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa ginuodan na Pastor kay takuwi kay siya panalangin nga iyagig panglangina ng mga haplas na may akong ginagamit sa iya.
4: So aroma herbal oil ka, Igan?
5: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
5: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
4: Okay.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Lu, nganong katakya ang kaman?
10: Sakta tayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayong ma. Besan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini, apan wadji hapoy alibyo.
9: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
11: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
12: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
13: Oh, hey.
3: kala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
12: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
14: Atong ipon kay nga mulmul kay nga maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar tin o taas mo pa sa corner taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil. Ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha gayon obserbahan ko pipila ka simana. Wala na gayon kaluin sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa bidimak.

0: May good news.
1: Hello, oy, unsa koy good news?
0: Ania na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
2: sama sa large format outdoor sticker,
3: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
0: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
0: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Teresa Daga Colonia, Group 3, Colon, Valencia City, 73.
9: Gagamit ano,
8: Vegemax? Oo, gagamit ko.
9: Hindi
8: na nagagamit ka na? Sa oran, nagagamit ko. Ulihan mo ako, nagpalit ako kung otro.
9: Sa higibatin mo ba?
8: Kana mang kuan kanang high blood say na diabetes gamay na kung sa gapang kapuyon ko dali ulian man
9: mayon nimo sa Vigimax.
8: May salamat kay sa kuan kanang Vigimax nga ulian ko sa kung sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pa kasulay maay kaning kung mahimo magpalit mo aning Vigimax kay makaayo gyud sa atong sakit, makatabang gyud pag-ayo sa ato.
10: Haplas po kay aroma na eh.
11: Oo, mauga na eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
10: Okay, duha ka aroma, okay.
11: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
10: Oo.
11: Salamat niyo sa panalangin na, hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan. Tambal
10: ka. Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
11: Oo, nindot na kayo, pagtulog na ako karon ba?
10: Salamat sa Ginoo na ya.
11: Pamela, makamata ko last ko ato makatulong na ko kuan ya. Iyo pamela kuan ni mo wali nga. Makatulong na mapud ko.
10: Salamat kay nay, salamat kay kayo.
11: Salamat iyo.
12: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: Your number one radio.
1: The XRK 98.5 Radio Kaibigan.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan way ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
7: Kinsa niyo og tagaa sa palihog?
8: Pastor, taga-Quezon ko, bumbungon Quezon.
7: Okay.
8: Dumin ako nga kanaang tigpaminaw niya. Apil naging ko sa grupos kay Bigan, pito na gatuin kapin.
7: Salamat kay Gayo.
8: Doon lang ko ipabot nga testimony about sa Biggie Max, Pastor. Ang akong isoon nga taga-Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa Nobyembre. Unya, ako siyang giko kay umay mag-atiman. Tapos idala na ko niya, sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor, sulod sa luha kasi mana. Tapos ako siyang ipainom ang Biggie Max, Pastor. Nakahurot lang ang nakainom siya o ibalik. Usa kasi mana, Pastor, guntag hapon. Salamat si Ginoo. Okay, ibalik ang iyong puso. Karoon, nakalataw na siya, Pastor.
7: Uy, pila yung edad, Igan? Pila yung edad, ha?
8: 63 ang iyong edad.
7: 63. So, sa duwa kasi mana, ipainom ni mo ang Biggie Max, buntag o gabi, karoon, nakalakaw na?
8: O, nakalakaw na, Pastor. Nagsimba na magay sa JFA, Pastor.
7: Ay, salamat, Igayo. Salamat kay Igan, ha?
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: May good news!
13: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
12: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
14: Sama sa large format outdoor sticker.
15: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Kinsali pala yung taga-asa?
11: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
7: Ah, yes. Palayon igan o sa atong i-testify? Palayon.
11: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
7: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
11: Nakoy arthritis.
7: Arthritis.
11: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
7: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
11: Tulog ka-adlaw.
7: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
11: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
7: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
16: Mga on na ta.
17: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
18: Ilabas ang bida sa lamisa.
19: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
19: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
18: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
17: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
20: Numero 1 sa balita.
21: Mukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
20: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
20: Numero 1 sa musika o galingawa.
22: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni
20: Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
23: Ang mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad, hindi sila kumibo. Nung kami po ang nagkaisa para manguna uli sa Senado, sa pangunguna na Senate President Alan Cayetano, hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kaagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinig na ito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin talaga at ibaon na sa limot ang tungkol sa pangyayari ng blood control scan. Wala na pong ibang isyong pinag-uusapan. Wala na po. Kailangan po mapagtakpan, makalimutan. Akala nila malilimutan ng taong bayan ang nangyari na iskandal sa kasaysayan ng ating bansa. Sino pong makakalimut sa inyo? Ngayon po, nandito tayo ngayong umaga. Ang nagkusa lang na dumating dito ay yung mga taong merong pagmamahal sa kanilang bansa. Yung mga taong ang gusto nila malaman talaga kung sino dapat managot sa pangyayari. Yung pong wala ngayon, para ko nang nakita, basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulat. Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas, nagtatago kahit walang humahabol. Ngunit yung taong matuwid, umuungal parang leon. Ito po ngayon ang ating kasaysayan ngayon. Makikita ninyo ngayon ang larawan ng pagdinig na ito. Nandito lamang yung taong gustong magmalasakit sa ating mamamayan, nakaharap sa atin ngayon. Yung pong wala, ayaw nilang matanong dito. Pagkakataon na po ninyo ngayon, kayong magigiting at matatapang na ex-soldiers ng ating bansa. Kami po, ako, lahat kami rito ay sumasaludo sa inyong katapangan. Ang inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan na rin ng ating bansa. Hindi naman nanatiling parang naratibo lamang na hindi na pinapansin ng media. Alam ko po, binigyan nyo ng kopya ang opisina ng ombudsman. Pero walang ginawa. Alam po ba ninyo na ang opisina ng sekretary ng DPWH ay nagbigay ng isang repeller report sa ating ombudsman noong Nobyembre pa, 2025. Anim na ilang buwan na ang nakararaan. Baka isang taon na, umagi isang taon na. 26 pages na repeller report para gawan ng complaint ang former Speaker Martin Romualdez. Noong October 2026, o noong April 2026, meron na pong complaint affidavit na ginawa ang ombudsman laban kay former Speaker Martin Romualdez. Bakit wala pa pong naisasampa sa Sandigan Bayan? Nauna pa po yung kasama namin. Bakit nila pinipilit na dakpin si Senator Bato? Para sa ganun, madiretso na sa The Hague. Para maagnas na yung bilang namin. Yan lang naman po ang punto nila. Makuha nila uli ang liderato hindi sa paraan at proseso na itinatadhana ng ating mga tuntunin. Kung hindi, ang importante sa kanila, makuha nila ang liderato upang sa ganun maisagawa nila ang matagal na nilang layunin na talagang ilibing na lamang ang issue ng flood control. Wala na pong iba. Huwag na kayong mag-isip ng iba. Napakarami kasing tao ang involved dito sa flood control na ito. Ito ang multong ginawa nila at natatakot sila ngayon sa sarili nilang multo. Mga kababayan na nakikinig po sa pagdinig na ito, hindi po simpleng pagdinig ito, itong araw na ito. Ang pagdinig na ito will define us kung saan pupunta ang ating bansa mula ngayon. Kaya importante po ito. Ngayon, dahil wala po yung mga importanteng mga taong pinatawag natin na dun sana pasisimulan ang mga tanungan, kayo pong nandito ngayon, ang tatanungin na lang. Pagkakataon na ninyo, marerecord na po ng formal ang sasabihin ninyo. Matatala ng formal. Mr. President, bago ako magsimula, meron ka bang gustong idagdag muna?
0: Well, it's not too late. The Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ, marami kaming tanong. We need a impartial report, not a partial report. So sana pumunta sila. Mr. Chairman, dahil wala po ang ibang staff at ilang beses nung chairman ako ng Blue Ribbon ay hiningi ko sa kanila na i-administer yung oath. Maybe I can have the privilege now of returning the favor. Ako na mag-administer ng oath sa ating mga bisita.
23: Salamat po, Mr. President. Of course, you are in a better position to administer their oath. Magsitayo po kayong lahat.
0: Taas po natin ating kanang kamay. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you.
1: My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done. And
0: around the tables here have taken their have taken or affirmed their oath.
23: Thank you, Mr. President. Mr. President, for your information, Attorney Rondain, lawyer for Saldico, is in the vicinity, but I received a notice that he is prevented from making his way into this hall. Sana po ay merong makatulong sa kanya para makarating dito. Nasa baba yata.
0: Yes, may we ask some of our staff to see what's happening there and then kung kailangan namin sunduin, susunduin natin. Again, may I remind even our own employees, ha, pag in-interrupt nyo or dinisturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pagpapasok sa aming resource person ay kasama po yan sa paparusahan.
23: Mr. President,
0: sir, meron dito sa likod. Dito na lang po para mas safe. Sasama na lang po kayo. Dito na po kayo dumaan.
23: Attorney Baligod, kayo po yung una naming tatanungin dahil magkakaroon po ng pagbabago lang dahil nawala nga po yung at hindi dumating yung mga principal pong mga kasama ninyong respondents para sa umagang ito. Kayo po ba ang tumatayong abogado ng 18 ex-soldiers na nakaharap sa ating ngayon sa committee ito?
4: Opo, Ginoong Senator Marcoleta, at maaari rin po ninyong tanungin ang bawat isa sa kanila kung kinukumpirma nila ang aking admission that I am standing as their lawyer. So, pwede pong
23: yun nga po yung gusto kong sabihin. Sa lahat pong mga ex-soldiers na nandito ngayon, kinukumpirma ba ninyo na si Attorney Baligod ang tumatayong abogado para sa inyo? Salamat po. Yes, ma'am.
6: Mr. Chair, may isusumbong lang po. Maraming nagte-text na sinusubaybayan ang ating hearing ngayon at ang nire-reklamo ay hindi lumalabas sa Senate website, pinagbawalan daw. At yung iba naman sa ibang plataforma ng media, pinapatay ang coverage, putol-putol at choppy. Kung pwede lang po, hayaan natin na marinig ng sambayanan ang testimonya ng ating mga Marines.
23: Salamat po sa inyong ulat, Madam Senator. Talaga pong gagawin nila ang lahat ng kanilang magagawa.
0: Mr. Chair, I receive information, it's not verified, that the Attorney Bantug, who is not the secretary, ay pinag-utos nga daw to, pati yung just the website or pati Wi-Fi? Do we have Wi-Fi now in the...
16: Pati Wi-Fi.
0: What about Wi-Fi? Yeah, so... again, no, kung sino in charge nung website, put it on. If not, kasama din po kayo sa nag-i-interrupt, nag-disturb nung proceeding because in the digital age, pag ang coverage ng hearing, you interfere with that. You know, that is part of stopping the public from knowing what is happening here. No? So, again, ayoko kayong maipit, pero hindi siman siguro kayo maipit by putting on... live kung ano nangyayari dito. That's a matter of record. Even our non-hearing events, halimbawa may art fair tayo dyan or may EDCOM report, ay pwedeng ilagay sa website natin. So there's no legal issue about broadcasting officially from the Senate. Thank you very much for that, Madam Senator Aimee and Mr. Chair.
23: Salamat po, Mr. President. Kagaya po ng aming sinabi kanina, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang pong matuloy ang hearing na ito, lalong-lalo na po para marinig po ang sasabihin ng bawat isang ex-soldier na nandito ngayon. So lang naming ulitin na maaring na-impluensya, na-confuse ang iba naming mga staff dito dahil sa ginawa nila. Akala po nila yung 12 pinangangatwirana, nagsasite pa po sila ng jurisprudence, Bilingual versus Cuenco. Kahit na po bar flanker, kahit hindi po pumasa sa bar, ay maiintindihan niya na hindi aplikable yung mga sinasabi nila. Pati po yung sinasabi nila noong panahon ni Senate President Drilon, 12 lamang po ay okay na pong maging quorum. Alam po ninyo, isa lang po para maintindihan lahat po ng mga kababayan nating nakikinig. Ang doktrina po na in-establish ng Korte Suprema, kapag ilan sa amin ay wala sa Pilipinas, halimbawa po, kagaya ng panahon ng Abilino versus Cuenco, isa po sa senador ay wala sa ating bansa. Pagka po ang isang senador ay wala sa ating bansa, labas siya sa coercive jurisdiction po ng Senado. Kaya kung isa ay wala, 23 ang basis ng quorum. Kaya po noon, nangyari po yung 12. Sa panahon po ni Pangulo ng Senado, Senator Drilon, apat po noon ang wala sa bansa sa iba't ibang kadahilanan. Kaya ang basis po ng quorum noon ay 20. Kaya kahit 11 lang sila, pwede ang quorum. Sa panahon po namin ngayon, ikinulong po nila si Senator Jinggoy. Pero si Senator Jinggoy po hindi nakakulong sa El Salvador, nandito po sa Pilipinas. Si Senator Bato, wala naman pong determination na nakalabas siya ng Pilipinas. Gusto lang nilang ilabas sa Pilipinas para malusaw nga po yung bilang namin. Yun lang po para pakatandaan ninyong mabuti. Lahat po ng sasabihin nila, ililinlangin kayo, ililigaw kayo. Nailigaw po yung ilan naming mga empleyado rito. So, Attorney Baligod, kinumpirma ng mga nanditong mga dumalo na ikaw ay kanilang abogado. Tama ba ang assumption namin na ang pinagsamang sinumpang salaysay na una ninyong ginawa ay binigyan nyo ng kopya ang opisina ng ombudsman?
4: Tama po yun, Your Honor. On the same day that we had the pinagsamang sinumpaang salaysay notarized, ay pumunta na po ako kay Office of the Ombudsman para isumite ito.
23: Pwede po ba niyong isa-isay dito sa kapulungan ito kung anong petsa ninyo binigyan ng kopya ang opisina ng Ombudsman?
4: Nakalagay po dito na February 26 po. 2026.
23: Sa mga 20, ilang buwan na po yun mula nung maibigay ninyo sa opisina ng Ombudsman?
4: About 98 days today, Your Honor.
23: 98 days is how many months?
4: 3 months.
23: Meron na po ba kayong tinanggap na komunikasyon mula sa opisina ng Ombudsman na ginamit niya ito, nag-react man lang siya kung anong gagawin niya? Kung paano niya itatrato itong pinagsama-samang salaysay ng inyong mga kliyente?
4: Sumulat po sa akin ang isang director ng Office of the Ombudsman, Records Division Chief, na sinasabi na yung pinagsamang sinumpaang salaysay ay dapat daw po isa-isa lamang, hindi pinagsama. At noong gagawin na po namin yon ay nakatanggap naman kami ng subpoena galing sa National Bureau of Investigation

0: Ng pagtatanong sa NBI dahil ang delegated authority nila ay to conduct identity verification lamang, ngunit pinaghiwa-hiwalay po nila itong 18 at nag-conduct po sila ng isang custodial investigation. At pinaalalahanan ko po ang mga investigador ng NBI na kung custodial investigation yan ay entitled ang bawat isa ng abogado. At nag-iisa po ako noon. Kaya ang sabi po nila, di bale, attorney, dahil ipapabasa muna namin sa iyo ang kanilang salaysay pagkatapos. Ngunit hindi po ginawa ng NBI yon, at anim po sa mga 18 ay pinilit nilang pumirma. At doon sa nakapirma, dalawa ang ginamit ng Office of the Ombudsman sa Field Investigation Bureau doon sa kanilang factual investigation concerning former Speaker Martin Romualdez, Zaldico, at saka si Attorney Raul Paras, no? At naglabas ng isang complaint ang opisina na yon ng Ombudsman laban doon sa nabanggit kong tatlo, at ginamit po nila yung salaysay na naibigay sa NBI, yung salaysay ni Ginoong Esquivel at saka ni Ginoong Navidad po.
1: Pwede bang kumpletohin nyo yung pangalan nung dalawa sa 18 ex-soldiers na ang kanilang salaysay ay ginamit na batayan sa pagsasampa ng kaso kay former Speaker Martin Romualdez, Saldico at iba pa?
0: Yung isa po ay si Christopher T. Esquivel at saka si Gil Navidad.
2: Mr. Chairman.
1: Yes, Mr. President.
2: No, just as a lawyer, kumpanyero, and you as a practicing lawyer, no? Hindi ba mali yung procedure ganon? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan all throughout the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng police, ng NBI o nung kusino man, papakita muna namin sa iyo. You're there to advise them all throughout the procedure. Tama po ba ako?
0: Tama po yun, Senate President. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigators about that. And in-admit nila na alam din po nila yon dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing obstructionist po ako, ay pinayagan ko po silang interviewin isa-isa na walang kasamang abogado, but with the condition na pag natapos nila, bago pumirma yung interviewee, ay basahin ko po muna at kasama ako sa pipirma. Ay hindi po yun na sinunod ng ilan sa mga NBI investigators.
2: So I'll ask the follow-up questions later on so that we can go fast. Thank you, Mr. Chair.
1: Pero Attorney Baligod, nung ibigay mo itong kopya sa kanila na pinagsamang sinumpang salaysay, wala naman silang sinabi sa'yo na yung pinagsamang salaysay na yon sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabing walang kwenta, hindi nila sinabing walang saysay.
0: Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang pag-isa-isahin. At ipinaliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses know similar facts. Palagay ko po ay medyo nagkamali si Ombudsman doon, dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action sa isang anonymous na complaint eh. So, ang proseso po talaga sana dyan ay merong reklamo, pwede po nilang i-refer sa kanilang Field Investigation Bureau. I think there are 6 or 7 bureaus na magkakandak po talaga ng ganon, question and answer, no? Bago gumawa sila ng isang salaysay. And I am proven right po with regard to that procedure, dahil a few days ago, I received a letter from the Office of the Ombudsman na ganun yung gagawin po nilang proseso. Kaya sa June 11 po, nag-invite sila ng isa at pinapasamahan nila sa akin. Sa June 15, isa sa umaga, isa sa hapon at pinapasamahan din po nila. And tama po yung proseso na yon. Yung unang sinabi ng ombudsman na proseso nila ay nagkamali po sila noon.
1: Salamat po. Bago ko ituloy ang aking pagtatanong sa iyo, let me acknowledge our colleague, Senator Loren Legarda. Our colleague, Senator Loren Legarda.
3: Thank you. Good morning, Mr. Chair. Mr. President, thank you very much. Mr. Chair, may I just make a comment on the earlier statement of Senator Pia Cayetano, if I may? Mr. Chair? Yes, you recognize me, right?
1: Yes.
3: I am not AI. I'm alive. And I'm present.
1: Opo, ina-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil kilalang kilala. Kumari ko po kayo, kaya alam ko po, kilala ko po kayo.
3: Ako po'y nandito bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 Men and Women na Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi nga AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos. At hindi nagre-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na makakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, Senate President Mig Zubiri, I was pro tempore and we were ousted by Senate President Chis Escudero and Senate Pro Tempore Chingoy Estrada, I more than willingly gave my seat. So just to make it clear, never po tayo nagkakapit po sa anumang posisyon, pero nandito po ako para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ay ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy po ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Salamat.
1: Salamat po, Madam Senator. Attorney Baligod, pakikita ko sa iyo yung kopyang ibinigay sa akin at sasabihin mo sa pagdig na ito kung itong dokumentong ibinigay sa akin ay kapareho rin nung isinabit mo sa opisina ng Ombudsman.

0: For the record again, Attorney Baligod, Gabe, the chairman, as well as my colleagues in this committee, a copy of the pinagsamang sinumpaang salaysay of the 18 ex-soldiers, the same copy that was submitted to the Office of the Ombudsman sometime in February 2026. Binasa ko po ito, Attorney Baligod, at ang nagbigay sa akin ng malaking atensyon ay yung napakaraming deliveries ng mga maleta na nakalitrato pa dito sa inyong sinumpaang salaysay. Initially, pwede ko bang malaman sa pamagitan ng pagtataas ng kamay ng mga nanditong mga ex-soldiers, sino-sino po sa inyo ang nakapag-deliver o nag-deliver ng mga mali-maletang salapi sa mga bahay o lugar na sinasabi nyo na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? Pakitaas lang po ang kamay. For the record, Sir President, halos lahat po ay personal na nakakaalam na silang lahat ay nag-deliver ng mali-maletang pera sa bahay o sa mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Salamat po.
1: Sir Chairman, yes. Sorry to interrupt. Marami pong media sa labas ayaw papasukin. Can I makiusap ulit ako sa staff kung hindi ako mismong bababa? Sa pagkaalam ko, may freedom of the press pa naman at hindi nyo naman pipigilan. Nandito lahat ng ating mga kapatid sa media, nandito lahat ng camera. So, pagbigyan natin lahat ng stasyon at lahat ng outlets. May pakisabi, tingnan nyo kung sa gate daw, pinakita sa akin picture, ayaw papasukin. Nag-issue kasi po si Senator Win Gatchalian ng 10 o'clock. Uwian na. Sabi nila gusto nila magtrabaho pero 10 o'clock gusto nila uwian na. So, tutuloy natin to, Mr. President, Mr. Chairman, but sana nga po huling panawagan na to na lahat ng gustong mag-attend, basta't maayos lang, payagan po nilang papasukin. Thank you, Mr. Chairman.
2: Mr. Chair, may I be recognized for a few seconds of preliminary statement before you start asking questions directed to the 18 former soldiers?
0: Yes, that is supposed to be the one I will ask you to do because you need to identify them, their circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nila nagawa itong pinagsama-samang salaysay na ito. Please proceed.
2: Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto ko sanang sabihin kanina, but it will take me a few 1-2 minutes lamang po. Dalawang reason po kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang reason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa mga magnanakaw, no?
0: Hindi, ang unang reason, pinatawag namin kayo rito.
2: Opo.
0: Para tumistigo kayo personal at marinig ng buong sambayan ng Pilipino ang sasabihin ninyo dahil palagay namin malaki ang may co-contribute ninyo sa ikalulutas ng problema natin.
2: Apo.
0: Na ayaw pong lutasin nung naunang leadership ng Senado.
2: Okay. Ang pangalawang rason po na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyanya bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatanggap din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the new chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalaman talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lamang sila ng pera sa kaban ng payan. Ngayon o kahapon ay meron ding nagnakaw ng kapangyarihan. At kanina lamang po pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga, habit forming pala ang pagnanakaw.

0: 선생님이 한번 해보자면서요.
1: 알려줘요, 제발.
2: 섬에서 아프면 죽는.
3: 수도 나밍 sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito at halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na na-witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae. At ipinapasok pa ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo.
4: Attorney, sorry ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabi yung pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na kung sino. Basta
3: sabi ko po na wala dito.
4: Okay.
3: No? And in due time po ay...
4: Okay, in due time, basta't may personal knowledge ha. Basta't hindi marites. Go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito, sino, para mapagtanggol niya sarili niya.
3: Oh, inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And
4: sorry nagpapasad... to interrupt, Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw papasukin pa rin yung ibang media. Bababain ko na lang muna.
5: No. Yes, apropos of that, Senate President Allen, please. Nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta. At hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-drums. Nahack po yung
4: Yung Facebook.
5: Marcoleta. Yes. At hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums. Yun na lang ang lumalabas. Eh. Nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo umalis sa Senate President Allen at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John D. Crimulya. Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP, napakarami po nila.
4: Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity. But we'll find out. No? We'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Wynn, but as we said, Senator Wynn has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith, but puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga kasama.
5: Kaibigan po naman natin si Secretary John Vic, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang ang Senate.
4: Yun so
5: lang.
4: For the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ang gustong sundan yung nangyari kahapon. But thank you for that. Mr. Chairman, sorry for that interruption.
6: Ako, hindi ko na pinagtataka kung ginawa nila dun sa aming Facebook page yun. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagdinig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa't gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang sila interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar. Ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Yun, ganun po ka-importante ang pagdinig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Attorney Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sanang magano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw na ito at maniniwala kami sa kanilang ginawa. Hindi po totoo lahat yon. Alam naman ninyo, kagaya sa ombudsman at sa kasama nila sa 11, sila ang promotor ng bend the law.

0: Di ba? Nakalimutan nyo na ba yun? At sinangayunan nga yun ang pinuno ng ombudsman. Alam na ninyo ito. Kung sila mismo ang promotor ng bendalo, kayang-kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat nagkasala. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kaya lang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila isa-isa na tulungan niyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problemang ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting patakaran? Bakit ayaw nilang makisama? At ngayon ginagawa nila lahat ang kaya nilang gawin. Huwag lang matuloy ang pagsasalita ng bawat isa sa inyo. Pero itutuloy po natin. Attorney Baligod, yung tinatanong ko sa iyo, i-establish mo kung paano, saan nanggaling ang mga dakilang mga sundalong ito, paano nila nagawa ang sinumpang salaysay, kanino sila nagtrabaho, at paano sila nagkaroon ng ganitong impormasyon para maglahad sila ngayon sa umagang ito sa harap ng komite.
1: Salamat po, Senator Marcoleta. Halos ang buong bansa noon ay nanonood sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan si retired Sergeant Orly Cutesa ay nagbigay ng kanyang testimonya. At pati itong mga dati niyang kasamahan at ako ay nalaman namin kung ano ang naging trato sa kanya. At hanggang sa tuluyang nawala si Orly Cutesa. At sinubukan ko pong alamin kung ano ba talaga ang nangyari kay Sergeant Cutesa. At salamat naman sa impormasyon ng ilang mga kaibigan natin sa Armed Forces of the Philippines na nakapagkwento kung ano ba talaga. So ako po ay nag-isip na totoo kaya ang sinasabi ni Sergeant Cutesa. At doon po nagsimula na hanapin ko ang mga kasamahan niya. At meron akong kaibigan po na kaibigan niya yung dating pinakamataas sa security detail ni dating Congressman Saldico na si General Jeff Sodusta at saka si Colonel William Dominguez. At nakausap ko po si Colonel Dominguez. At pinaunlakan naman niya ako na makausap ang apat sa kanila. Pero pagkatapos po ng pag-uusap na yon, ay napansin ko na iba ang body language ni Colonel Dominguez. At tayo pong mga litigator ay nakakabasa ng body language. No? Kaya noong nagpumunta sa comfort room ang isa sa kanila, ay sinundan ko at doon ko kinausap na kung may kailangan ka, kontakin mo ako, binigay ko yung number ko. At totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito, nakausapin ulit ako.
2: Ngunit, Mr. Chairman, may I ask, attorney, active yan si Colonel?
1: Retired na po sila. Retired na. Pati si General Sodusta.
2: Yes, maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman, at kung pwede, next hearing, imbitahin natin sila. As
3: Topico Supremo, purong kape.
2: To take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sino ang dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman.
1: So, nung kumontak po nga ang isa sa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni retired Colonel Dominguez, nakausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila.
0: Hindi bali na yun, hindi sila na-discourage. Ang totoo niya, nakagawa sila ng pinagsamang salaysay at ito ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan at naging matapang kayo para magsiwalat kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi nyo rito, lahat ng nakasulat dito, ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan, sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi nito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maleta ding naibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito, pero inaasahan ko na idedetalya ninyo kung sino-sino ang nabigyan ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama po kasi ang magiging resulta, lalong-lalo na kung totoo nga, sa pamagitan ninyo ngayon, i-establish natin talaga kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ng ang taong bayan na nagdidepende ng kanilang impormasyon, ng kanilang magpagdidesisyon sa nagaganap sa ating bansa at maging sa labas ng bansa sa pamamagitan ng media. Kung ang halimbawa ang media ay nabayaran ng mali-maletang pera, paano nyo ngayon isisiwalat kung ano ang totoo? Hindi na magiging balanse. Kapwa na tayo ngayon malilin lang, kapwa na tayo ngayon maililigaw, dahil ang media napaka-importante po ang kanyang partisipasyon sa ating lipunan. Kapag ang media ay sarado ang mata, iisa lamang naratibo ang kanilang binibigay, sapagkat natatakpan ng mali-maletang salapi, hindi po maganda yung para sa ating bansa. Kaya inaasahan ko, Atty. Baligot, sa mga ganitong mga punto, ay makakapag-detalye kayo sa mga susunod nating pagdinig.
1: Sa katotohanan nga po, Senator, Mr. Chair, ay nag-umpisa na kami na gawin ang individual affidavits nila. At merong isang aspeto dyan sa kanilang affidavit na magkakaroon ng paglilinaw sa kanilang individual na affidavit, dahil sa dami po kasi nila noon, hindi lang po 18 kasi ang in-interview ko po eh. Marami po sila, no? Meron pa dyan mga 19 po. Sa dami po ng information na pumasok sa akin.
0: Di bali na yun, Attorney. Ang importante rito, yung kahandaan nila at yung kanilang kagustuhan na makapagdagdag pa ng detalye kung kinakailangan, dahil may mga bahagi nga nitong pinagsamang salaysay na hindi po detalyado.
2: Sir Chairman, Sir Chairman, 2 points lang. Katulad kanina, same comment sa media sa mga senador, no? Unfair naman sa kanila kung walang pangalan, at unfair naman kung sasabihin natin marami, karamihan, lahat, konti. At hindi natin alam kung sinasabi mo yan ay cameraman, photographer, editor, or baka PR yan, hindi media, di ba? So let's be specific. But my second point is, you know, if I can guarantee your safety, and if I can guarantee you 3 or 4 hearings, we'll have all the time. But the reality is, no one can even guarantee my safety. I don't know what's going to happen after this hearing and the next few days, the next few months. I pray to God that you'll have more time to say everything. So as much detail as you can give today, habang malaya at habang pwede, please do at today. No? Thank you, Mr. Chairman.
0: So pumunta na tayo do sa puntong kanino ba kayo nagtrabaho. I'm addressing this question, Mr. President, to the 18 ex-soldiers. Sa nakarang 3 taon, kanino kayo naglingkod?
4: Kay dating Your Honor, good morning. Nagtrabaho po kami kay dating Congressman Elizalde Esco, Your Honor.
0: Kayong lahat po ay nagtrabaho sa ano pong kaparaanan? Ano po ang mga function ninyo? Ano po ang inyong gawain? Anong obligasyon ninyo sa pagtatrabaho nyo kay dating Congressman Saldi ko?
4: Nagtrabaho po kami bilang driver bodyguard, at the same time, basurero po, Your Honor.
0: Pwedeng bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kompleto ninyong pangalan at pagkakilanlan.
4: Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor.
0: Sige, pagpatuloy mo na.
4: Ako po ay nakapagtrabaho kay dating Congressman Saldi ko. 7 years and 1 month po, Your Honor. At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years po.
0: Kanina pong tinanong ko kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng maletang pera na aking nabasa sa inyong pinagsama-samang salaysay, halos kayong lahat o kayong lahat ay nagtaas ng kamay. Pwede ko bang itanong sa inyo, dahil nabasa ko rito, dinescribe pa ninyo ang laman ng bawat maleta. Meron kayong sinabing maliit na maleta, meron kayong sinabing na medium na maleta, at isang large na maleta. Pwede ba niyong ulitin dito sa pagdinig, gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small?
4: Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million.
0: Pesos? Then,
4: pesos po, Your Honor.
0: Yung medium?
4: Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po.
0: Paano nyo naman nagawang i-estimate? Paano nyo estimate sa Tagal? Paano nyo natantya na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60?
4: Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-maliitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay meron pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta.
0: Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan?
4: Mula po nung umupo na apro si dating congressman, ay nagde-deliver po kami almost 3 times a week, mayroon po 4 times a week na nagde-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa, ay ng ating pamahalaan.
0: Ilang taon naman ninyong ginagawa ang pagde-deliver na ito?
4: Mula po nung umupo na apro si dating congressman sa liko, Your Honor.
0: Anong taon yung dati siyang chairman ng APRO?
4: Mula po nung 2022, Your Honor.
0: Hanggang 2025?
4: Yes po, Your Honor.
0: 3 beses isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery?
4: Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang na-deliver.
0: Bawat delivery?
4: Yes po, Your Honor.
0: So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba?
4: Opo, Your Honor.
0: 3 beses isang linggo, ilang maleta yun?
4: Minsan po, sir.
5: Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity.
0: Marunong ko sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung anong bilang.
6: Alam nila 12.
0: Ang alam nila 12. 24 kami. Ang sabi nilang majority, 12. So salamat sa iyo. Sino pang gustong mag-ano para lang makonfirm natin?
2: Before that, sabi mo nagde-deliver ka sa mga opisyal. Sino yung mga opisyal na yun? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo?
4: Ang naalala ko, sir, si dating speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor.
2: Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam, hindi mga kasama mo, ikaw mismo.
4: Saka kay, ano po, yung dinala po sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate hangar sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos, na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX8886, at saka backup, binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din, black na Hilux, plate number Eco Alpha Paxrat 7121. President Marcos, sir.
0: Narinig mo lang. Baka naman hindi ito mong totoo yung Kasi nandun ka ba nung i-deliver?
4: Kami po kasi yung nagdala doon sa Del Dagat, sir. At si Sergeant Tubi po ang kasama ni Boss Saldi na pumunta doon sa Ilocos.
0: Kasama niyo si Congressman Saldi ko nung mag-deliver kayo?
4: Di, yeah. Kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tube, at saka ni Boss Saldi, ang nagdala po doon sa Ilocos.
7: Mr. Chair, saan sa Ilocos?
8: Your Honor, ako po si Belnard Tube. Sa Paway po, Your Honor.
7: Yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos. Yes, may mga retrato pa ng eroplano.
8: Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po.
9: We had tasks in one app, docs in another, meetings somewhere else. It was complete chaos. Then, we moved everything to ClickUp. And when we turned on the AI agents, game changer. It's not just AI chat. It actually runs workflows inside your workspace. It feels like we added support. ClickUp work.
1: Ikong Saldi, alam niya po yung ano po yung exact address nung.
7: Anong itsura?
1: Naka-yitary yung ma'am na tabi po ng lake. Yung lugar po.
7: Tabi ng lake o tabi ng dagat?
1: Kasi gabi po. Either dagat or lake yun, ma'am.
7: Basta tabing tubig.
1: Yes po.
7: May bayin.
1: Yes po.
7: Tapos sa saan kayo?
1: Doon ma'am sa Litter U na bahay, ma'am. Kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po, may mga, yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya. At saka
7: so nakapasok pala kayo?
1: Yes po.
7: I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal?
1: Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila-sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then na next po si President, then si First Lady po yung dumating. Nag-dinner po sila ni Kong Saldi.
7: Andun pa rin kayo?
1: Yes po. Kinamugahan na po kami bumalik po ng Maynila po.
7: Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh.
1: Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung...
7: Pero that was the same visit nung naghatid kayo ng
1: yes,
7: maleta.
1: Yes po, yes, Your Honor.
7: Thank you po. May mga kopya ba attached? I haven't had the time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to
1: yung,
7: the chairman.
1: Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro, and then, may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture nakasama si BBM. Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit.
0: Kailan ninyo may sasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito?
1: Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam niyo po...
0: Sino po ang nagtago?
1: Nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono.
0: Hindi, gusto ko sila nang magkwento.
1: Sila
0: sino
1: po,
0: ang pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Attorney Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono?
10: Your Honor, magandang
0: pangalan umaga. Pangalan.
10: Ako pala si Bini is Voluntati. Your Honor, kasi nung mutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin.
0: Na ano po? Ano po?
10: Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa...
0: Sino po ang lumiligaw sa inyo?
10: Si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po.
0: General Nick Torre?
10: Yes po, Your Honor.
0: Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa iyo? Siyempre yung nanliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya?
10: Una, Your Honor, kinausap kami na mag-pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutesa po.
0: Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan.
10: Opo,
0: yung, yung mga pinagsasabi.
10: Opo, Your Honor.
0: Na nauna ni Sergeant Gutesa.
10: Opo, Your Honor.
0: Pumayag ba kayo?
10: Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma gawa nung naipit na po. Baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po.
0: Sama Katwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa?
10: Yes, Your Honor. Bali, lima kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma.
0: Pero ngayon, sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang.
10: Yes, Your Honor.
0: Pagkatapos noon, ano naman ang pabuya na binigay sa iyo kung meron?
10: Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin.
0: Pakiulit nga po, magkano po?
10: 50,000, Your Honor.
0: Yen?
10: Pesos. Yo.
0: Pesos.
10: Opo.
0: Sino nagbigay?
10: Si, ano po, yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po.
0: O ano naman ang, bakit niya lang kayo binigyan, kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos?
10: Yes, Your Honor.
0: Para manahimik.
10: Opo,
0: Your Honor. At wag patibayin o patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa.
10: Opo, Your Honor. At saka mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa... Mga bago po, iPhone po.
0: Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia?
10: iPhone 16.
0: So papalitan nila ng mas maganda?
10: Yes, Your Honor.
0: Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon?
10: Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na kasim sa cellphone po namin.
0: O ganun pa lang nangyari, paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato
10: Your Honor,
0: na nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay?
10: Meron po kaming naka-save sa iCloud po namin.
0: Nautakan mo rin siya, di ba?
10: Yes, Your Honor. Kahit sana punta, kahit babasagi po yung cellphone ko, pwede ko po i-restore sa isang cellphone po.
0: Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa kayo po?
11: Your Honor.
0: Pangalan po?
11: Rose Bertuapan. Idagdag ko lang po, ito po yung cellphone na binigay sa amin.
0: Anong, pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record?
11: iPhone 16E, 128 GB.
0: Magkano yan sa ngayon?
11: Hindi ko, mga 30 plus siguro, Your Honor.
0: Ano?
11: 30 plus.
0: Hindi sila
11: 30,000.
0: Hindi sila marunong manligaw.
12: Tapos,
0: yes, Mr. President.
12: Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo.
11: Yes, Your Honor.
12: Yeah. May ask the staff mamaya yung ano tawag doon? IME. May number yan eh. Pag
11: IME.
12: Try lang natin i-trace baka kung saan nila binili at paano ma it's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic then. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan niyo na lang kami kung alam niyo yung sinasabi ko.
11: Sige po.
12: Thank you.
11: Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong naka-save doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture.
0: Sabi nga nila, Mr. President, nagtatalit-talinuhan man ang matsing, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-malita na binibigay ninyo. Dinadala mo... Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Amy Marcos.
13: Your Honor, yung mali-malita po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbestigahan na po dito.
0: Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Na isang araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na parabang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo ng ganong kalaking halaga at parang gumawa siya ng parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganong kalaking pera ay pwede ninyong i-deliver. Naniniwala ba kayo talagang na i-deliver ninyo ng buong buo yung mga sinasabi nyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salaysay? Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdala ninyo sa bahay ni Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangan ma-record po lahat ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon, ay magiging parte na po ng record ng Blue Ribbon Committee.
10: Your Honor, yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung umupo si Kong Saldi ko sa Chairman of Appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po, i-slice ko na lang po, simula September 2022, sa 14 Nara Street po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po.
0: Ano pong address?
10: 42 McKinley Road.
0: McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver?
10: 2024 po hanggang natapos yung termino ni Boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes.
0: Sa Makatwid, 42 McKinley at saka 14 Nara Street.
10: Yes, Your Honor.
0: Ang pinagdalhan ninyo ng mga mali-malita.
10: Your Honor, doon na po yung pinaka-last na deliveran ng bahay niya po.
0: Oh, pagdating nyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman yes. Siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibag nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama?
10: Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayor Duma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala.
0: Kasi matagal kayong nagde-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo.
10: Yes, Your Honor.
0: Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin?
10: Hindi ko pamilyar. Ang pamilyar ko sa, hindi ko po pamilyar yung pangalan niya. Pero sa itsura, kilala ko po.
7: Mr. Chair, mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos. Sabi niyo 2022 at balita, meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwede ipakita ngayon ang mga photo at video kahit hindi pa sinama sa sinumpa ang salaysay.
13: Your Honor, yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Saldi yung maleta po.
7: Pero may nakita akong mga picture, kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan. Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala.
0: Bago yun, habang naghahanap si Attorney Baligod, I'll take advantage of the presence of the lawyer of Mr. Saldico, Attorney Rondain. Dahil nababanggit naman ang pangalan ng kliyente mo, pwede ko bang malaman mula sa iyo, attorney, kung...
12: Sir Chairman, can we administer the oath?
0: Ano?
12: Yeah. Raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding?
14: Yes, sir.
12: For the record, Mr. President, he has taken his oath.
0: Thank you, Mr. President. Attorney Rondain, pwede ba naming malaman mula sa iyo kung sa ngayon ay nakapag-execute na ng apostille sworn statement si former Congressman Saldico.
14: Bago ko po sagutin yan, Senador, iklaro ko lang for the record. No?
0: Okay.
14: Nandito ko, hindi para kay Saldico, kasi dahil nakatanggap po ako ng mga email no, isang araw na addressed to 7 individuals. For the record, Mark Tiksay, John Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Paharilia, Roland Supat, Attorney Sam Buenviale, stroke Sam Buenviaje, and Arnel Gangob. Natanggap ko ito sa office ko, care of sa akin, pero hindi ko kilala ito mga to, hindi ko mga kliyente ito mga to. Pero naka-receive na rin ako ng similar sa PINA in the past. Nagsumulat na rin ako sa Blue Ribbon na sinasabi ko hindi ko kliyente to. Pero apparently my name is still on the record, so I thought na mabuti na magpakita na ako dito.
0: Mula sa salaysay ng mga inimbita nating mga ex-soldiers, palaging ito yung nababanggit nila ng mga personal executive assistants ni former Congressman Saldico. Kaya minabuti namin na ipatawag din sila. Siguro dahil for purposes of invitation, kinakailangan yung address. Okay. Kaya nai-email ka siguro.
14: Siguro. Naririnig ko na ho yung pangalan ng Mark Tiksay at saka John Paul Estrada, pero hindi ko ho sila kilala personally.
0: Sa kanilang mga salaysay kasi paulit-ulit na itong dalawang ito ang unang-una ay nagbibilang ng pera para ilagay sa maleta. Sila yung pinagkakatiwalaan ni former Congressman Saldico para sa mga deliveries. Kaya po sila nababanggit. Pero ang tanong ko, dahil sa kayo po ba talaga ang official na designated na counsel ni former Congressman Saldico?
14: Yes, sir. To the extent
0: that... So, baka naman pwede niyong masagot kung siya ay nakapaggawa na ng isang apostilled sworn statement. Kasi po, ang Blue Ribbon po ay interesado sa kanyang mga formal na sasabihin dito sa harap ng komite. Sapagkat alam po natin at lahat po ng sambayan ng Pilipino nakapanood sa kanyang mga video installments ay napakarami pong paglalahad ang ginawa ng inyong kliyente na ayaw pong bigyan ng importansya nung nakaraang liderato. Sa kadahilanan na ito raw pong mga pinagsasabi niya ay hindi naman reduced in writing at hindi naman na pinasumpaan o hindi siya nakapanumpa sa isang embahada o konsulada ng ating bansa kung saan man siya naroroon sa Europa. Minsan po ay nasabi ko sa kanila na kung inyo pong mamarapatin ay paalam ko sa inyo na tayo po ay nakapirma sa isang treaty na ginawa rin sa The Hague. Ito po yung Apostille Convention na sa ngayon ay nire-recognize at ginagamit na rin po sa mga tuntunin ng ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin po nito, kapag si Ginoong Saldico ay humarap sa isang may kakayahang abogadong magnotaryo ng kanyang salaysay at yun ay isa-certify na inapostil, yun po ay parang parang sinumpaan na rin niya sa harap ng ating Philippine Consulate o embahada ng ating bansa. At sa ganon, tatanggapin po namin yun kahit by Zoom pwede siyang makipag-Zoom para sa ganon mapatibayan po nating lahat yung kanyang mga naunang pahayag sa kanyang mga video messages.
14: Nasabihan ko na rin ho siya dyan nung re-request ako the first time. Sinabihan ko na rin siya. Sinabi niya na at that time, a few months ago, hindi daw.
0: Wala pa.
14: Wala ho akong alam na meron siyang sworn statement.
0: At maaari po bang mag-request ang komite sa pamamagitan ninyo na kung siya po ay makapag-execute ng isang apostilled na sworn statement, yun po ay tatanggapin namin sapagkat no less than the Supreme Court already incorporated the Apostille Convention into the rules.
14: I will relay it, Senator.
0: Salamat po, Attorney.
14: Thank you.
0: So, yeah. Attorney Baligod,
14: I'm sorry. I'm sorry, Mr. Chairman. May I be excused now since I have nothing to contribute?
12: Sige Mr. Po. Chairman, may I...
0: Baka want... may tatanong pa.
14: Yes.
12: No, sundan ko lang yung request, no?
14: Yes, sir.
12: Of course, the number one request is Skype by Zoom kasi iba yung nakro-cross-examine or nakakapag-clarificatory yes, question. Number two, yung apostil. But in the worst case, halimbawa, hindi siya makapagharap sa isang sa consulate natin na dahil delikado din yung ano niya, basta't ma-verify lang namin na galing sa kanya. Because gusto, para tong isang malaking puzzle eh. At sa isang malaking puzzle, kahit pinakamaliit na pyesa, pag nawala, hindi mo mabubuo. And it will be unfair to the Filipino people kung bubuoy natin ng konti yung puzzle tapos ituturo natin. Diba? For example, kay Senator Jinggoy right now, di ba? It's unfair na siya ang nasa kulungan tapos malalaman natin lahat pala itong nangyayari. So, attorney, I know we're both lawyers, so we are officers of the court, so we'll do our best here. Please do your best then and... in search of the truth.
14: I will, sir. Thank you.
12: Mr. Chairman.
0: Request granted. Salamat sa inyo, Attorney.
14: Thank you, Senators. Thank you, Your Honors.
0: Attorney Baligod, dito sa sinumpaang pinagsama-samang salaysay, ang ating mga 18 ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay, nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito ng binabanggit ninyo ng mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayaring yon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po kayo magpag-umpisa, banggitin lamang ninyo ang inyong pangalan.
15: Your Honor, ako po ulit si Rose Bertopan. December po, 2023, unang dumating po yung ang unang pagkakaalam po namin is bisita po ni Boss Elizalde ko.
0: Sino po?
15: Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita pong paparating si Boss ng mga foreigner. Which later on po, nalaman namin na mga investigator po ng ICC.
0: Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigador na galing sa ICC?
15: Your Honor, nakita po namin sa TV po sa yung si Chantal Daniels nag-appear po doon sa kuhan. Sa TV po, then siya po yung napicturan ko na ini-escortan po namin dito po.
0: Sino po ang nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila?
15: December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Yun po. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Zeta Dines Makati yung unang accommodation po nila.
0: Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo paano niyo sinusundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano na saan niyo sila dadalhin, saang lugar po niyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record.
15: All the time naman po kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then, yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila.
0: Sino po pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations?
15: Ang unang maalala ko po na nakamit po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusitani. Ang una po nilang namit na tao po dito pagdating nila si...
0: Sino po yung sila?
15: Yung ICC po. Yung mga foreigner.
0: Nung mag-meeting si dating Senator Trillanes, kamiting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila?
15: Yes, Your Honor. Kasi nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner.
12: Sir President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So, as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So, hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya. That will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair.
0: Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit kung saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito?
15: Pagkatapos po noon, nakamiting po ng mga foreigner po sa Dusitani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, namit din po ng mga foreigner sina dating Speaker po Romualdez, si Boss El Saldico sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9 townhouse sa may Makidli po.
0: Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalye pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, merong kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explikan nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security, para sa operators ng ICC. Napaka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung ano ang pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senator Trillanes, ni Saldico, at saka ni former Speaker Martin Romualdez?
15: Nung una po, wala po kaming idea na...
0: Pagkaraan, may idea ka na.
15: Yes po. Basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisita po ito ni Boss Saldico.
0: Meron kayong binanggit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano...
16: Bakit napapasarap pag mang inasal chicken inasal? Sa amoy, matatakam ka sa iyaw sarap. Yung timpla, nanunuot hanggang laman. At umaapaw ang juiciness kada kagat. Yan ang Mang Inasal Chicken Inasal.
13: Isu $2 na dalawang maleta doon sa Makati po. Sa,
0: bibili kayo ng US dollar?
13: Yes, yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Fairbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 million po ang laman.
0: After, 50 to 60 million pesos ipapalit nyo sa US dollar. Yes, anong bangko sa Makati?
13: Fairbank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa... Hindi ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po... isang beses lang po kami nag-deliver.
0: Hindi nyo alam kung bangko o money changer?
13: Money changer po, sir. Kasi true contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir...
0: Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan?
13: Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir.
0: Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa bangko siya dumaan at dumaan siya sa money changer?
13: Para hindi po matrace, sir, na ganun malaki. After that, sir, palit na namin ng piso to dirhams. So isang maleta na lang po yung kapalit, binaba namin sa van.
0: Then kanina niyo binigay?
13: After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po to kay speaker. Yun na po siguro yung kamiting nila kong Senator Trillanes po. Doon na po yung ano po.
0: Kasi kung pinalit mo ng dollar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun?
13: Yes, sir, Honor.
0: Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang salaysay. Sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talagang nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa mga lugar na kung saan sila magpupulong at ang iyong pangayata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahat dito. Tama ba?
15: Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor.
0: Eh, yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw, base sa schedule na inyong inilahad dito sa inyong salaysay.
15: Si Mark Tiksay po yung may contact, Your Honor, ng mga kamiting po nila.
0: Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin?
15: Yes, Your Honor.
0: Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung pumunta sila rito hanggang sila'y matapos ng operation at sila'y nakauwi?
15: Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, dalawang beses lang po yung activity na ginawa nila, yung na-meet po nila si Sonny Trillanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maydas kasi yun po ang ginawa nilang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po. Magbigay po ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabilog po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Maydas, then inakyat po sa 10th floor kung saan nandun po ang mga foreigner po.
0: Salamat po sa inyong sagot. Balikan po natin sapagkat napaka-importante po ng ugnayan ng maleta mula sa kay Saldico hanggang sa mga bahay at lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita yung iba. Alam kong may kanya-kanya kayong kasaysayan na sasabihin. Meron kayong karanasan na sasabihin. Maaring iba-iba ang pagkakakita nyo, ngunit alam ko yan ay magtutugma. Kung paano nyo nadideliver, paano nyo ina-handle, saan kayo nagsisimula, saan kayo natatapos, ano ang pangyayari sa isang araw ng pagdi-delivery? Bawat isa sa inyo ay kinakailangan din magsalita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-maletang pera. Ang mali-maletang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita.
12: Yes. Sir Chairman, can a specific question bago nyo ikwento lahat, with your permission. So first muna dun sa possible na mga taga-ICC, si Senator Aimee, nung siya ang nag-chair nung Foreign Affairs Committee, you actually monitored some of them here. So mamaya kung pwede, pagtagpi natin yung dates and if we can get the names, kasi I think it would be important for the credibility of the ICC kung masubmit natin sa kanila sino-sino mga to, ano nangyari. Kasi parang simple lang sagot parati eh, na invento lang yan eh. But again, may resibo, sundan natin. Number two, Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Huba, Tube. No? Yes. Sino si Bulon Tate, sir? Tapos Orbilio? Yeah. So sir, kayo yung nasa naglagay dito kasi I'll just give the context, no. Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President. At dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag at doon sinasabi hindi maaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, wag lang siyang sumama.
17: Kausap ko siya, narin payag siya pag number 14 siya, number 13 Senator Bato. Ba't tinatanong ko siya? Kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, oh, bro, wala ka namang kaso eh, bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa Blue Ribbon eh, banggitin ka lang, patay ka na. At etong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako dito po, sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify, totoo po ito, at ay kwento nyo yung circumstance?
18: Yes, Your Honor. Sige, sa area. So, after lunch, nandun na po kami. Board. Ngayon, nag-antay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Hello, nandumating sila. Ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. And dumiritsyo yung limo ni Boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos may elevator. Kasama niya po si A.A. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po nga si Police Major Dichoso po. At tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Ang mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang maleta, hindi po nakabol. Nauna na po akyat sa taas po.
12: Anong diniliver nyo? Pera?
18: Pera po.
12: Alam mo magkano?
18: Large po, malaki.
12: Large. Ang large usually, ang laman ay?
18: 40 to 70
12: po. So ilan ang diniliver?
18: 40 to 70 po yung
12: so isang maleta lang?
18: Lima po, lima.
12: Limang maleta na tig po 40?
18: Yes, Your Honor. Yeah.
12: So more or less, kailan to?
18: Isigin, Your Honor.
12: More or less, kailan? Kailan? When?
18: Year 2024 po, bago mag-campaign
12: period.
18: Yes po.
12: Sa akin to, dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows, mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson. No? Not partners in business, but partners in politics. No? And then, dun sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan sunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito?
18: Dito po. Si
12: so, babarkan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo.
19: Ako po, magandang maga po yun. Yes. Ako po yung involved dun kay Senator Erwin Tulfo.
12: Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance.
19: Ako po, sir, si Senator Erwin Tulfo ng dalawang beses. Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
12: Ano yung dalawang maleta? Anong size?
19: Maliit na po. Small tsaka medium siguro.
12: Small. Ano ulit laman ng small?
19: Nasa 20 to 25.
12: Okay, and then medium?
19: medium po.
17: Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba?
19: Maliit po. Yung small po, 50.
17: Okay. So, ang dinideliver mo is from 60 to 70. Okay.
19: Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na.

0: niyan. Tapos pagdating po dun sa bahay, ibababa po namin yung mga maleta, tapos ihatid dun sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka si yung nagre-receive yung baller.
1: So hanggang saan ka nakapasok?
0: Nakapasok po ko dun yung bahay po. Hindi po, Your Honor, yung maleta po.
1: Yung maleta? So yung kotse, sa parking lang kayo?
0: Sa labas lang po ng bahay.
1: Tapos nadala yung maleta hanggang sa basement?
0: Papasok lang po kasi may sumalubong na po dun yung...
1: Okay. So kung alimbawa, madadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay, tapos...
0: Yes,
1: ito, at nandito siya nung Martes, Martes at basta this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila De Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako ha, kasi traditionally, ang anti-Marcos, yung progressive groups, and yung Dilaw at Pink. Pero recently, sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. But biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to found. Sinong may alam nung kay Leila De Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista.
2: Si Franz Castro, Your Honor, laging kamiting niya nila Boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka okay. Sa townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper bag.
1: Pag sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting.
2: Yung babae rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor.
1: Okay. How about yung kay Leila De Lima? Sinong may alam?
2: Si Leila De Lima po, lagi po yun sa townhouse. Kamiting po sila, Boss. Then, yan. Kuanyan, Your Honor, Quadcom hearing.
3: Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Leila De Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43?
2: Yan po yung... Siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, nung nag...
3: Napagkamalan niyo siyang congresswoman nung panahon na yun?
2: Nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya congressista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi siya, kaya na sama po dyan sa mga congressman po.
3: Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na... Nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salitaan nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez, sa Forbes Park House. Jojo Ang, townhouse. Julian Baronda, townhouse. Ace Barbers, townhouse. Ching Bernos, House of Representatives, Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse, Franz Castro, House of Representatives, Townhouse, Joel Chua, House of Representatives, Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Leila De Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse, Janet Garin, House of Representatives, Townhouse, Don Gonzales, townhouse. Jay Kong Hoon, House of Representatives at townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and townhouse.

0: Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Manuel Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan black. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala eh, di ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paolo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence, J.J. Suarez, House of Representatives, Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangang mapatibayan natin sa pamagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi. Na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito.
1: Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture at ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, fino-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan.
0: Hindi, yun lamang, oh. Maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga taong binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang...
1: Ito po noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabato na lang, sir, sa tropa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Zaldico, no? So si Congresswoman...
0: So lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, mayroong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them,
1: opo,
0: receive these kickbacks.
1: Yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila.
0: Merong coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isa ang mga ito na nakatanggap ng kickback.
1: Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na maibibigay po namin,
2: Chairman,
1: sa inyo.
2: I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or dalawa-tatlo, nung tinanong ko kay Senator Irwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun sa iba. But just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam nyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. Akala natin pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang byuda or kung babae siya para sa kanyang nabyudo at yung mga anak, no? Remember, kung namatay yan ng tiniente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel or bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because yung progressive group have been consistent in trying to get the NTF-LCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilan mga lugar sa Pilipinas at NTF-LCAC. Marami silang accusation dito. So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala, ginagamit yung nakaw na pera para bigyan itong mga individual na to. Tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-LCAC na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulisyan. So, right now, I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa Ombudsman, DOJ, or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi
3: ClickUp replaced like 5 different tools for me. We had tasks somewhere else.
2: Sa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung mga advocate na itigil nyo naman yung laban. Diba parang the right hand is saying, alay mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbibigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AFP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chairman.
0: Salamat, Mr. SP. Balikan ko po yung aking naunang tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isalaysay na hindi naman inconsistent doon sa inyong pinirmahan na sama-sama ang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera, kung kanino, ilan ang dinideliver, paano diniliver, anong ginamit sa pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganun, malaman natin na nagkakaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pinagsama-samang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo.
4: Julie Cadjau, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir.
0: Pangalan
4: Julie Cadjau, sir. Julie Cadjau.
0: Hindi, yung dinalhan po niyo ng pera, pakiyan
4: si
0: na yung...
4: Si Father Flavi Villanueva. Ano? Tapos, sir, mayroong... dun, sir.
0: Anong lugar po yun?
4: Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada.
0: Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare?
4: Kasi, sir, hindi ko ano, sir, kung paano nila yun, sir, eh. Basta nagdala lang kami ng pera, sir. Tapos dun sa 33...
0: Maleta din ba? Dinala mo?
4: Isang sobre, sir. Tapos dun, sir, sa 33 Clemente...
0: Baka naman sulat lang pinadala
4: sa sobre. Hindi, sir. Pera, sir. Kita ko mismo, sir. Eh.
0: Sobre lang?
4: Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta.
0: Kanino?
4: Kay Father Flavi. Binuhat ko papunta sa sasakyan niya.
0: So may isang sobre tsaka isang maleta.
4: Ay, sir.
0: Yun ang nare-recall mo.
4: Ay, sir. Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Yung pangpare yung ano niya.
0: Nung iabot mo...
4: Sinakayan sa sasakyan niya, sir?
0: Nakasuot siya ng pangpare.
4: Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusuot ng mga pare.
0: Paano mo nalaman na siya nga yung...
4: Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung ano, sir, yung... Ano doon, yung... Sa Ijiki na nalaman ko si Father Flavi.
0: Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo?
4: Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya, BMW yun, sir.
0: Terry Ridon, yung congressman ngayon.
4: Yes, sir.
0: Ilang maleta naman ang binigay mo?
4: Isang maliit din, sir.
0: Saan mo binigay?
4: Galing 8th floor, sir, sa Quezon City, building sa President Tower, binaba doon, sir. Sinakay sa sasakyan niya, sir.
0: Siya ang pumunta doon?
4: Ay, sir, kilala ko, sir.
2: Okay. Mr. Chairman, may I mention this lang dahil importante itong breaking news. Sabi ng Inquirer.net, breaking, NBI Director Melvin Matibag has revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines $5 million to provide, $5 million lang nakalagay ito, walang nakalagay each eh, to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual. An individual means one person. Kasi kung hindi, individuals dapat, unless it's grammar. With a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong $5 million para maging testigo nga at lumabas mag-presscon, Matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on the allegations. I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite, with the permission of the Chairman, Director Matibag, tutal mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon. Kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong impormasyon, ibig sabihin, bilang investigator, no, NBI, ibig sabihin you have a reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath. At pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay uto-uto. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling itong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy. Kasi napakalaking disservice to sa ating bansa. Kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa ay mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos, imbitado ka ngayon. Or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo, pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman.
0: Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganun kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. Speaker? Ay, Mr. President? 5 million each.
2: Sa nakita ko, 5 million. Each. Walang nakalagay na each eh. Sa nakita ko, 5 million lang, walang each. Pero meron din finorward si Senator Aimee na inquirer.
0: So kayo po ngayon ay narinig po ninyo ang di umano'y balita na kayo po ay binribe ni Mike Defensor sa halagang 5 million. Each ba? So 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa ilalim.
2: To clarify, Mr. Chair, sa inquirer.net naman, yan, nakalagay na allegedly bribed each of the 18 ex-Marine 5 million. So each, so bawat isa.
0: So, pesos, yun, simple pesos lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor, bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kagunay ng pagsisiyasat sa flood control scandal?
5: Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap ito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya?
0: Yan nga po,
5: sa ngayon po,
0: naman.
5: Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin. Hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, eh nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon eh, tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkasaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, eh dinapagaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor.
0: Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga.
1: With your permission, Honorable Chair, yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutuusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bobares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag. At nasa akin din po yung resibo nung binayaran, no? Nung namatay po ang tatay ni Buduan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya. No?
0: Baka naman na Atty. Baligod, nung kayo po ay nagtulong-tulong para makakalap ng halagang may tutulong nyo, baka naman isinilid nyo pa sa maleta kasi. Baka napagkama lang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap nyong itulong doon sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente.
1: Alam mo po yung, Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito, bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Eh kung yung alam niyo po kung accusation lang na galing kay Matibag, naaawa po ako sa NBI eh, dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag.
0: Bali na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig, sila po ay sumusubaybay sa pagdinig na ito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo. Dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Attorney Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Attorney Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon nakausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap ko kayo. Ang sabi ko, mag-aalas stress na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayaw ko mag-absent dito. Nakita ko siya, may daladala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po ay naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala. Pera po ng bayan pala ito na kung saan saan lang napupunta, kaya gusto ko po mag-testify. Alam mo ba ka kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po, alangalang na lang po sa bansa. Alangalang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala rin eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo ngayon. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya. Panotaryo mo nga yan. Pinanotaryo niya po. Nagkaroon pa ng problema, ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao, parang siya pang pinalitao na nag-inventory. Para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma? Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao, ni namin malaman, mang ilang araw namin siyang hinahanap, wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay nakontakt nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang ano, yung kanyang salaysay, kagaya ngayon ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa niyang usigin, kailangan pa siyang usigin sa notaryo na wala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo'y nabigyan na ng 5 million pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino pa po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pagdi-deliver ng pera?
6: Yes, Your Honor. Good morning. I am Chris Tanidado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gotesa. Ito, sir, hindi ito sundalo kami, sir. Hindi kami nagpapatinag, nagpapatukso sa mga pera. Gusto namin trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin ang pamilya namin para sa aming sariling sikap. So, ang nangyari kay Tap Orly Gotesa, kasi ako ang laging kasama, which is, pag may mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orly Gotesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit, kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi ng totoo, yun, bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro corruption. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago tong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldico at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representatives, media parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatira namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Pakpako, PR ng SOR din, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon, doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan nag-meeting doon sa bahay ni Ruben Manahan. Tapos, gabi kasi sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa SOR din.
0: Pero kung kaya mong puntahan.
6: Kailangan ko puntahan, sir. Alam gagawin ko puntahan. At i-elaborate ko kung anong...
0: Sige.
6: Doon binimigyan one time ng isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna, Chris, huwag mo iwanan ng sasakyan, perang laman niya sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagservisyo din sa bayan.
7: Chocolate moist and yummy. Can't wait to eat already. We just love the best tasting.
6: Dapat.
0: Totoo lahat ang sinabi mo. Nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Gotesa. Dahil nagdamdam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinagad eh. Ngayon pa nga nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun at binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang. Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po. Sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo. Akala ko nga sasabihin nyo, nakakaingit. Nakakaingit talaga. Kayo, dahil kayo nagsisikat na buhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila, mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malit ang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita?
8: Ayaw sir, bidagdag pa ko, sir. Ako, sir, kung meron akong 5 million na inawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito, siguro, sir, bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman humingi ng tulong kay attorney. Nakakaya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, your honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon, gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, hindi ito pang sarili. Para sa bayan ito. Kaya't huwag niyong sabihin na natumanggap kami ng 5 million. Pagpalit yung dignidad namin. Bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
0: Okay, yung pong gusto pang magsalita para makonfirma natin sa pamagitan ninyong individual na pagsasalaysay. Sige po.
9: Your Honor.
5: Your Honor.
9: Idagdag ko lang. Sige. Yung delivery na ginawa ni Tap Orligotesa, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road.
0: Panggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagde-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya nung araw na yon.
9: Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tanda ko po. 52 na maleta po yan.
0: 52 maleta?
9: Yes, Your Honor. Kami po yung magkasama noon kasi pares po kaming na same date po kami na hired. Then, yung picture po sa affidavit po, ako po ang kumuha niyan. Yung nakuha po, yung mukha ni Tap Orly po. Yun lang po, Your Honor. Thank you.
0: Sa pagsasalita ninyo, sabihin nyo rin, sa pagde-deliver nyo, sino ang tumanggap? Kasi kailangan po nating malaman.
9: Sa hanggang pinto lang kami, Your Honor, mayroon pong tao po doon. Sila na po nagpapasok sa loob.
0: Pero kakilala ninyo, yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang mukha, alam na ninyo na yon ang taong pinagkakatiwalaan para tanggapin yung mali-maletang pera.
9: Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at si Paul Strada, which is kasama po namin nung time na yun.
0: Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Strada, talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo nandyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwalaan ni Saldico, hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta, at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong, kayo po?
10: Ako po, Your Honor, Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin. Pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-concer, i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati, kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandia, plate number Eco Alpha Golf 4628, noong 29 August 2024, around 19,2500. Pwede pong iikwan yun, sir, sa CCTV doon sa
0: source. Nung dineliver ninyo?
10: May photo po ako dito na kinuha, sir. Pinitsurang ko po yung dinideliver
0: hindi
10: namin.
0: Hindi po nasama mamalik. Yan dito sa inyo?
10: Wala po, sir. Wala po. Nasa akin po yung picture, sir.
0: Okay. Ilang maleta ang dineliver ninyo?
10: Lima to hanggang anim,
0: sir. Kanino po na i-deliver?
10: Sa bahay po ni Congressman, former Congress, Speaker Romualdez po.
0: Sino pa po ang gustong mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan?
11: Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines retired. Nakapag-deliver po ako ng kasama ko po ito si katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Maldes sa bahay niya po dun sa 14 Nara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, dalawang sasakyon po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po yung pagpasok ng mga plate number na dalawang van, makikita po doon. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayan po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado, sa bahay din po niya doon sa Aguado, sa Malacanang. 32 paper bag po yon. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po si kabady ko rin po si Rene Ulyan at saka si Mark Tiksay. Nung ano po yun, mga April? Mga April po yun, 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina.
0: Ngayong araw na ito?
11: Yes po.
0: Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga.
11: Kung may pera po ako, naipagunot ko na po yun.
0: Alam po namin yun.
2: Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance nyong lahat. I mean, it happens to many Filipinos but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Diba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million kaysa sa media tayo mag press con mamaya. Malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tanggapin nyo yung aming pakikiramay and you know, I don't know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin ibalik yun eh. Pero yung namatayan kayo, hindi naman namin mababalik yung kung si ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So to give justice dun sa sinasabi po niyo. Chairman, kung gusto niyong balikan mamaya kung sino pang gusto magsalita, but isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa ay yung extrajudicial killing. At nung nagkaroon ako ng pahayag sa Facebook Live, twinis ng mga bishops ng Catholic bishops, twinis to ng ilan mga business groups, ng ilan mga eskwelahan. Let me repeat it here in context of paragraphs 27 to 32. Kaming apat dito na nandito sa committee ngayon, iba-iba kami ng religion. Senator Amy, Senator Marcoleta, Brother Robin, ako, iba po kami ng spiritual na paniniwala. Pero kung hindi ako nagkakamali sa Katoliko, sa Iglesia, sa Evangelical Christian at sa Muslim, pare-parehong naniniwala na bawal pumatay. Thou shall not murder. No, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagkaintindi ko kasi, dahil kinausap ko si Senator Baton nung siya'y Chief PNP pa, at ang Pangulo, nung tinanggap ko yung posisyon na Foreign Secretary, trabaho ko ipaliwanag sa buong mundo yung war on drugs. So ang pagkaintindi ko, at ito'y na-clarify ko sa Pangulo, na-clarify ko kay Senator Bato, yung lingwahe kasi na naiintindihan ng mga pusher at mga kriminal ay yung lingwaheng hindi namin kayo atrasan. Gusto niyong patayan, patayan tayo. Tumigil kayo, kung hindi, lilinising namin kayo. Pero ang pagkaintindi ko is that the police, the PNP, ang alagad ng batas, they will follow the constitution, the laws, and protocols. Meaning, ang ibig sabihin na papatayin kayo is kung may encuentro at lumaban sila, naglabas sila ng deadly weapon, pwede mo i-engage. And if paulit-ulit ang dati nating Pangulong Duterte, if your life is in danger, alangan naman ikaw ang alagad ng batas, edi suicide mission yun kung sasabihin mong may baril na yung kalaban mo o sabog at kung ano-anong ginagawa. No? You know, in Europe, dahil mas cocaine, morphine, kung ano-anong droga ay yung mga mahal na mga ano tawag dito sa mga luxury drugs, no? Hindi nagkokos yan ng paranoia at saka ng mga what's that word? Yung hallucinations na yan ang problema sa Shabu. Sa amin ngang distrito, nangyari, anak ng mayor, buti yung anak okay na. But nabaril niya yung sarili niyang tatay, buti hindi na tamaan. Kasi ang sabi, nung sabog siya, ang nakita niya, demonyo. Hindi niya nakita yung tatay niya. Because the effects of Shabu is different to different people, pero it causes that. San ka makakita na ire-rape 2-year-old, 4-year-old, 7-year-old? No? Adapted sa pamilya, mahal na mahal yung pamilya, pero nag-drugs, mangre-rape sa sariling pamilya. At pagkatapos, sasabihin, hindi niya alam yung ginawa niya. That's why there was the war on drugs. Question, was there indiscriminate killing? Was there extrajudicial killing? That's the big question. That's why, like in the case of Kian, kung hindi ako nagkakamali, nakasuhan ng murder at nakonvict yung mga police na yon. No? So let me make that distinction now. It is different if you have a policy to kill them all. Diba? Kung genocide yan, crimes against humanity, kung yan ay, hindi, basta't nagdagin, patayin mo yan. Extrajudicial killing yon. Pero pag sinabing seryoso tayo laban sa droga, at pagka lumaban, labanan nyo rin, pabalik, use adequate force, yan po ay legal. Lingwahe lang ang pinag-uusapan. And the proof of that is times 3 yung nakulong sa dating mga nakukulong. But what is my point? My point is that was the debate then and that's the debate now. And I want all the witnesses to come out. So kung meron involved sa extrajudicial killing at local levels yan, dapat makasuhan. If it was a state policy, then mananagot po ang ating dating Pangulo si Senator Bato. But if it wasn't a state policy, at meron pa ilan-ilan, whether yan ay pusher to pusher, sindikato to sindikato. Tandaan nyo po, may mga general sa sindikato. May piskal, may judge. That was revealed. So what's my point? Kasi nakalagay po dito eh. Ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay 2024. Holiday Inn at Holiday Inn Makati 2025. Kung saan dun sila kinakausap, ni-interview ng mga tao na pinapakontak sa akin, Bernard Tube, no? Si Sunny Trillanes, katulad ni Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavie Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalingan ni Father Flavie Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK at National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang di umano pumatay kay Kian De Los Santos na dating mga polis. May picture dito. Walang problema sa testimony na yan. I mean, if any congressman, including Zaldico, it is the former speaker, anyone wants to get to the bottom of truth, former Senator Trillanes kung gusto niyang may access ang mga taga-ICC. Ang problema lang naman ko noon, nagsinungaling kasi yung gobyerno na hindi sila nagko-cooperate. Ba't halimbawa, inamin nila nagko-cooperate sila? Wala rin naman problema eh. We all want to know the truth. I want to know the truth. Was EJK a state policy? Or was it certain groups? And was the intention talaga ni former President Duterte linisin? Ang problema, pag sinundan mo yung paragraph 28, 29, 30 hanggang 37, bukod sa mga meeting sa bahay ng dating DOJ Secretary Boring Remulla, bukod sa meeting, ito sa 29, no? Noong pagbalik-balik ang mga ICC personality dito sa Pilipinas mula December 2023 pa lang hanggang 2025 ay nakapag-utusan kami ng 4 beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin konektado sa ICC personalities. I won't continue reading because I want to hear it from you. Kasi iba po yung tinutulungan mo na ma-interview. So halimbawa po, may kailangan sumundo sa airport, kailangan kumain, kailangan makapasok sa bilibid. At iba yung mali-maleta. Kasi mali-maleta implies bribery. So it's bad to cover up EJK, but it is also bad to pay people to make it appear na meron EJK kung wala. As a state policy, ha, I'm not saying walang extrajudicial killings. Even during the time of President Pinoy, there was between 13 to 17,000 every year na EJK. Kaya lang ang ginawa ni Secretary De Lima nung secretary siya, pinalitan yung definition ng EJK. Kaya lumabas, ganun karaming patay, pero hindi EJK. So, please elaborate on this. On, kanina inumpisahan nyo na eh, na dun kay Senator Trillanes, no? But yung sabi niyong pabalik-balik na meetings, simula 2023. Can you elaborate at ilang beses na bigyan ng pera? Tapos sabi, folder. Paano nyo alam na pera yon at hindi dokumento? And then, can you flash the... Nagulat ako dito sa table in page 10-11 kasi madetalye. Usually, correct me if I'm wrong, Tony Baligod. Usually, kumpanyero, hindi naglalabas ng ganyan kadetalye kasi isa lang dyan mali. Although this is not the actual na ano naman, di ba, na nag-duty. This is the schedule. But usually, hindi naglalabas ng ganyang kadetalye. Kasi pagka naglabas ka ng ganyang kadetalye, tapos may isang pangalan dyan na... Usually, yung credibility ng testimony pag may detalye at napanindigan yung testimony na yun. But, so let's start with this table. What is this table?
1: Your Honor, sample lang po yan ng mga duty assignments ng mga security details. So dito, makikita po nyo yung date, no? October up to 3 weeks lang yata ito. Pero mahaba po yan. Sample lang po yan. Meron din pong schedule ang mga naka-assign kay Congressman Saldico, sa asawa niya, sa mga anak niya. May mga naka-assign din sa mga media operators nila, no? Meron pong na-assign dito sa 2 operators yata, no? So ito lang po, sample lang po yan, Senator.
2: So hindi pala to parang may sumundo, talagang binantayan yung mga foreigner na allegedly taga-ICC. Can we start with that, yung sinabi nyo kanina, as much as possible details and names, no? Alang-alang sa ating mga kapatid na media, as I said, ayaw ko sabihin marami, you know, let's also protect them. They're doing a indispensable job in our country. Pag walang media, we will have a dictatorship. So, alang-alang din sa mga nagsasakripisyong media katulad ninyo. Yung mga operators na yon, kung mababanggit nyo, banggitin nyo. Para mahiya naman sila kung totoo talaga. No? But details matter. So, ilan meetings yon, saan? Personal knowledge only, please. Sergeant Tube, you want? ICC. Sa ICC muna tayo.
12: Yes po, sir. Dumating yung ICC, sir, December 2023. Si Mark po yung nag-handle ng 1 month po siya. Bali, assistant po siya ng ICC. Bali, siya po yung direct contact from Senator Trillanes din, si Mark po. Then, binigay ni Mark po sa akin yung assistant is 2 weeks na po sila. Bumalik, bumalik po sila ng October 2024. November to October, ma'am, sir. Then, ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting is si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin. Kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. Isti po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, sample Holiday Inn, na i-meeting po sa ICC. Good for one month po yan, sir. After po noon, hihatid naman po napin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact doon po sa may immigration po, sir.
0: For the record, kailangan malaman mo na yung binabanggit mong pagdating at parito ng ICC ay consistent sa record ng immigration. Kaya naniniwala kami na yung inyong salaysay may bahid ng katotohanan talaga. Kasi ito lang, kapapakita lang ni Senator Aimee kasi nakakonekta kami ni siya para malaman namin, isa-isa naming tinitingnan kung lahat ng sinasabi ninyo ay consistent sa mga naganap na pangyayari.
2: So Chairman, to continue, di ba? As I said, no? Take out the issue of cooperation or not cooperation ng Pilipinas sa ICC. Walang masama sa investigasyon eh. Kung pupunta dito yung mga foreigner para malaman kung may human rights violation. Actually, despite the rhetoric of President Duterte, I invited human rights groups to come to the Philippines. I had the opportunity to meet with the late great Senator McCain, and he asked kung pwede. May mga pangalan lang ako sinabing we dissuade because political yan. Yung foreign minister ng Iceland, binabanatan tayo, nagulat. Iceland, no? O Greenland? Iceland. Nagulat siya, humingi ako ng bilateral meeting. Inimbita ko siya. Sabi ko, wag ka sa media at sa rhetoric, pumunta ka ng Pilipinas. Sabi niya, no, your president bandas. No, sabi ko, I will personally escort you. So hindi issue sa akin yung investigasyon. Issue sa akin kung may bayaran sa investigasyon. So can you talk a little bit about yung... So anong diniliver dito? Maleta, pera, kanino diniliver? Ano yung sinabi nila para saan yung pera na yun? Pangkain lang ba o pang gasolina yun or what? No? No. Kanina inumpisahan yun na eh, di ba?
12: Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-assist lang po kami nung ICC. I think po, yung ICC, nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila.
2: Pero kanina may nagsabi, no, na meron kay Senator Trillanes. Remember? Yes. Tama po ba?
4: Meron po, sir.
2: Go ahead po.
4: Sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda... Ay, sorry, sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano Magdaloyon? Headquarters po ng Magdaloyon, sir.
2: Anong dala mo ulit nun?
4: Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman nung po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon.
2: And then pangalawa?
4: Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta.
2: 6 na po?
4: 6 piraso.
2: 6 na po. Po. Okay. 6 na.
4: 6 piraso okay. Na maleta po.
0: Maliit, medium, or...
4: Halo-halo po, halo-halo po, sir.
2: So dalawang beses?
4: Dalawang beses.
2: Tapos, sir, Sir Tube, so, ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge nyo naman yung pagpapalit naman sa dolyar.
12: Yes, no? Your Honor.
2: Na diniliver din kay?
12: Binigay po namin kay dating speaker po yung
2: okay.
12: Dollar.
2: Okay. But ang sabi niya, or ang sa, sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yun?
12: Na-ano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po.
2: Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman.
0: Salamat po, Mr. SP. Alam po rin nyo kung bakit dinidistingi ni SP Alan ang mga bagay nito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ang ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective, ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa ninyo. Ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC. Kayo na po nagpapatunay ngayon. Hindi sila magpapalit ng ganung karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yon. Sa mga tweed, may tirahan na nga sila, libre na nga sila sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa, kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigan, para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigasyon sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sangayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulong ang panuhumanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So, malinaw po na wala talagang objectiveness kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang iniahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street.
2: Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 127 ng Rome Statute, a state may by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019? Okay. Nag-withdraw tayo 2018, nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa kay Senator Bato, ni hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka-unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod konstitusyon natin. No? So, lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So, I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution, ang involved. Walang kaibahan to sa nangyari kahapon. And I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ, ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you.
0: Karagdagan lamang sa sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng isang taon. Alam po ba ninyo ang dahilan noon? Ang dahilan po noon, hindi kaagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na sila tayo ay membro ng ICC, may karapatan silang usigin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request. Pass yung taning na isang taon. Hindi po nila ginawa yun. Nung sila'y mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ipa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa.

0: ang tumulong. Alam po ninyo sa ibang bansa, halimbawa, yung presidente ng Israel, na presidente ng Russia, Vladimir Putin, inisyuan din siya ng warrant of arrest ng ICC. O bakit di siya mahuli-huli? Kinausap ang Mongolia, dahil nagpunta yata roon ang Vladimir Putin. Ang Mongolia kasi, member ng ICC. Ano sabi ng Mongolia? Hindi namin na-arestuhin. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwedeng gawin. Alam po ang ibig sabihin nun? Yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga bansa, naka-anib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi na nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel, si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan. Sa ibang bansa, hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhuliin. Gumawa sila ng kautusan, lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila, sapagkat may respeto sila sa kanilang leader. Dito sa ating bansa, hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Nara Street. At yung Tamarind Street, 30 Tamarind Street. Isa sa mga video message ni Saldico, sinabi niya na nag-deliver siya ng 1 billion pesos doon sa lugar na yon. 30 Tamarind Street. Dalawang pagkakataon niyang ginawa yon. December 2 and December 5, 2025. Nung una, ang dinala niya 200 million pesos. May gamit siyang isang Grandia Elite. Ang tumanggap si Yusek Jojo Guadis kasama ng kanyang gwardiya na noong araw na yon ay naka Black Fortuner, Toyota. December 5, 800 million. Dalawang Grandia Elite ang tumanggap din si Yusek Jojo Cadiz. The same 30 Tamarind Street. Sino sa inyo ang nakasama ni Saldico nung i-deliver sa dalawang araw? Yes, sir.
1: Po, Your Honor, Anselmo Taberdo, Your Honor.
0: Pinatutunayan nyo na naganap yung pagdi-deliver sa dalawang araw, December 2 and December 5.
1: Correct po, Your Honor. Pinatutuhanan ko yan.
0: Sir President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV ng security agency na namamahala sa lugar na yon, sakop ng 30 Tamarind Street. Sa Forbes Park yata yan.
1: Forbes Park po.
0: Makukuha natin yung kanilang logbook, yung CCTV, para sa ganun, makonfirma natin, tama ba yung, ano ba yung plate number ng tatlong Grandia na ginamit, o kung yung ginamit na Black Fortuner ni Yusek Jojo Guadis. At kung sino yung namamahala doon sa 30 Tamarind Street.
1: Your Honor, madagdag ko lang, pag pumapasok po ako doon is Nelson Go ang binabanggit ng gwardiya.
0: Ano po?
1: Nelson Go.
0: Yung Nelson Go, yun po yung dummy ni former Speaker Martin Romualdez. Pero ang may-ari po dyan, ang bumili daw po ay Golden Peasant. At kinakailangan din po sa isang pagdinig natin ay tawagan din si Attorney Jose Raulito E. Paras. At ang pagkakasabi po sa amin, siya pa yung nagbigay ng $2 million kay former Speaker Martin Romualdez para mag-donate sa Harvard University. So kailangan pong malaman po natin lahat ito kung tunay ito. At kailangan din po natin sigurong maipatawag, Mr. President, ang Register of Deeds ng Makati para malaman natin kung sino yung may-ari ng 14

0: Naray Street sa Forbes Park. Sino po ang nag-deliver sa 14 Naray Street sa Forbes Park? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siyan po ang nagdi-deliver diyan sa lugar na yan. Paano po nyo nalaman na yung po ay bahay o pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? 14 Naray Street.
1: Your Honor, bago po kami papasok ng gate, sasabihin po yung number ng bahay at saka yung kaninong bahay po bago papasok po.
0: Ano po ang sinasabi ninyo pag bago kayo papasukin?
1: Kay Speaker Romualdez po, 14 Nara.
0: Papapasukin na kagad kayo ng
1: yes,
0: guardia?
1: Yes, for honor, kasi naka-coordinate na po nila yun galing sa loob, sa gate po.
0: So sino pa po ang magkukonfirma nun?
2: Ako po, Your Honor, kinukumpirma ko.
0: Ganon din po, tuwing papasok kayo, ang sasabi nyo lang, 14 Naray Street, Speaker Martin Romualdez.
2: Yes po, Your Honor.
0: Ilan po lahat ang na-deliver naman do sa 14 Naray Street? Kasi dalawa po yung delivery nyo, isang 42 McKinley at isang 14 Naray Street.
3: Marami, Your Honor, kasi yung natapos na dun sa simula 2022 hanggang 2023 December, dun sa 42 po, na-stop na po yung deliveries po. Tapos dun sa 2024 January, nag-start yung delivery sa 14 Nara Street po. Hanggang natapos po yung termino ni Busaldi po.
0: Ano po ang naramdaman ninyo nung kayo po ay magkaroon ng press conference dyan yata sa Club Pilipino, na kung saan ay opisyal po ninyong inilahad ang pinagsama-sama ninyong salaysay kasama po ninyo ang inyong abogado, at nang ito po ay makarating dito sa amin sa House of, dito sa Senado, ang sabi po ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi ka panipaniwala ito. Kasi may sinabi yata ang tentative amount si Attorney Baligod. Attorney Baligod, ano ba yung estimate mo bang nasabi noon? At yan ang kanyang ginawang dahilan para sabihin niya na sa kanyang calculation, gumamit yata siya ng differential calculus o kung ano man. Ano.
4: Ang nabanggit ko po noon ay 805 billion at ang
5: Try our cheesiest chicken.
0: Direkta dun sa pagkakasabi ni Atty. Baligod na 805 billion. Baka naman yung iba pinaniwalaan niya pero hindi talaga siya makapaniwala kahit anong gawin niya. Imposible kanya na itong mga taong ito na 18 sa kanila, hindi kakayanin ng ganito lang karaming tao para i-deliver mo ang ganitong kalaking halaga. At nagkwenta nga siya at nag-privilege speech nga siya dito rin sa bulwagang ito. Atty. Baligod, sinabi niya sa iyo na hindi ka panipaniwala.
4: Dalawa po kasi yung assumptions ni Senator Lacson. Kaya siya nagsabi na hindi ka panipaniwala. Ang una po kasi ay, ang assumption niya, ang pera ay galing lamang sa flood control projects anomaly. Second, na assumption ay physically binibilang kada piraso yung pera. So, time and motion, imposible nga po yung 805 billion from September 2022 to early part of 2025.
0: Tama naman siya pag binibilang yun. Mabubulag ka talaga.
4: Pero ang pagbilang po ay per bundle na by the million, no? 1 million per bundle. Oo. Tapos sinisilid sa maleta, meron pong marker sila eh, kung ilan ang nilalaman ng bawat maleta. Kaya makikita po nyo sa picture, merong nakalagay 35, 56, etc.
0: Pero ang committee ngayon ng mental picture. Kanina may nagsabi na sa atin na palagay ko, minonota na ng ating mga staff dito, sa bawat linggo, tatlong beses kayong nagdi-deliver. At ang bawat delivery ay hindi kukulangin sa 20 na maleta. At ito'y ginawa nyo sa halos from 2022, 23, 24, 25. At ang maleta ay tatlong klase, isang maliit, isang hindi masyadong malaki, at isang malaki. Pagsamasamahin natin lahat ang mga factors na yan, pwede mo bang i-calculate kung tama o hindi yung nauna mong sinabi na hindi mo naman ata sinigurong ganun na ganun?
4: Okay po, kung 3 to 4 times a week ang sabi nila, tatlong beses kanyo na lang. At wag na nating i-consider na large, no? Mag-average tayo, medium na lang.
0: Kunin mo yung range niya.
4: Oh, sige, mga 30 million na lang po kada bag, kada maleta. So sa isang linggo...
0: Maliit naman yun kasi magsimula ka sa 20, merong hanggang 60.
4: Oh,
0: so 20 40. Plus 60 divided by 2, yun ang range mo.
4: Opo. So kung 40 million kada maleta, minimum of 20 na maletas kada delivery, so 60 na maleta kada linggo, sa tigko 40 ay kuwan na po yun, 240 million na po yata yun, tama? Mahina po ako sa math kaya nag-abogado ako. 2.4B. Opo. So sa isang no, so sandali ha. 60 times...
0: Mas magaling sa'yo sa math si Senator Amy kaya hindi niya tinuloy yung kanyang pagiging abogado.
4: 60 times... Ano? Ganito na lang po. No? 60 na maleta sa... 20... Ah, sorry. 60 times 4 is 240 na maleta kada buwan.
2: 2,400.
4: Then, 33 months po lahat yan. From September 2022 hanggang sa huminto sila. So, 240...
0: Tony Baligod, bago ka magpatuloy, pwede po kayong kumain. Pwede po kayong kumain. Alam ko naman po, habang kumakain kayo, pwede kayong makinig. At magtas lang kayo ng kamay, habang kumakain kayo, pwede rin kayong magsalita. Sige po. Huwag po kayong mahiya. Para sa inyo po yan.
4: So kung...
0: Working lunch po ito. Working lunch.
4: Ano? Wala ako ah. Okay. 20 na maleta times 3 sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then, 4 na beses sa isang buwan po, kasi 4 weeks. So, 240 po na maleta sa isang buwan times 33 months po yan. Then, palagay na lang po natin na 40 million ang isa, ang bawat bag. Meron na pong 316.8 billion. Pero sa kwan lang po yon, sa Forbes Park lang. Ang sabi po ng mga witnesses ay pati sa Aguado nagde-deliver din sila ng halos 3 to 4 times kada linggo. So, kung i-times 2 po nyo yan...
0: Saan po yung Aguado na yon at kanino pong pag-aari yung pinag-deliveran nyo ron?
4: Ang sabi po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. So kung Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. No? Eh ang pinag-uusapan lang po natin yung dalawang locations na yon. Eh papaano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no? So tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po yun. Yung sinabi ko po na maling assumption ni Senator Lacson na ang alam niya galing lang sa flood control, marami pong pinanggalingan po ito, hindi lang flood control. Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage. No? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na tulay. Yung reforestation program ng DENR, tingnan nyo po, wala pong, ang sabi sa COA yata ay namatay ang mga tinanim, pero wala namang tinanim. Yung mga kwan po, importation sa sugar, no? So, may narinig po ako na kausap si Senate si Congressman Saldico. Narinig ko po mismo habang nag-uusap sila. E ang sabi nga niya, itong idiniliver sa kanya ay parang patak lamang. Dahil marami pa pong ibang pinanggagalingan. Halimbawa po, confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kinukuha po rin nila eh. No? Halimbawa, overpricing ng mga procurement. Eh, isang example, Your Honor, no? Department of Justice, historical confidential fund ng departamento na yan ay around 300 million lang. But there was a year na humingi sila ng almost 1.2 billion. Ang rason, bibili daw ng surveillance equipment to monitor drug lords. Eh ang balita ko po, wala yatang nabili. At kung meron man po, yung 1.2 billion na price ng equipment, that's 4-5 times overpriced. Kasi sa ngayon, 250 million, you will get a very good surveillance equipment. Familiar po ako dyan dahil na-involve ako sa company that manufactures certain equipment of that nature.
0: Ito pong inyong pinagsama-samang salaysay, punong-puno po ng mga litrato. May mga sasakyan po ito, may mga helicopters. At ang maleta po ay iba't ibang kulay at iba't ibang laki na nakasalansan. Nilagay nyo rito para ipakita nyo kung gaano kalawak, gaano karami ang perang na i-deliver sa mga taong binanggit nyo sa inyong salaysay?
4: Actually, sample lang po ng mga pictures and videos po, Your Honor.
0: Ibig po ba nyo sabihin, meron pa kayong ibang mga litrato na maaaring ipagkaloob sa pagdinig? Para sa ganun ay lalo nating madetalye, mapatibayan, na ang gawain ito po na talagang kasuklam-suklam ay naganap. At kailangan po nating tukuyin na mabuti kung sino po lahat at paano nangyari po ang lahat ng bagay na ito.
4: Isusumite po namin lahat ng pictures and videos sa committee po ninyo. At maaari rin po ninyong ipa-subject ang mga ito sa forensic examination para makita kung AI o hindi. Kasi maraming allegation na AI lang daw po ang hawak namin. No? So handa po kaming makikooperate, ibigay po namin lahat sa inyo, pati yung mga computer equipment na gamit kung saan naka-store ang mga video and pictures po na yan.
0: At saka yung pinaka-importante po rito, yung sinasabi niyong chat, na kung saan ay yung communication, yung exchange ninyo do sa principal, ay isa pong mabuting katibayan na yung pagdi-deliver na papatibayan po eh. Nabibigyan ng batayan ng bawat pagdi-deliver dahil nagkakaroon po ng confirmation sa bawat delivery.
4: Apo. Meron pong na-store sila ng mga screenshots ng conversations. Pero nung pumutok po itong issue ng flood control, ay tinanggal po sila sa chat group. Pero I think the committee has enough authority and power para po makuha ang data na yan sa communication platform na ginamit nila, which was Viber po. Pwede pong mahingi ng committee po ninyo.
0: Take note of that, Attorney Baligod.
6: Pwede na yung pictures, no, ng ilo.
0: So lahat ng iba pang mga litrato o kaya mga bidyong hawak ninyo na makakatulong magbigay ng detalye, maliban pa sa mga individual na karagdagan pong mga salaysay na gusto po ninyong gawin, ay malaya po ninyong may pagkakaloob para sa ganun pagsamasamahin natin at titingnan natin kung lahat ng mga gagawin pa ninyong pagdidetalye ay bubuo ng isang larawang katulad po ng inyong nauna nang isinabmit sa ating komite.
4: Opo, naghahanda po kami actually ng affidavit ng bawat isa sa kanila to present as exhaustively as possible everything that they know and everything, every evidence that they have in their possession at isasubmit po namin yan sa inyo.
7: Mukhang naibigay na ni Attorney Baligod yung pictures yata na nakuha nila dun sa Ilocos na inaabangan natin kanina. Pwede kayang ipakita lang sa body? Please identify, sino nakakuha nitong picture na to? Saan at sino-sino yan?
1: Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh.
7: Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no?
1: Yes,
7: sa
1: po.
7: Tabing dagat. Eh, ang tanong ko lang, kailan kinuha yan?
1: Same po, pagdating namin. 2022 po.
7: Akala ko dumating kayo nung gabi.
1: Hapon na po, ma'am.
7: Hapon na yan. Tapos, yes. Tuloy-tuloy kayo natulog?
1: Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila.
7: Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon?
1: Yes po, Your Honor.
7: Kanino po?
1: Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po, ma'am, si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino niya po. Ano.
7: Okay. May ikalawang picture yata. Ito yata, hindi nasa Ilocos. Sino to?
1: Ako din po yun, Your Honor.
7: Saan yan?
1: Hindi po yan sa Ilocos.
7: Wala nga.
1: Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yan.
7: Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan?
1: Oh, wala po.
7: Okay, bakit kayo nandun?
1: Invitation po ni kay Kong Saldi nun po, ni Presidente po.
7: Okay, dati may mga picture din sa loob ng aeroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media, pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay Chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair.
0: Thank you, Sen. Amy. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaring magdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Cutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, anong nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simply a naked power grab. Maring nagulantang kayo, maring sasabihin, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nagkusa na pumunta rito?
4: Pwede po ako ang sumagot para sa aming
0: hindi,
4: lahat.
0: Gusto ko muna, isa muna sa kanila bago ikaw.
4: Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakansel ni Senator Tulfo ang supposedly Blue Ribbon hearing ngayon at in-schedule niya daw sa June 8 po, no? Gaya po ng sinabi nyo kanina, Your Honor, tungkol sa lagi nilang sinasite na Avelino versus Cuenco, ay napag-aralan ko naman na mali yung basehan nila, no? Dahil yung Avelino Cuenco ay actually dismiss yung petition, eh. Voting 6-4 ang Supreme Court, dinismiss yung petition. So, ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So, wala silang pwedeng gamitin na it's not part of our juris, actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinight nila yung absence ng isang senador, obiter, alam naman natin po yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin, eh. And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. Kaya po, minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami, dumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. So kinikilala po namin yung committee na ito na pinangunahan ni Senator Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee. At naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si Senator Peter Cayetano. Yan po ang pananaw namin. Kaya dumalo po kami ngayon.
0: Sa legal aspect kasi, attorney, dahil sa abogado ka, kahit papaano meron kang mapagbabasihan, alam mo kung sino yung tama. Ngunit yung mga kliyente mo, como sila naman ay dating sundalo, ang maaring naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang nag-imbita sa atin, pagkatapos binawi, pagkatapos may lumabas, na iba na pala yung chairman ng committee, hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Gotesa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na itetestify mo bukas, sabi kong ganun. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang sa ikahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga sari-saring kaso. Tinakot ng falsification, tinakot ng forgery, ng kung ano-ano, na wala namang basihan. Ang totoo po, yung abogada na yon, na kanyang dinisown yung kanyang pirma, ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para ma-disbar yun. Hindi dahil sa alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yun, pero pinayagan niyang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima nung pirma.
8: Simpleng fitness effort? Pag malapit, just walk it.
9: Layo niyan.
0: Alap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo balibaligtad rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma, na yun ay nireport niya sa Notarial Registry ng Maynila. Sa mga tweet, hindi lamang si Gutesa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Eh, paano ka kung nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito, eh. Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma para sa kanya, iisa yung notarial stamp. Ganun ang nangyari. So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang nangyari sa kanya, pumayag pa rin kayo na tumestified sa layunin ninyo na kayo, gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan.
9: Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagde-deliver ng mali-maliitang pera at aming natuklasan na ito pala ay pera ng taong bayan. Sa madaling salita, ito po ay isang sindikato. Hindi po kami aatras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yun lang po, Your Honor.
10: Yes, Your Honor, pagkakapon. Ang nagudyok talaga sa amin dito, kung bakit kami nandito ngayon, even though sa mga nangyayari kahapon sa dito sa bulwagang ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at mga apo namin. Ano na lang ang kredibilidad naming iiwan para sa aming mga anak. Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin. Itong kasamaan ko nandito, nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pupulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiuunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po.
0: Meron po kayong nakikitang isang private jet. Ayan po, naka-flash.
11: Hello. Hello, sir.
0: Bakit po nakasama itong private jet na yan dito sa inyong salaysay?
11: Hello, sir. I'm Rene Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami diyan ng ano sir ng 48 malita galing sa Valle Verde to Mad Sea Hangar diyan po.
0: Galing po saan yung maleta?
11: Galing po sir sa Valle Verde sa bahay ni Boss Saldico.
0: Diyan sa Pasig.
11: Opo po. Opo, Your Honor.
0: 48 na maleta.
11: 48 na maleta po. Ano po, meron na po yung small saka medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-akyat dyan eh. Yung malaki, kailangan talaga pagtulungan pa minsan tatlo, dalawa. Hirap
0: okay, kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valle Verde ang ganyang kalaking aeroplano? Paano po, ikwento nyo?
11: Ganito po sir, galing po kami sa Valle Verde. Sa bahay ni Boss Saldico. Doon kami kumuha ng mali-malitang pera.
0: Yung 48?
11: 48 po na malita.
0: Dinalagay nyo sa isang hangar. Sino may-ari ng hangar?
10: Your Honor, Mercedes Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din.
0: So doon nyo dinala yung malita?
11: Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir.
0: Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldico. Nakita mo yung aeroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba?
11: Opo sir, si aeroplano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko.
0: I see. So, yung dinala niyong maleta doon sa hangar ni Saldico, saan niyo diniliver uli?
11: Dyan po sir, naiwan na po kami dyan sir. Pagka ano namin dyan, siguro sir, hindi na kami nagtatagal dyan sir sa hangar eh, sa Mad Sea. Pagka ano namin dyan, sir, umaalis din kami kaagad, sir, dyan.
0: So, diniliver nyo lamang kay former Congressman Saldico?
11: Dyan lang kami nagdala, sir. Dyan sa,
0: galing yes, sa bahay niya sa Valle Verde, dinala nyo sa kanyang hangar?
11: Yes, sir.
0: Okay.
12: Sir Chairman, three things. Number one, kailangan mag-hearing tayo ulit next week at kailangan magpadala ng nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH. Nakakabahala kasi bakit kapag ka-witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, eh agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagte-testify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin binigyan sila ng tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligod para malaman. No? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Irwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to. No? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligod, question, when's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan?
4: On public, Your Honor, was on February 24,
12: 2026. Kasi nag-wrap up ang ICC March 31 eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila?
4: Wala po.
12: Wala. Again, no, I wonder... sorry, ICI.
4: Wala po.
12: My fault. ICI.
4: Wala.
12: Tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng imbitasyon sa ICI?
13: Wala po.
12: Okay. Kasi like si yung member nila, si Babe Singson, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa, ano eh, sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako, nung kayo lumabas, bakit hindi kayo inimbita? Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya?
4: Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya, plus nabigyan siya ng pabuya, at nirelease na po siya, pero...
12: So wala kayong information kung nasaan?
4: Kung nasaan siya.
12: So,
4: hindi Gutesa, ko po masabi in public.
12: Okay. No, but kung nakikinig, nanonood siya, alam naman namin yung puso mo eh. Diba? At siguro naman kung ano ang harassment or intimidation or pabuya or kung ano man na binigay sa kanya na magsabi ng totoo, wag magsabi ng totoo, naramdaman din ng 18 ngayon. And many, many others who are securities of VIPs all around the country, di ba? Hindi lang naman siguro kayo ang security of VIP na naka-witness na medyo hindi ata maayos itong ginagawa ng boss namin, di ba? So, Sergeant Gutesa, you're welcome to attend the next hearing.
14: Bigatin ang Manginasal Family Fiesta. Kaya kung...
12: muna tayo, kailan natin announce yung susunod na hearing. But gusto ko lang to i-mention, no? Ako'y naniniwala sa media sa ating bansa. We cannot generalize, just like politicians. You cannot generalize lahat kayo corrupt. But maraming corruption, di ba? Sa business community, sabihin nyo, iba sa inyo, nangungurap. Hindi man lahat, di ba? But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan nyo yung nangyari kahapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din, Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun, kasi araw nila kahapon. Pero kasabay pa rin, Cayetano is still the Senate President. Okay. Tandaan niyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. Malayang pamamahayag. So, importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titingnan mo ang bulletin today, yung isang side lang, kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala at alam natin pinakakredible, Inquirer, sila nandun. Ang Alan Cayetano sa taas, ICC, told of Alan Robin, tied to bato. Nagkaroon pa sila ng space para this Cayetano has palace backing, a new PTB boss. He's talking about yung bunso kong kapatid. No? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bunuan, Group Sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Tribune, ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. No? Manila Standard, obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplasca. Senate impasse, blue ribbon scheduled to June 8. Wala sa front page na tuloy yung blue ribbon ngayon, wala yung Alan Cayetano is still. Malaya Business Insights, Alan Robin face obstruction wraps over Batos escape, etc. No? So what's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online ka tumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But again, sa mga reporters natin sa Senate, alam ko yung buhay ng reporter, they have to submit 6 to maybe 8 stories a day. Yung editor at yung naglalatag, di ba? So yun lang ang tanong ko sa mga naglalatag ng dyaryo na to. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na meron dispute? Meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at may nagsasabing may acting Senate President, no? On that point, I'd like to thank Senator Robin Padilla because if not for him having the correct strategy of pulling Senator Pia aside or pushing Secretary Remulla pagpasok, hindi kayo nakapasok ngayon dito, no? And I'd like to thank every single member ng staff ng Senado who are here today. Katulad ng ating lounge, hinanda pa nila yung pagkain, yung nag-ayos ng mga mesa. But hingi lang ako, Chairman, na magdasal at mag-reflect ang mga taga-Senado. If this was the declaration of martial law 50 years ago, etc., no, there were many issues then. It was a different time. Pero you reflect later on, tama o hindi na padlock. I'll not judge that, no? I'll not judge that kasi we're here today. But here today, who is the legitimate Senate President? Because hindi to away ng dalawang barkada. Ang lahat ng empleyado natin dito will have to decide on Monday. Do we follow the Philippine Constitution or the Constitution of the 11 plus 1? Do we follow the Senate rules or do we follow the rules of the 11 plus 1? Sabi sa akin ng isa kong kaibigan kanina umaga, Chairman, sometimes you have to bend the Constitution to please Malacanang. I don't believe in that. Di ba? You can please Malacanang 1,000 ways but don't bend the Philippine Constitution and our rules. And then, of course, as I said, iba-iba kami ng religion dito. Lahat tayo may pinaniniwalaan word of God. Babalik tayo sa truth, no? So, Mr. Chairman, I hope hindi tayo pigilan next week. And I have to apologize to you. Because kung walang issue dito, you would have been offered protection at least kung saan kayo pupunta dito. Diba? Having said that, Mr. President, ang news ngayon, Mr. Chairman, is that the President will call a special session. That's good. Because we announced it, alam na namin na minority na kami in terms of the number. Kasi nga, kinulong na nila si Senator Jinggoy. Hindi pinayagan ang online voting sa senador, pero pinauwi lahat ng empleyado ngayon, mag-work from home na lang daw sila. So alam namin, napapalitan nyo kami sa committee, pero hindi nyo mapapalitan ng President kung hindi 13. So, ito lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Aimee, na bumaba ako today, Chairman, Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, USAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Intayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Para, no, kasi I hate the fact that we're in a situation that we cannot follow the law. So Attorney Baligod, 18 nating magigiting sundalo. Salamat sa panahon ito, no? So we'll sabi, at the request of Senator Aimee, can you show the pictures just so that you can identify it para on the record ito, no? Para pag gumawa ng report ng Blue Ribbon Committee. But from our hearts, ang dami nagte-text sa amin. Hindi kami humuhusga, ang publiko ang humuhusga, pero nagpapasalamat na dumating kayo ngayong araw na to. Ikaw na magtanong.
7: Yes, sino ang nariyan sa picture? O sinong kumuha ng picture? Kaninong picture po yan? May nakakaalala ba dyan? May kasama yan on the same page? Paki-flash na rin, baka sakali mas kabisado nila yung isa. Yes?
4: Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Saldico na wala dito sa 18.
7: Kasi, so, ibig mo sabihin, yung binanggit mo 19 na meron pa talagang ibang mga ambag nila.
13: Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil lumabas ito sa chat group nila.
7: Alright.
13: Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18.
7: Ito, RPC 8. 1-1, kinunan rin ninyo to o naibigay lang? Anybody knows anything about this picture?
13: Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin pero hindi kasama dito.
7: Okay.
12: Pero na-post sa chat group niya?
13: Yes, Your Honor.
12: Ano ulit yung purpose sa pag-post sa chat group niyo para alam na dumating doon?
13: Yes, po.
7: Sa chat group, kanino kayo nagre-report?
13: Sa officer in charge namin na close-in ni Kong Saldi na Philippine, PNP na active.
7: Active na PNP?
13: Yes, ma'am.
7: Okay. May mga picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Asan na? Yung sumunod na pictures, nasa loob ng bahay. Ayan. Ayun, sumunod. Napakaraing maleta. Kaninong bahay yan, kung maalala ninyo? O kung sinong nag-deliver dyan po?
15: Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yun, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa Portito po, McKinley.
7: Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa salas o saan?
15: Yes po, ma'am. Sa sala po.
7: Sa sala, oo. Mukhang ang pamilyar. Opo. Kailan ito?
15: May video po yan, ma'am.
7: Ah, may video siyang kasama?
15: Yes po. Kasama ko po si John Paul.
7: Ah, si John Paul.
15: Yung, Estrada po.
7: Yung tao ni Kong Saldi.
15: Po. Yes po.
7: Oo. So, ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maletang hinatid ninyo?
15: Pinakamababang maleta pa po yan, ma'am.
7: Ah, ito ang pinakakonte?
15: Yes po.
7: Ilan ito?
15: Nasa 20 po.
7: Ha?
15: Nasa 20 po.
7: 20?
15: Yes po.
7: Okay. Kailan? Maalala mo?
15: November 21, 2023 po.
7: 2023?
15: Yes po.
7: Okay. So, smallest delivery yan kung tutuusin?
15: Yes po, ma'am.
7: Okay. May mga picture pa? Ito hindi naman yata sa bahay. Mukhang airport. Saan to? Yung sumunod. Ayun, sa kaliwa. Saan yan?
16: Sa ano po yan, ma'am? Sa Basement 3, Horizon Homes.
7: Basement 3? Nang?
16: Horizon Home, ma'am.
7: Ah, okay. Okay.
16: Bali, packet dun sa elevator nun, papunta sa 56 sa condo unit ni Bosaldi.
17: Tinding gutom?
18: Isang pangmalakas ang meal nga dyan?
19: Ito! Jollibee Burger Steak!
16: 56 maleta yung nakakit namin doon, ma'am.
7: 56 maleta? Yung picture dito sa ibaba, ganun din?
20: Yan po yung ano, ma'am? Yung may dilaw.
7: Oo, yung may red, red.
20: Yan po, yung may box, ma'am. Yan po yung time na kasama ko si Tap or Ligotesa na nag-deliver kami sa 42. 52 po yan. Kasama na po yung box.
16: Yung, ano ma'am, yung nakaharap, eh walang putol yung pag-picture. Ako yun po, ma'am.
7: Ikaw yun?
16: Yes po.
7: Okay. Sige. So, itong helicopter, mukhang apat? Apat ba yung maleta? Itong may helicopter, the same helicopter kanina, di ba? Magkapareho lang itong helicopter. RPC 811. Kasamahan rin ninyo nagpadala nito, hindi ninyo alam.
16: Yes, Your Honor.
7: Okay. So, andito na si Senator Marcoleta. May mga listahan kayo dito? May mga picture pa rin dito sa sinumpa ang salaysay ninyo. Ito naman, nasa loob yata ng sasakyan? Tama ba? Saan to? Nasa loob dito ng sasakyan, saka...
16: Yan ma'am sa, ano, sa bahay ni former speaker po.
7: Okay. Pati yung ibaba?
16: Yes po, yes ma'am.
7: Aling bahay?
16: Yan ma'am sa, ano, sa Horizon Homes.
7: Sa?
16: Horizon Homes.
7: Akala ko yung kay Saldi, yung kay Horizon. Sorry. Ito, saan to?
21: Horizon Homes yan, ma'am. Sa unit ni Boss Aldi.
7: Bahay ni former speaker yan, di ba?
21: Yung nasa taas po, ma'am.
7: Ah.
21: Ayan po. Number 42 McKinley.
7: Ah, sa 42. Okay. And then, yung sa Horizon, ito yung ibaba.
21: Yes po. Yan po yung unit ni Boss Aldi.
7: Ito yung, may mga, meron kayong mga dates dito na purus 2022. Tapos, ayan na, yung mga sumunod. O kayong lahat. Kayong tatlo.
21: Sorting wrap.
16: Ako po yung isa, ma'am, yung naka-stripe na
7: police. Naka-stripe, ikaw yun, oo. Sa kaliwa. Ako sino naman, yung dalawang kasama mo?
22: Ako po, ma'am, si Cecilio Larder Jr. Ako yung sa gitna po, ma'am.
7: Ikaw yung nasa gitna. Ito yeah, sa kanan?
22: Yan po si Mark Tiksay po.
7: Ah, si Tiksay. Ayan na si Mark Tiksay pala. Asan kayo?
22: Yung sa gitna, ma'am.
7: Hindi, alam ko. Kamukha mo nga. Kaya lang, hindi pa po yung
22: Quezon
7: buko nun.
22: Sa Quezon City area yan po, ma'am.
7: Sorry? Saan lugar to?
22: Quezon City po.
7: Ah, sa QC. Ano yun? Saan lugar?
16: Bali, ano yan, ma'am? Sa media po yan, pero hindi ko mabanggit si tinakpan ni Atty. Homes. Si Atty. na po magpaliwanag po. Kasi media? Kami po naghatid yan po. May inatid po kami.
7: Tapos yung sa ilalim, yung helicopter?
16: Ayan, sa kasama po namin yung nag-picture po.
7: Ah, okay. Yung ibang picture chair, sabi nila hindi sila kumuha at wala sila sa picture, pero yung mga kasamahan nilang iba, sila ang nagpadala sa group chat, kaya kabisado rin nila. Marami pa rin picture. Tapusin na lang kaya natin, tatlo na lang. Etong nagbubuhatan kayo rito. Ay, iba pa yan.
0: Ano yung helicopter na yan?
7: Oo, iba pa pala yan.
0: Kanino yung helicopter na yan?
21: Kay Boss Saldi po, Your Honor. Sa ano po yan, sir? Sa Misibis Bay, sa Albay.
7: Albay?
0: Meron pa kasing ibang helicopter na pinakikita eh. Ayan, kanino ba yan?
21: Sa kanya pa rin yun, Doror. Dalawa po yung Agusta niya.
0: Hindi, kanino nga? Kanino?
21: Kay Boss Elizalde ko po.
12: And for the record, ang nakasakay
0: si... Sino yung nakasakay? Nakikita niyo ba?
21: Opo.
0: Sino?
21: Si... Senator Pinglason at saka si Senator Soto po.
0: Bakit sila nakasakay dyan sa helicopter ni Saldi ko?
21: Yan po yung time na pumunta po sila doon sa vehicle po.
0: Election, election ba yan?
21: Yes po.
2: Yeah. And for the record, Zaldico has many friends. Everyone has friends sa Chopper, no? Yung context nito ay may testimony na nagatid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto, no? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila. Mr. Chairman, just a last manifestation. Sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag, I will wait for the subpoena. Hihintayin daw niya na isupina tayo. This is a very simple matter eh. Kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Anyone can say, I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Diba? Does that mean that you will announce it? Diba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano, ganito, ganyan, ganyan. No? But to come from the NBI Director while we are hearing is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba, na eto, that's why I believed it dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So, I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter except for the economy, no, during this time. So I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institution. Kaya nabababoy din yung kanilang institution. Thank you for your time, Mr. Chairman, and thank you for handling this committee.
0: Thank you. Thank you, Mr. Speaker. Balikan ko lang itong mga members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo. Members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club Townhouse, o kaya naman sa House of Representatives? Iba-ibang lugar ito eh. Banggitin ko uli, Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julian Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Dalipe Manix, at Dilima Laila. Hindi pa siya congresswoman noon, kagaya na sinabi nyo, pero nakita nyo sa ibang pagkakataon, Dan Fernandez, Janet Garin, Don Gonzales, Jay Kong Hun, Jerbil Luistro, Raul Manuel, Marcos Sandro, Paolo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, may litrato pa rito eh. Bahay niya ba yung pinagdalhan ninyo? JJ Suarez, Erwin Tulpo, meron nakalagay rito. Pwede bang isalay sa inyo yung konting detalye? Bagamat nagkausap na tayo ngayon, nasabi ninyo, ay gagawa kayo ng kaukulang detalye para patibayin lahat ito. Attorney Baligot, sino kayang pwedeng magsalita para lang itong mga binanggit nating paano nyo nakita at anong pagkakataon, maliit na ba ang tinanggap, karton o shopping bag o expandable envelope na kagaya ng binabanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay?
3: Your Honor, yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan, isang van po, bulletproof, na puno po ng, hindi naman po puno, doon po namin nilalagay yung mga paper bag po.
0: Para kanino?
3: Galing po ito sa Horizon, Your Honor, binababa, kinakarga namin, then pag yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yon.
0: Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga...
5: Gusto mo bang gawing special ang everyday dishes mo? Sweet.
3: Meeting po sila sa opisina po ni Boss Aldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, dala-dala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila.
0: Dahil kabisado ninyo yung mga dala-dala yung paper bag, pagka nabit-bit nila, alam ninyo na yun ang mga dala-dala ninyong paper bag.
3: Yes, Your Honor. Nakikita po namin sa team ni Boss Aldi po.
0: Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta?
3: Mayroon po. Yung si dating DBM, Secretary Amina Pangandaman. Pumunta po siya sa BGC po, Horizon Homes.
0: Sino pa?

0: ko Chu Laurel Jr. Kasama ko po yung si Tapor Ligotesa, si PR Joey Li Guzman. Tapos dinadala namin sa bahay ni Joey Li Guzman din po.
1: Teka muna, Cabinet Secretary, pero meron kayong binabanggit na media? Ganun ba yun? Paano yun?
0: Yes sir, kasi PR media niya si Joey Li Guzman sir. At pagkatapos kong mag-duty dun sir, kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss, kong saldi ko, kay Ma'am Maylin Arco. Ang pumalit sa akin naman si Taverdo, which is the same activity pa rin sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week. Tapos dadalin sa bahay ni Joey Li Guzman para sa media po.
1: So ang binibigyan ninyo ay yung media?
0: Yes sir, Honor.
1: Then, tinatanong ko cabinet, secretaries. Sino pa maliban sa sinabi ni nung isa sa inyo kanina? Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media. Yan ang pagkakarinig ko. Tama?
0: Yes, Sir Ronald. Tama po.
1: Yung direktang cabinet secretary na nabigyan, kung meron.
2: Ako po, Your Honor, si Yosik Bunuan po. Okay. Walong malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Tixite at si Brian Lasaga. Nandyan din po yan sa ano yun. Thank you.
1: Kanina, Tony Baligod, may nagsasalita sa kasama mo. Narinig mo rin siguro. May binabanggit siya na human trafficking kanina na hindi muna natin binigyan ng attention kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking?
3: Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na official ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng limang babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po sa Maydas, minsan sa Shangri-La.
1: sinabi lang sa iyo yan.
3: Sinabi rin po pati pangalan, no?
1: Hindi, kinuwento lang sa iyo yan.
3: Opo.
1: Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong official na yan?
3: Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid.
1: Nung
3: babae. At
1: teka, ilang pagkakataon? Dalawa?
3: Dalawang beses po.
1: So, ano, mamimili siya mula sa lima, ganon?
3: Minsan tatlo, minsan dalawa ang dadalhin po.
1: Namimili muna siya.
3: Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas
1: sino?
3: Na yon, dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae.
1: Yung siguro, kung sino nalang nakakaalam. Kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon. Baka mamaya mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo.
4: Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maydas.
1: Pwedeng paki-detalye po ninyo?
4: Your Honor, unang dumating po yung VIP.
1: Sino po yung VIP?
4: Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung dalawang babae. Inakyat po namin doon sa presidente.
1: Akala ko tatlong pinagpipilian, pinakamababa. Lima. Dalawa lang pala.
4: yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maydas, meron din po sa Shangri-La, 5, 3 po ang dinadala.
1: O kulang ang nabalitaan mo.

0: Sabi mo kasi dalawang beses lang, Attorney Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan-saang lugar?
1: Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Midas po.
0: O sino pa sa inyo? Meron pa sa...
2: Sa akin, Your Honor, sa Team EEC, namumonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po.
3: Same personality.
0: Ganun din yung pangalan nung binanggit ng kasama mo? Kapareho rin?
2: Yes, Your Honor.
4: Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ ombudsman at witnesses, at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi. No? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, apat yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung dalawa. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi natin kalaban ang Malacanang Yung dito sa changing of here. In fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no, meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators and then yung nabanggit ko kanina na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o hindi. No? So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning...
5: FedEx B, may sapat na B-complex level.
4: Man, I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin, kung kayo'y naniniwala sa grupo, yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod, because their daily lives ng kanilang pamilya continues. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para.
6: September 2022.
4: And they took office June 30. So, hindi pa siguro namang ghost project yan. So, regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only, late July, kasi hindi siya naging APRO until SONA, after SONA. So, August, September, so parang dalawang buwan pa lang may delivery na. So we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24 bago to sumabog lahat ng 2025, no? So Mr. Chairman, I hope nga, no, that people will continue to help us, point us the right direction, yung mga tamang witness. And kabaliktaran, kung may nanonood ngayon na tingin niyo ng bobola, nabayaran, nagsisinungaling ang mga kaharap namin ngayon, give us the information so that we will test their credibility. Thank you, Mr. Chairman. From my side, I think we should give them rest. I hope they'll be safe, but I think it's very important we schedule a hearing next week. Tingin ko makikipag-unahan yung 11 kung ano mauna, yung special session or yung pangalawa nating hearing. No? But I'm serious, Mr. Chairman. I'm willing to give up the Senate presidency for just so that masunod yung konstitusyon. But I'm not willing to give up the truth. Kailangan matuloy itong hearings na to. Thank you, Mr. Chairman.
0: Thank you, Mr. SP. I share your optimism as well as your frustration. Like you, I do not wish to hold the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Hindi ko ginusto ito. na ibigay lang sa akin ng unang pagkakataon. Kinaya ko, gusto kong gawin din, alang-alang sa bansa. Ngunit tinanggal sa akin. Ngayon ay pinipilit naming buhayin uli para sa ganon ay malaman na ng bayan ang katotohanan. Ngunit dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ito nga yung aming pinakikiusap. Sino man ang gustong humawak ng responsibilidad na ito? Okay lang po sa amin. Basta sana magkaroon lamang sila ng kaseryosohan sa pananagutan na gawin natin ito alang-alang sa ating bansa, hindi alang-alang sa pansariling interes, sapagkat mga pangalan pala nila ang nababanggit dito sa maraming pahina ng inyong pinagsamang salaysay. Kaya pala ang ginagawa nila ay imbes na ituloy, ay ayaw nilang ituloy. Kaya hindi po natin alam kung ito na yung huli nating pagdinig o maaari pa tayong magkaroon ng pagdinig. Depende po kung may pagtatagumpay nila ang kanilang layunin na talagang takpan na, putulin na, bigyan na ng katapusan ang pagdinig na ito. Ngayon lamang po sa ilalim ng atmosphere na ginagawa natin ngayon, mapapansin ninyo na nandyan po yung pressure na nakabantay sa atin. Ngunit ako po naniniwala, kagaya na sinabi ni SP Alan, hindi po pwedeng takpan ang katotohanan. Wala pong mabuting ibubunga na itong pinakamalaking pandarambong sa kaban ng bayan ay hindi man lang mabibigyan ng kalutasan. Hindi man lang magkakaroon ng ending para mapanagot natin ang tunay na may kasalanan. Hindi po tayo patatawarin ng taong bayan kapag hindi po ito natuloy. Ngayon, kung gusto po nilang ituloy ito sa ilalim ng kanilang pamumuno, nasa sa kanila po yun. Pero sasagutin nila sa taong bayan. Ano pong gagawin nila? Itutuloy po ba nila? O gagawin din nila yung nangyari nung sila po ang leadership pa ng Senado? Na sa loob ng 10 buwan, wala man lang isang pagdinig ang ginawa nila. Nagbigay pa sila ng katakot-takot na kondisyon para magpatuloy ang pagdinig na ito. Gumawa sila ng partial report at pinapipirma kami. Kahit sino naman po siguro sa inyo ang bibigyan ng assignment ng inyong mga principal o inyong mga boss na mayroong pinagagawang isang bagay, mag-ulat ka, mag-report ka, ibibigay mo sa kanya, kalahati lang, hindi tatanggapin ng management o kahit sinong ahensya. Kailangan kasi kumpleto bago mo pirmahan. Ang ginagawa nila, pinapipirma sa amin kahit hindi kumpleto. Lahat ng kondisyon, kagaya ninyo, ang kondisyon kinakailangan mapatibayan hanggat hindi niya napapatunayan sa sarili niyang panukat na kayo'y nagsasabi ng totoo, kailanman hindi kayo ipatatawag. Kung hindi pa nagkaroon ng pagkakataong kagaya nito na marinig kayo ng buong sambayanan, hindi sana kayo nagkaroon ng pagkakataong na ganun. Ganun po kahirap ang dinadala naming responsibilidad. Makita lang natin, malaman lang natin ang kabuuan ng puzzle na ito na kung tawagin natin ay flood control scandal. Trilyong piso ang winaldas. Ninakaw sa pera ng bayan. Pera ng tao ang nagnakaw po sa tanghaling tapat. Hindi po nakamaskara. Nakakurbata po. Nakabarong lahat. Pagkatapos, ayaw nilang ituloy ang pagdinig na ito. Masama po ba na magsama-sama kami? Bakit po sila nagalit sa amin nung sabihin naming ituloy natin ito? Ayaw po ba nilang yung tungkulin na yon ay pagsilbihan nilang taong bayan? Pera po nila ang nawaldas, pera ang nawala. Katungkulan po natin na hanapin yon alang-alang sa sinumpaan naming tungkulin na ang ating mamamayan ang mauuna sa lahat ng bagay. Hindi kailanman ipagpapauna ang sarili ng interes. Nakita na po natin ngayon, kaya po pala ganun ang kanilang patakaran. Eh, sangkot pala yung marami sa kanila. So kami po ngayon ay magpapasalamat sa inyo. Kung tayo po ipapala rin, magkikita-kitang muli sa susunod na pagdinig. Sana maipagpatuloy natin para mabuksan lahat ang dapat na buksan. Yung inyo pong mga individual affidavits, si pagkalupo ninyo sa komite, yan po ay magiging parte ng pagdinig sa araw na ito. Sana'y kasihan po tayo ng Panginoon Diyos sapagkat ang ginagawa natin ay para sa bansa at kami ay naniniwala na ang inyong pagsasakripisyo at pagsasakit ay hindi po mawawala ng katuturan. Meron ka gusto sabihin? Meron ka gusto sabihin?
6: Suspend lang. Sir Chairman, may I suggest we simply suspend instead of adjourn so that the invitations are still valid live and then also so that if we need to meet sooner, it will be easier to inform everyone if this finds favor with the Chairman.
0: Yes, Mr. President. As a matter of fact,
6: suspend the hearing, not suspend me, Mr. Session, like what the 11 wants to do.
0: Yes, it will be remain suspended kasi marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para ikonfirm po na talagang na-deliver yun, yung mga sasakyan na ginamit, sino yung mga gwardyang nandun, pati po mga plate number na sasakyan, mga kulay, lahat po ito ay kakailanganin para sa ganun magkaroon ng katibayan lahat ang mga isinaysay ninyo sa inyong pinagsamang sworn statement maliban pa sa mga isusunod po ninyong mga individual na sworn statements para lalo pong malaman.
7: Nutrition experts say for a product.

0: pati yung Senate presidency. Ha? Kasi may nagtatanong na, are we going to give up? We're not going to give up. I'm just saying that if we love the institution, we'll look at all possibilities, di ba? Pero hindi nila pwedeng baluktutin ang batas. At pagkatapos sasabihin, 11, 12 pwede na mag-elect ng Senate President. Ang pinopoint out ko lang, Mr. Chairman, hindi tayo kapit tuko. Diba? If we find the right person that can bring us to the truth, then so be it. Thank you, Mr. Chairman.
1: Mr. President, so we suspend the session until, Mr. President, yeah.
0: Until further notice.
1: Suspend the hearing until further notice. Makakakuha po kayo ng notice mula sa committee kung kailan po natin itutuloy, anong araw at anong oras. Salamat po sa inyong panahon. Salamat po sa inyong sakripisyo.
2: Numero uno sa balita.
3: Lutabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
2: Numero uno sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon nga pangapasma.
2: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
2: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5.

0: 98.5.
1: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Ano ko mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya. Sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
1: Okay.
3: Mangaon na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Good morning, Pastor Dan.
1: Yes, palig pala ila, andin taga-asa. Dudu Akop
9: ni Pastor Dan, taga Kiari Manulo.
1: Dudu Akop, Kiari Manulo. Yes, igan Dudu. Unsa may ato ipaabot sa kanginan?
9: Pastor Dan, pagtestimonyo lang ko sa Libimak nga akong napalit.
1: Okay, sige pa tayo igan.
9: Kay namugog kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o bitching mag Pastor Dan. Sa una, dili na siya kakalimbang. Dili ka maulili kay siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa bitching mag. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang tiyan. Makaihin na po siya tarong. Tapos magtulog na po siya tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa bitching mag, akong gipalit. Nakanunan ako balungo sa radyo. Ako ito rin na mapangal na pamatulaan ang imong abjimak. Ang di palagang dito ginoong makaayaw sa balatian.
1: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
10: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan ng anniversary, uy.
12: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
12: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
11: GRD Printing Services?
12: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
12: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
14: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: May good news.
1: Hello, oy, unsa koy good news?
0: Ania na ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
2: sama sa large format outdoor sticker,
0: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
3: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi maray, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray, ate dahin sa FA Phone Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, onsya na!
5: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo, ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malungong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: O si Ato Igan na Alex.
11: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas itang kanang kuan tamad.
10: Naunsa dahi mo na itsamadi mong tiil?
11: Ano-kano ka na ako, Pastor?
10: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
11: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
10: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga?
11: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
10: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka itong pag-ana na ko sa tagom?
11: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
10: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo. 5
11: kabuok.
10: Okay.
11: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyos tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita manggod ko kong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
12: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
14: FA Pawn Shop.
15: Lu, nganong kataki ang kaman?
16: Sakta kayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene, apan wadji hapoy alibyo.
15: Wa may problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
17: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
18: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
19: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganda ayo.
18: Naapadi ay na!
20: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
19: Kanindot no?
20: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
19: Naasabtay Tay Document Printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
21: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
20: GRD Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
22: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
23: Maliyog Pailaila din taga-asa.
24: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
23: Ay, Tagum.
24: Tagum po.
23: Ah, sige, Alex.
24: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
23: Ah, yes, Alex. Ano yung testimony mo?
24: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, na dinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo sa gatas. Sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka umpa, nakagawas din sa ospital.
23: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, Vigimax Plus?
24: Opo, Vigimax po, inalo sa gata.
23: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
24: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kail itong 2021, klasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
23: Nagubag?
24: Oo. Salamat sa Ginoo po.
23: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Igan.

0: may good news.
1: Hello, oy, unsa koy good news?
0: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
2: Sama sa large format outdoor sticker.
3: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sa sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs, and billboards.
0: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
0: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: May muntag mo diya, kaibigan.
9: May muntag, Pastor Dan.
8: Ah, yes, akin sa niyo, taga-asa.
9: Taga-kuan ni, taga-uhaw sa Jinsan.
8: Ah, uhaw sa Jinsan.

0: taxi kay isa may nagapalit anak kay dugay na pud ko mga 13 years na ang akong wala tian sa sinabuhi buta ko so mama tong wala na ko ning sigig kuan sa radyo ning bigi mas na sisim kong kapalit pagpalit na ko naulian man ang akong kaso nakahugas na sa plato makalaban ako nakatimba na kung pagbalik
1: mga naman
0: mo kung pala ko lakaw so naaram na susunod sa balay
1: murod naman ang kagusog.
0: Oh.
1: So sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo.
0: Naulian na kong
1: naulian ka.
0: Kusog naka nakasimba ko tong naagin.
1: Salamat kay Ginoo. So usa ka kabuta?
0: Oh, isa ko kabuta ako manghod ko isa ka buta. Pero man kini ani nagpaminaw sa imong
1: salamat sa Ginoo. Ripay kay ko. Salamat kay kayo Igan Elsie. Salamat kay kayo.
0: Oh, naami diri sa Ohau, sa Junior Santo City. Bukan dili man mi mo sa kawag o maka-text, maka-chat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me maka-text na ang
1: sa so, salamat ikan, Elsie. Salamat ikan, Ayo. Nakaplas po kakaruma na eh.
2: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ana, paani ka distago. Nagpalis ko duha.
1: Oh, ah, okay. Duha karuma. Okay.
2: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
1: Oh.
2: Salamat Diyo sa panalangin na ang sa Ginoo ang imong mga kuan tambal ka
1: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngunol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
2: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa Ginoo na ya.
2: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako kuan na. Hindi ko pamila, kuan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Salamat Diyo.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Unsa may ato igan?
7: Ako po, testimony ang aroma.
6: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
7: Oo, oh, mag-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanyang mga katukatol. Importante yun, kaya nalipay yung wala po.
6: Wala?
7: Oo, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
6: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
7: Sa Ginoo, Pastor Dan.
6: So igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
7: Joel Estina.
6: Noel Estina Diaz sa Baganihan, Marino District, Davao.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Everybody line up!
12: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita. Ayo,
12: naapari ay na.
14: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
13: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
12: Doon na ta diri no.
16: Accessible og affordable nga printing services.
14: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Kinsa ni pala yung taga-asa?
17: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
17: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
17: Na ako'y arthritis.
6: Nag-arthritis.
17: Oo, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
6: So, Igan, okay na karun. Pila nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
17: Tulog ka-adlaw.
6: Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
17: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
18: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malik kinatayan nga kita mo taliwan. Kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Happy anniversary.
1: I love you. So
0: beautiful. Akong gift nimo.
1: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug branding.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Isa po na kong manghodron. Na-stroke siya. So, gainan ako siya nga, palit o bijimat. Pagpalit niya bijimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang yung gumaloyan. Wala yun siya, nahiwi na yung dila, nilubag na. Pero wag yun siya mo sa gumikan sa bijimat. Bosa, igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bijimat yun, as in makaayo yun kay katungplag bleeding yun na kung 1 month. Wala yung ko, wala yung hunong sa akong dugo, nga nigawas yung apol-apol, murag kinumo kadag ko, niingon sila nga mamatay na ko, kay luspad na ko kaayo. Pero gumikan sa bijimak, natingala sila nga, pag inom na ko sa bijimak, nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan ka rin, tulog adlaw, nagtrabaho dahin ko sa flying bay, di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So naayot to siya, so pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko, taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, igsoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan, salamat nga, ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaidkan mo. So, thank you.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Unsa may ato igan?
10: Ako po testimony ang aroma.
9: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
10: Oh, mag-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanyang mga katukatol. Importante yun kaya nalipay yung wala po.
9: Wala?
10: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
9: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
10: Sa Ginoo, Pastor Dami.
9: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
10: Noel Estina.
9: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marino Mario. District, Davao.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ang iyang guan, unsa may nahitabo ato. Unsa siya nakuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo.
5: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya sa kapalong emergency niya. Wala man nakuan ni pasorba kay kalitra lagi kay nahitabo sa iya.
4: So nakumatos dahin siya dito sa ospital.
5: Ni kuanan siya og kuan dugo og ihi niya. Normal man motong di-refer siya og kuan niya. Ning kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
4: Oo.
5: Nga di man musugot, di man may musugot kay ni kuan pa man siya bamurag murisan pagani siya.
4: Oh, okay, oo.
5: Motong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras, di sulod dayon siya sa ICU, ni monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya muliho.
4: So, wag galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila siya kadlaw sa ICU?
5: 10 days, pastor.
4: 10 days. So, magtabot sa punto, magnawadaan ka ng paglaom.
5: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o ka ng tambal lagi nga, ka ng maaydaw nga tambal ba, mauto nga, ya, pangita gid sila, nagsigi sila tuyok-tuyok sa Asunsyon, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala dito ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang bana dito sa...
4: So, umangi pa ino, nang siya ditabo, pinakadlaw yung pag-inom?
5: Tulo ka, painuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, bangon na siya.
4: Okay. Anak mismong adlaw ang pagpainom, nakabako dayon siya.
5: Kuan na siya, magsigig liho.
4: Okay. Salamat di kayo.
6: Nakaplas po kag-aroma na eh.
7: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ana, ani ka distagum, nagpalis ko duha.
6: Okay. Duha ka-aroma, okay.
7: Hindi ako, anak ko, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
6: Oo.
7: Salamat Diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuan, tambal ka,
6: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
7: Oo, hindi na kayang pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa Ginoo na ya.
7: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako kuan na. Hindi ko pamila, kuan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
6: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
7: Salamat Iwi.
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
8: Naapadi ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
9: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
8: Doon na tadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD Quezon Printing Services na himutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Mga on na ta.
13: Uy, kalami sa sinabaw.
14: Naabay kinilaw.
15: Ilabas ang bida sa lamisa.
16: Fuego blend, jelly paste.
14: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
15: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend, jelly paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino.
10: Radio Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
17: Happy anniversary.
18: I love you.
17: So akong gift ni mo.
18: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
17: Ganahan ka?
18: Salamat, Han.
17: Di pa.
18: Couple short? Atong doha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
17: Ang unsan?
18: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
17: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
9: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at Bansa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
18: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
20: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Aha, plus po ka Roma na eh.
3: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
2: Oh, okay, duha ka Roma, okay.
3: Hindi ako pra, naku, nindus giyo ka, nagunong man ito, nangul-ngul.
2: Oo.
3: Salamat giyo sa panalangin na, hindi sa ginawa, ang imong mga kuhan.
2: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa ginoon na yan.
3: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
3: Salamat, iyo.
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitnaayo!
4: Naa pa di ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
8: At agalanta, yes, Iga na Roselena.
9: Pastor, kanang sinidyo ko pa minan, pinagpalang mo sika, kadagadlaw niya. Kanang ako yung naproon, Pastor, nga mayod yun ang GMAX, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba niya, akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o GMAX.
8: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
9: Pastor, ang kita, Pastor, kaya naprobe na ako nga maayog yun ang GMAX. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
8: Ay,
9: gainom
8: may.
9: Ko kada buntag.
8: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga, no, salamat kay Gaya.
9: Namaligya, Pastor, ay makatabang yun ang GMAX, Pastor.
8: Ah, okay.

0: Mateo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Kinsa ni palihog taga-asa?
2: Si Mark Hitling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
2: Nakoy arthritis, Pastor.
1: Naka-arthritis.
2: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog ka-adlaw.
1: Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
2: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
3: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

SRK Radio Kaibigan. Oh, 98.5

0: 5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang dinagmay, basta dili lang yung taon matmakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: O sa may ato, Egan?
5: Ako po, testimony ang aroma.
4: Aroma, yes. Nagagamit kag aroma?
5: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay yun. Wala po.
4: Wala?
5: Oo. Ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
4: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dan.
4: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka niyong pangalan, ani?
5: Noel Estina.
4: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Yes, Egan.
7: Magkasin mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
6: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma sa oil.
6: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, ang siya hubang mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
6: Salamat sa Diyos.
7: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na Pastor kay kaugi kay siya panalangin nga iya gyud panglangina namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
6: So aroma herbal oil ka igan.
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
6: O sa may mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya kaayuhan, doon na siya panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
6: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
7: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
6: Okay.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
11: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag ni mo diya, Kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
3: Ako si Irinas Kabagunay.
2: Si?
3: Irinas Kabagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Okay.
3: Nagsalamat ko sa BG Max. Nagino kay gigamit ang BG Max na na-iskan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy niya bati-banti. Nagpula akong pata.
2: Okay, tapos?
3: Nag-hubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa BG Max.
2: Oo.
3: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko BG Max. Akong patuluan, dugalan ka kapsul, duha ka adlaw na ayo akong mata.
2: Ipatuluan nimo og Vegimax duha kapsula sulod sa duha ka adlaw.
3: Duha ka adlaw.
2: Tapos nawala ang iyang pula.
3: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
2: Nawala ang sakit. Salamat sa Ginoo. So okay na karon imong mata.
3: Okay na.
2: Ay salamat kayo Igan, taga Santo Tomas.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapag yung mga match nga na atong nawok
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
2: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
1: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
1: Sukad karon, mataghamal. Kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
9: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa.
6: GRD Printing Services.
4: Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: So akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Unsa ato igan?
10: Nakoy magulang Pastor Banga. Nagsakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala kog digimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
9: Unsa dayang sakit?
10: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na ka nang dagko sa junior pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot pastor, tiil. Aguy ngini kay tanawon pastor. Ta inom na ako sa digimak. Duha ka buok pastor.
9: Duha ka buok.
10: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ako sa utro. Dora, di hapon ka buo, pastor. Dua,
9: yes.
10: Alam, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
9: So, nakasimba.
10: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Naghilat kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
9: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
10: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, ng gamay, nagudiyang matiin.
9: Upat lang kakasulaan na inom. Nakabakod
10: na. Oo, dayo, nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ta
9: na. Nangawala na. Salamat ka higa na. Salamat higa yo.
10: Sige pastor.
9: Yes, okay,
10: pastor.
9: Salamat.
11: Lu, nganong katakiang kaman?
12: Sakta kayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
11: Wa may problema Lu. Aniyan ay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
13: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
14: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Oo, higa pala. Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
12: Sukan ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
14: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
2: Hikala, di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Kinsa niyong taga-asa palihog?
4: Si Sir Maymay ni Pastor Dan.
3: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay?
4: Taga Talomo, Santo Tomas.
3: Santo Tomas. Yes, Igan Maymay, unsa may atong testimony?
4: Lang ko Pastor Dan, din sa BGMAX kay nakita yung Pastor Dan nga gibulol ako ang tutay Pastor Dan tapos wala ko yung line nga gibuhat kaya nagpalit lang ko BGMAX. Marang kapsul Pastor Dan ako na kainom.
3: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
4: Bungol ka ayaw kung tutay Pastor Dan.
3: Ang ngol-ngol.
4: Nag-ngol-ngol. Kaya ka naman magsigaw ka sa bukat. Marat Pastor Dan. Duwa kakapsula. Inom.
3: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ni nung kapsula kung nawala iyang ngol-ngol.
4: Oo niya. Opo, Pastor Dan. Tapos naputoy tayong Pastor Dan na nagpuglong sang. Tapos, moto kong gibati Pastor Dan. Isa ka kapsula na ayun.
3: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat igayo, ha?
4: Salamat.

0: Mateo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: May good news!
2: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
1: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
3: sama sa large format outdoor sticker,
4: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
1: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag, gibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin panuhot, kay bagsigin mo yung servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero human yun na mo ang lubong. Una okay. Po, naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin max. Uy, murag dila na yung maayo, naabot naman yung sakong tuhod. O ito nga, nagpalit ko, balit ito kabok, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat yun ko sa bidin max, naging magigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
6: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda. Dalay ko ng Diyos.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
7: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal. Taupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Unsa may ato igan?
10: Ako po, testimony ang aroma.
9: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
10: Oo, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay, wala po.
9: Wala?
10: Oo, ang katulang gi-aplas na mo, ang aroma lang.
9: Salamat sa Ginoo, salamat kayo. Kayo.
10: Ginoo, pastor, dami.
9: So igan, salamat kayo. Kinsa kanin pangalan, ani?
10: Noel Estina.
9: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
11: Yes, hello kaibigan.
12: Hello, pastor. Ako ni Sir Richel Bailon Lumanog, taga Banlag.
11: Ah, taga Banlag. Ah.
12: Pagkakas mo sa Ginoo, pastor, ha? Kailan iyang lahatan sa akong pamilya, sa akong labi na tawana. Labi na sa pinagpalang kapsula. Dakok kini katabang sa akong anak, pastor. Nga sini akong anak. Pagkakit sa akong anak, katong hubag siyang paa, pastor. Kasing siya na, karoon lang po nakatawas, nakaano.
11: Hubag ang paa sa imong anak. Pila yung edad?
12: Nagtugan na three years old, pastor.
11: Okay, so okay siya karoon?
12: Oo, katong diopera siya, pastor, sa bukog. Nga, 15 na ako, anak. Pabalik-balik sa doktor. Wala'y kaayuhan, kaduha. Diopirahan kini, pero wala niya po. Diopirahan kini, kaduha. Nabungkag, gihapon, pastor. Hangtod niya, ikatulo ko sa dilit na sila mo. Buwan kay daghan na ilang pangitaon. Katulo, wala na upirahan kay daghang proseso ang ginabuhat. Hangtod, salamat to sa Ginoo.
11: Okay.
12: Kapula niya, nakaabot po ni mo. Dako, gira kong pasalamat yung pastor. Darurog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinigipainom sa pijama. Buntag uto hapong gabi sa usa ka adlaw ka upat.
11: Okay.
12: Pastor, ako kini ipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Yan ay tabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit kung yan na kini sa kumbana sa Ginoo. Kung unsa iyang
11: paa. Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat ka, Igada. Salamat ka, Ayo.
13: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
14: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. una tanabo ihatod sa ibong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Kinsa ni pala yung taga-asa?
17: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
11: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
17: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng kuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
11: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano sa may imong paminaw di sa lawas?
17: Nakoy arthritis, Pastor.
11: Naka-arthritis.
17: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
11: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
17: Tulog ka-adlaw, Pastor.
11: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
17: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
11: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
18: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsali palayog o taga-asa?
3: Sige na ho, dado min taga-akanday o gong Lorito Agusan del Sur. Kagumanggong akong bayaw pastulan na nakuma. Amo kong di kuan, amo kong di pa inong o gizimas o niya. Ibalibaran lang siya o dukol diha sa Lorito, limak adlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalimak adlaw niya, iparipal sa tagong kay ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo na kumamagod siya pasto, dili makatingol, dili makamata siya, di pagitan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pa ganin di bukan, iyang mata, di bulikat na amo, iyang mata ba, niya, amo di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang di pagayon, o paato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba, kung bigi max, amo di pusaw, di dasok na amo sa iyang baba, niya, pagkakadlaon, pastor, naginhuk-linguk siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang. Yan, hugasan sa akong manghod na banan niya. Hugasan siya kay nakalibang na gigiha sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman diha sa katres. Nakalingkod na unya. Taod-taod, nangagtumi dito kay silingan naman ako. Nagagtumi dito, nagsitam. Amo siyang iya. Ano ka na? Ano, kumusta naman ka? Isya nga, isya. Kaluin sa Diyos, impan niya. Maayo naman ko, impan niya. Nangayo na yun siya ang pagkaon.
2: Kamusta si Karun ang maong pasyente? Imong bayaw?
3: Kaluin sa Diyos, pastor. Bubera siya na ayon.
4: May good news!
5: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
4: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
9: Sukad ka ron, mataghamal, kaubandod ka nunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
0: 90s.

0: magkaroon ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang Musika.
1: Pinagpalang Musika.
0: Kasama ang Pastor ng Bayan.
1: Pastor ng Bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Amen. Adalay ko ng Diyos, diha kanimo, wala na'y pangitaon pa. Maing buntag mga pinangga na itong mga tigpaminawan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Biyernes karon o kapit sa 5 na aning bulan sa Onyo, mga kaigsoonan, mga kaibigan. O paano ba napunta sa programang Pinagpalang Musika sulod sa usa ka oras og tunga? O kaya salamat sa Diyos na layo ng Ginoo, laing adlaw na pod ngayong gihatag ni kanato mga kaibigan. O salamat sa Diyos sa kagayunan nga makapadayon kita ng mga programang Pinagpalang Musika.
1: Akong Diyos.
0: O sa karon pa nakapaminaw, ako kini si Pastor Dana Dangalio. Ang atong programa matungod kini sa atong lalae mga partner stations, mga kaigsoonan. O ga naguna din kanya naka-signify kanika nato. Salamat gyud ay sa tanan ga signify. O ga labaw sa tanan kadtong sayo nag sign on o ga nag-hook up ning atong programa. Aron mabati ang lalaing mga radio stations. I mean lalae is mababati ang atong programa sa laing mga radio stations din sa Mindanao o sa Visayas. Lago na ganiya ang atong partner station diya sa San Fernando, Bukidnon, ang GSFM 100.7. Then gisundan kini diya sa 104.3 Tiger FM Radio Kaibigan sa Bungkogon, Misamis Oriental. Ang Diyos sab sa 91.1 na Barangay Radio Bislig City, mga kaibigan. 102.5 Kings Radio na Tuan Surga del Sur. 95.1 Radio Sapol, My FM, Adigo City. 90.7 Yellow Line FM, Pangatukan, Bukidnon. 89.1 Metro FM, Trento. Ang 105.1 DXRM, Tagbina, Surga del Sur. 100.5 CHLFM Kabanglasan. 97.3 Blaze FM Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. 96.5 Tribal FM San Miguel, Surigao del Sur. 93.9 Shine Shine Radio Butuan City. 104.0 DXM CIC FM Wao, Lana del Sur. 98.6 My Radio Kalamba, Misamis Occidental. 101.1 FM Barangay Radio Gipos, Zamboanga del Sur. Salamat sa Diyos kapo, nag-inform ka na ito ang basin dili makaukap kay naputol ang linya, natumban sa kahoy, linya sa kurente. Salamat sa Diyos, nagkahukap ka na ito karun. Lato sultihan na nai kurente diya kanila. Salamat din kayo, kaibigang kuya Francis Rabdinopol Limita. O kalabot ka na ito mga iksunan, ang atong partner station diya sa Kalilangan, ang 89.3 Heart FM, ang radyo ko Kalilangan, Bukidnon. Power Radio, Villanueva, Misamis Oriental, 91.71 FM, Mariatag, Surigao del Sur. Radyo ng Masa, Maasim, Sarangadi Province, 94.5 Big FM. Davao Radio, mga kaibigan, 103.1 Radyo Bandira Chinsan, 90.3 Radyo Bandira Talibon Bohol, C102.9 FM Caguaita Surigao del Sur, 96.7 Radyo Bandira Kidapawan City, naglanog-lanog din sa North Cotabato, Maguindanao o part sa Sultan Kudarat, ay muntag na idea sa Taga Esperanza Sultan Kudarat. Na ako karon din ni sa Sultan Kudarat kay Tambong Koga Family Reunion. Onya, waro ko kabot gabi dito sa balay kay medyo kapoy na kayo. Onya, lang itang lugar nga asa ko makabroadcast dito manggod sa kung nilawas ko sa balay sa akong nanay magdisod kong broadcast dito. Maong para ko din sa part sa Sultan Kudarat karon, mga kaibigan. So salamat kayo Radyo Bandira 96.7. andi ng 102.3 Metro FM Rosario. Badi abot ko gabi diri, medyo late night na kayo ko abot gabi, kinagbay ko gabi, padulong din eh. 102.3 Metro FM Rosario og ang 95.5 GTFM Lambunao Iloilo, 91.9 na Radyo Rapido Mati City Makibikan. Kasubog gina ko pagsulti kanyong tanan mga tigpaminaw ato diya sa Mati. Basin na karon masiguro ang katapusang adlaw sa atong hookup diya. Kasubog gina ko pagsulti ha. At least ma-aware ang ato mga tigpaminawan diya sa Radyo Rapido Mati City. How I wish ka mapadayon ng atong programa unta diya. Magkaya 91.9 na Radyo Rapido Mati City. na Power Radio diha sa Claver. Ano 91 na Power Radio ah. DXGE 91.1 Claver FM Kabigan. Claver Surigao del Norte og ang 106.1 Metro FM Bayugan City. Wapa ang Metro FM Prosperidad. Ano know on say maayo ani diya sa Prosperidad no. Pasalo agi ko ah, pagkasulti murag always mang good nga late. Pasalo ako diha atong party station sa Prosperidad kay kahapon mang good. Nagka-hook up medyo alas 4:30 na ba to? Sa oras to kahapon. Ikaw kahaya sa dalan nga gisu. Pasalo ako diha sa club sa Prosperidad. Og di usab sa Radyo Kaibigan. Lagindingan. Iksoon pa ko sa karing radyo kaya akong tiyong medyo hinay kagituyo na ko kaya makadisturbo ko pika sa kwarto. Infinite Radio Tandaga City 90.1. Iksoon gawas ating mga radio station sa badawag kita sa itong mga partner station Iksoon. I mean sa itong Facebook account Dan El Evangel. Wapa ang kano ang Big Light Radio diya sa Kibawi. Kamusta diya Pastor Eli? Kamusta man diya? Salamat sa tanan nagahatag og comment dinhi sa atong Facebook live karon og labaw sa tanan ga share ni ini. Salamat usbon ko tanan nato mga viewers followers ng Facebook live. Kaibigan nga Rakil. Ramiro Balaba o ba Jensan, may buntag, thank you. Sis Rakil. Aldrin Riap. Og Francisco Yanong. Matupad niya good morning sa tanang kaibigan diha sa Valencia, Bukidnon. Salamat, Iga na Francisco Yanong. Nelson Silao Kalimpas og Rosemary Romero Apor. May buntag na kanimo. Masis Mariban ni Brad Boboy. Diya sa Jinsan. Kanyong tanang diya, Mami Ami. Maay-maay buntag o ba ni Mamuing? Kanyang tanan diha. Og sa nalimot ko sa pangalan sa anak ni Mami Ami, although wapag-ibig magkita love in person. Pero salamat din kaayo. Og kang kasi parang to, si Bulaw ba to? Salamat din kaayo kayong taga Jensan ng mga listeners sa programa Pitagpala Musika. Kim Ramos o Bukotabato City. Di magiging nato ni ma-acknowledge tanan magsoon, gumikan sa kadaghan. Pero salamat din kayo kayong tanan ka-comment din eh, o ga-follow sa itong Facebook Live. Labi din yun sa mga anasagawa sa nasod mga OFW. Dagang yun sa mga OFW ga-uban ka ito matagbuntag. Good morning to kaibigang Marilo. Beltran. O bakit napawan City ako nakita gaya ng comments ng Facebook Live. So San Pedro sa may buntag. An Eva Merge, na Eva Merge vlog may buntag ka nimo. Egan idna adi magduwa. Good morning Paso Daminaw mi sa Sugbong Kugon, kusog diri sa Lantang Valencia Bola. Wow, salamat sa Dios. Radyo Kaibigan Sugbong Kugon. Loud and clear dito sa Valencia Bohol. Salamat Igan Idna nga nakaroon diya ato ning functionary sa kaibigan diya sa kaulayanan Malinaw Kalilangan. Igan Idna adi magdua. Isa gani po kulo sa Malaybalay City may buntag Pastor Ami Lansaw Daniola. Atong oras igsuon karon 15 minutos makalipas alas 4. Ikaw ang kusog na nagligo ni mga bukton ko, magkaya ang tanan kay gawan. Marilo Umpar Dayaganon usab ay buntag og igan rito ni Saura. Lorna Subay Bagyo, Dias Bakusano may buntag. May Bautista, may buntag. Salamat din kayo sa pagpaminaw. Antosistina Bautista of Davao City may buntag. Si Mama Munit. O bakit napawan may buntag sa kanyang Mama Munit niya. Siguruhan ang kinabuhi ko. Rosalie Uti Mansion sa may buntag. Ikson mag-ampo sa taas di pagkita magkapadayon. Sa pagtimbaya kaninyo o pagnalit sa itong mga listeners o gapagpaminaw ni pipila ka mga awit makalang itong gianda mag-ampo sa taigsoon.

0: Amen na siya ang Diyos. Igsoon atong giday gusimba.
1: Tubag sa tanang butang.
0: Kinubdan sa tanan.

Amen. Salamat sa Diyos sa binsay sa awit. Siya ang tinubdan sa tanan. Busa sang pita lang yung pangalan. Pakanindot sa binsay. So, sa awit nga itong nabati karon na. May buntag kang Mama Susan. Diya sa Barangay Lumbo. Valencia City. May buntag, Ma'am. Obisa mo diya kang Colonel Duran. Colonel, may buntag diya kanimo. General Duran. Kaibigang Mercy Tagnuay, may buntag igan Mercy. Andelia de los Santos au Rio at Junaline Layawon. Igan Lisa Villa Sabas, igan Lisa, may buntag kanimo. Anto Carmen Ibka sa Marcis of Gayula, Kidapawan City and Consolacion na Boyser.

Nonoy Borja, uban ni Ganday Lit, diha may buntag ni Monoy. Diha sa Barangay Kolosian, kanyong tanan diha may buntag. Diha usab sa Barangay Gutapol Kibawi. Kasabugin na ako, ako magkana gabi. Hapit unta ako, pagbiyahin na ako. Kaso lang, samot ko magabihan kung muhapit pa ko. Last vigils nung kaibigang ni Panaw diya, kaibigang Stanislao Bragas, ako pag-ampo mas pamilya. Kaibigan diya sa Gutapol, ba ninyong pamilya sa pagkato 24 ang puloyanan, karong adlawa. Mao sa atong kaibigan. May punta diya kaibigang former kagawa Delvi Monsanto, uban sa tibuok pamilya, sa iyang kapikas kinabuhi igan. Salamat kay igan Elvi sa inyong pag-atiman sa grupo sa kaibigan diya. Kasubugin na ako, ako magkana diya kahapon. Onya po diya sa sungko, last video ni Hangyo, rabag itong anak nga usag ka public school teacher. Nga akong bisitahan, no, ikaw makalugar o bisita ba? Ingon ba ito bisag dili na lang last video, importante makato ko, pero wag ikaw makigayon iksoon. Ako mapag-ampo manaas sa pamilya Lokbo. Sa ilang pagsubot pa paano ni kaibigang Lorito Lokbo. Obisan pa diya sa Kadingilan, last vigil gihapon niya sa pamilya Bungkalis, sa pagbiya panaw ni Iganyuinyo Bungkalis. Bayan nyo 2 minutos makalipas ang last 4 at watakan ng balaang pulong sa Diyos mga kaibigan.

Vivencia Lewa dia sa Babah Prosperidad. Thank you for listening igan. Salamat usab sa pag-abot og mensahe naminaw sa atong Facebook Live. Mga Corvira family dia may buntag igan na Roslyn. Uban sa iyang pinanggang bana. Igan na Dudong ba to? Nalimot ko sa pangalan. Og sa mga Tudtud family may buntag kayong tanan diha. Amen na ang katawom sa Diyos Igsoon nagadanaag ang katawom ni Jesus. Wow, glory to God. Pakanito Igsoon i-declare nato no ang katawom sa Diyos ni Jesus nagadanaag sa atong matag kinabuhi. Wow, pagkasalamat sa Ginoo. O gadalay ko ng Diyos may buntag igan Inday Sinto Galiera Rosinda Pangilan may buntag kanimo igan. O gabisan pa diya kang kaibigang Edita Salazar. Amen. Siya ang tinubdan sa pagka sa tanan, no? Pagkanindot sa midsay sa kanta. Good morning, Pastor Dan. Yes, kalimusap igan Edita Salazar. Kayong tanan diya mga igan, kasubugin na ko. O apag ko magkabiyahe diya padulong sa Bislig City. So pusodli karong wiki gumana pero medyo bugat nga di ko magkaantambong sa among a family reunion nga paggabuhaton. Actually, sugod na sila gabi. Naka-decide na ko medyo late na kahapon ko naka-decide nga mo ani ko ga South Cotabato. Wa ako makaabot kay gabi na kayo. Kay sa magsulti kaniya, wa sa ko modretso dito kay nangita ko lugar nga asa ko makaplastar og magka-broadcast karon. Wa pa gid maayo akong dakong van igsuon nga bisag asa ta ko makabroadcast ko. Wa pa gid daw. So hopefully, di ba dugay, magkaanan ako diya sa Bislig City o mamadapit sa Surigao del Sur o bisa ba diya sa Agusan. Aron nga makahimamat na pod sa ato mga tigpaminawan nga kanal na yung nagpaabot ka na to. Nga magkabisita tanga to kanila. Oras na sa atong pagbasa balaang pulong sa Diyos o apamalandong nini mga kaibigan, mga kaigsuonan. Tungod niya ako mong gidapit. Hindi ko kayo sure kung naprograma ba si Pastor Richard karon. Kahapon ato kauban sila ni Pastor Nika o Pastor Timang Gahid. While sa Radyo Kaibigan Surala ang programa si Pastor Edwin. Maril Mira Luna Anjaw Anhaw diya sa Gayula Kidapawa na ibunta ka ni mga igan. Walay undang nga tig inyong tig paminawan. Salamat kay taga Gayula Kidapawan City Mira Luna Anhaw Rosalinda Ligada Pineda Usab may ibunta ka ni mo. Thank you for listening. Antog Iga na Verinia Birsabal. Salamat igayo sa pagpaminaw. Ando Salina Mariano Pante Igan Inday Sinto Galira. Salamat igayo. Antog Kaibigan Ruby Sinto. May buntag imo kanibo Igan Ruby. Og diha sa Philip Bayugan City Igan Nilsud Dulo. Salamat igayo. Og may buntag diha kanimo. Salamat usab sa imong pagsuporta sa programang Pinagpala Musika. Salamat igayo Igan. Salamat igayo. Ang balaang pulong sa Diyos Igsoon ito pagkabasaon ito makita din sa libro sa Buhat isip pagpatay nato sa itong pagtuon ni ini. Wabag yung takoy plano Igsoon nga ipadayon ang pagtuon series aning mga bersikulo din sa libro sa Buhat or Book of Acts. Pero pagkatahom kaysa minsa Igsoon o kinialang sa uban review or reminders no? Kay ato na po ninggi tanaw kani adto. Pero ato lang ninggi subli pagtanaw Igsoon. O sa matag tanaw na to, matag bersikulo, bisan tuod ato naging na tanaw kani adto ng malandungan, nagyapay mabagong ginapadayag ang Diyos, mga bagong minsay para kanatong tanan nga muhaom sa atong kapanahonan.
aton magibasa kining mga bersikulo pero ato sublion ning suon kay wa ta makaabot dinhi sa pagtuon. Akong basahon kapitulo 8, 14 ngadto sa 17. Alang sa tono bumalandong. Usbon ko. Acts or binuhatan or buhat kapitulo 8 verse 14 to 17. Mani akong pagbasahon karon og mani ato pamalandungan.

sa pagadungog sa mga apostolis dito sa Jerusalem, nga mga taga Samaria mito sa pulong sa Dios. Gipadala nila dito si Pedro og si Juan. Pagabot nila sa Samaria, nagampo sila alang sa mga magtutuo dito nga unta madawat nila ang Espiritu Santo. Tungod kay bisan na bautismuhan na sila sa ngalan ni Ginoong Hesus, wala pagayod mokunsa diha kanila ang Espiritu Santo. Gipandong nila ni Pedro ug Juan ang ilang magkamot kanila. Og diha nadawat nila ang Espiritu Santo.

Mulaus, versikulo 18. Nakita ni Simon nga sa pagpatong sa mga apostoles sa ilang magkamot sa mga magtotoo, nadawat nila ang Espiritu Santo. Busa kitanyagan niya o kwarta si Pedro o si Juan. O giingnan sila. At agi usab ninyo ako ni anang maong gahom aron nga sibisan kinsa nga akong pandungan sa akong mga kamot. Makadawat usab sa Espiritu Santo. Igsoon mao kining balaang pulong sa Dios uban niko samtang ato kining tan-aon pamalandungan sulod lamang sa pila ka mga minutos. Kam duman atong itunan igsoon gumikan sa mga paglutos. Ang ubang mga tumutuo mikalagyo, kanang mikalagyo kanang miikyas, misibat. Miadto sila yung mga dapit o ang uban ni abot ngadto sa Maria. Og samtang didto sila di took advantage igsuon sa pagwalis sa maing balita. Og atong gingon igsuon no amount of persecutions nga nakapaundang kanila sa pagsangyaw sa maing balita. Og usa sa mga apostolis o sa mga alagad sa Dios na nagwali mao si Pilipi. Og sa atong pagmalandong adto milabayng unsa nga dawat to? Tuesday kundi ko masaya pa. Kay Wednesday man gud nag-uptak ang Pastor Richard kay nawala ang akong internet atong higayon ah. Sa diyang nagwali si Pilipi dito. Dagan ang ito ng mga Samarian nun, taga Samaria. Kay grabe ang pamuhat dito sa Dios. Mga milagro, mga masakito ng ayo. Mga tao nga gisudlan o gotang espiritu igsuon, they were set free. Kabini mo ka na kung kanang mapusis ka sa dautang espiritu, luoy kay ka. Luoy kay ka. O ba na aning mga tao nga gipang demon possess igsuon, ginapang preso, o ba na anibutang nila sa isla, kay grabe kay ka kanang delikado. O ba nun, o makauban ang tao nga igaman sa dutang espiritu. Kanang tawag na ito nga demon possess. So they were set free. Apil ang mga tao nga asa. Sa taas ka panahon, nag-anto silang balatian. They were healed sa pangalan ni Jesus. Pinaagi ni Pilipi, makaibigan magsuunan nga magigamit sa Diyos. In verse 13, naibulong gayod siya. Naibulong gayod sila sa kaibulungang butang o mga milagro ang gimo ni Pilipi. Kinisisimong igsuon o sa kamajikero naibulong. Uman niya madungo o igsuon ang minsay o nakita sa iyang mga mata ang milagro. Murag kung imong tanaw ni igsuon ang iyang pagka-majikero na alasan. Nalupigan ang iyang pagka-majikero. O usas siya sa mitoo. No? Kay bisan si Simon nga usa ka magikero mito usab. O niya nagpabautismo o nabanuban kang Pilipi. Now in verse 14 igsoon, pakadungog sa mga apostolis dito sa Jerusalem nga ang mga taga Samaria mito usab sa pulong sa Dios. Gipadala nila dito si Pedro o si Juan. Lasulte, niabot ang report nila ni Pedro ni Juan kay kinimanggod sila si Pedro Juan nagpabilin sa dito sa Jerusalem despite sa mga persecutions o sa dungog sa mga apostolis the commission ilang gipadala si Pedro o si Juan aron pagtabang dito kay pag ingon manggutag sa Maria igsuon grabe ka challenging ang ministry. Nganuman, tungod kay siguro na balitaan nila nga daghang kilamito o midawat pabautismo, pero posible, di pagyud
ka ng totally consecrated to God magigsoonan. Kini mga Samarianon nagsimba ni sila sa laing bungtod dili didto sa while ang mga taga-Jerusalem nagsimba sa buhing Diyos dito sa Mount Zion. Kini sila nga mga Samarianon nagsimba ni sila igsoon sa laing bungtod gitawag nga Mount Temple on Mount Gerizim. Makita sa dyan 4 verse 20. Dito ni sila musaka musimba. O niya, posible nga ilang kinabay igsoon wapagid ma kanang fully surrender to God. Posible nga wapagid mabago ang ilang kinabuhi. Nga bisag na bautismo na sila igsoon wapagid makita ang gahom sa Diyos dahil sa ilang kinabuhi. O gusto sa mga rason tungod kay wa pa nila madawat ang balaang Espiritu Santo. So, siguro nabot kini maong report nga dagamito o kanila and they need to be followed up igsoon. Kinalan sila nga i-follow up o ampuan aro sa madawat nila ang balaang Espiritu Santo ngay mutabang kanila. Naigsoon ko atong tanawang pag-ayo ang Biblia. It is the Holy Spirit that will help us live a Christian life. Sa diha nga kita giluwas sa Dios pinagi sa pagtuo, kinanglan ang atong pagtuo makita sa atong binuhatan, makigsoonan. Muna kinanglan kita ma-born again o ang tao ma-born again magtong tao igsoon nga asa giusab sa Dios o gigaman sa Espiritu Santo. Born in spirit mo na siya. Nakadawat og nakasinati og spiritual birth makaibigan. So si Pedro og si Juan may niadto dito. Na kung atong tanaw magudigsoon kining mga taga Samaria ang tinuod no very challenging anuman. Kung imo magkontaon igsoon ang history kining taga Samaria mga tao ni silang they are not in good terms with the Jews. Igsoon. Jerusalem, mga Udiyo, tapos ang sa Samaria. Kining Samaria, mag-uimong tanawang ang historia ni, mga Udiyo ni sila nga nakikuhan, igsoon, no? Murag, kumbaga, mix with the foreign, no? Kanang national, like Assyrian. Muna nga, kung imong tanawang kini sila, may pagka-gentiles ni sila igsoon o dili sila mga Hudiyo. Kasi di ang nahimong captive kini mga Israelites ka ito igsoon. Oban kanila nagminyo sa mga foreigners, morning mga kung sa atong panagro, mga mistisuhon ni sila. Then, so gitawag sila more on a hintil makipimigsoonan. And they are not in good terms with the Jews igsoon. Mamagani kung imong tanaon ang usa ka bersikulo muraga nato diya sa libro sa Juan mga kaigsuonan diya sa libro sa Juan bersikulo 4 og 9 ato makita din ning they are not in good terms no ang Udiyo og ang mga Samaritans. Kini usa ka istorya sa usa ka Samaritan woman. How is that you, a Jew, ask for a drink from me? So, ito usa ka Samaritan woman nga nangayos sa tubig, ikaw usa ka Udiyo, nangayos magkatubig na ako. Kay, matubay, for the Jews have no dealings with the Samaritans. Wa tamayang relasyon. We have nothing to do. Ninyo mga Udiyo, kami mga Samaritans. So, kung atong tanawig soon, the Samaritans o ang mga Udiyo, adunan ni sila ay barrier kaniadto. Wa ni sila gatinagdanay. Adunay wall of division. Akin ni sila. Mabita igsoon katong the story of the Good Samaritan. Ang tawag nga Good Samaritan. Kay kanang tanagsaon lang ba nga usag ka Samaritan mo tabang sa usag ka Hudiyo? Katong story of the Good Samaritan igsoon nga
kadtong gitulis tapos hapit na matay ang nitabang kadtong wag niya gilauman ang mutabang ila pang gila nga ilang kaaway nga mong Samaritan mo gitawag the good Samaritan. Kay kung sa ilang mga mata ang Samaritan bad di maayo mo nang title lang the good Samaritan kanang istorya adtong gitabangan nila gitabangan sa usa ka Samaritano nang usa ka tawo nga hapit na matay tungod sa pagtulis kadto kaniya. So adunay gap. So kumbaga kung imong tanawon kinaigsuon mga tao nga kung imong tanawon mga hintil pero mituo sila. So pag-abot nila ni Pedro ni Juan dito sa Maria in verse 15 ilang giampuan gipandungan sila mga kamot. No. Alang sa magtotoo dito sa unta ang ilang pag-ampo nga unta madawat nila ang Espiritu Santo. No. So nag-ampo sila nga unta madawat nila ang Espiritu Santo aron nga ila kini ikinabuhi ni Jesus pamina pagayo. Usbon ko. It is the Holy Spirit that will help us live a Christian life. We are powerless igsoon. Kita gigaman sa gawom sa sala. Di ato kaya undangon ang tanan kung wala ang Espiritu Santo may magatabang ka na to. Ang importante pala sa kanato makadawat og Espiritu Santo. Kunsaran sa Espiritu Santo. So ang ilang pag-ampo nga unta makadawat sila tungod kay bisan na bautismuhan na sila sa ngalan ni Ginoong Hesus, wala pagayod mo kunsad diha kanila ang Espiritu Santo. Igsoon, ang bautismo dili garantiya igsoon nga ikaw igaman na di ay sa Espiritu Santo. Natanaw diri bisan na bautismo na sila ha, sa ngalan ni Hesus, wala pagayod mo kunsad diha kanila ang Espiritu Santo. Mao nga didto may adto si Pedro ug si Juan. Nani adto sila didto dili aron sa paghukom o dili. Apan aron tabangan sila. Og maning tinguha sa grupo, I mean sa atong grupo sa programang Pinagpala Musika. Ang programang Pinagpala Musika wa mabugna aron pagkudina ni bisan kinsa. Apan kita aron ang tao mapaduol sa Dios. O kung unsa may kakulangon sa ubang magwawali, anak kita rung pagpuno ni anak igsoon o dili pagtamay o pagsaway. O salamat sa Diyos, igsoon. Nga sama ka niya dito sa mga Udiyo o mga Samarian nga adunay barrier, salamat sa Diyos. True, sa ministry sa Pinagpalang Musika, we are breaking the wall of the division mag-igsoonan. Mo din sa atong programa, walay Katoliko, walay SDA, walay Pentecostal. Tanan diri, giila, mga tumutuo ni Jesus. Og naripay kay ikos programa Pinagpala Musika regardless sa inyong denomination o reliyon. Ana ta nagkausa karos paminaw sa pulong sa Dios mga kaibigan. We are breaking the wall of division. Og muna akong giingon nga karong panahon ni igsoon. Dili ang pagdinautay, kung dili ang pagdinasigay, og ang pagtinabangay. Maunay pinag-importante in this last days magkimagsuunan. So, gipandungan nila ni Pedro ni Juan sa ilang kamot. Og di na dawat nila ang Espiritu Santo. Wow, glory to God. Masbong it is the Holy Spirit that will help us to live a Christian life. Ang balang Espiritu Santo may magatabang kanato aron ikinabuhi nato ang kamatuoran nga atong nadungog nga atong dawatan. Ang balang Espiritu Santo may magatabang kanato aron ato ikinabuhi ang kaluwasan nato na angkon diha kang Kristo Jesus pinaagi sa pagtuo og dili pinaagi sa mabuhat. Ang balang Espiritu Santo may magtabang kanato kita maluwas gikan sa gahom sa sala makaigsuonan. Latot solte, ani di ay ang kamatuoran. Ang usa ka taong midawat kang Jesus, isip Ginoong maluluwas. Pinaagis pagtuo, nagkaangkon og kaluwasan. Og tungod kay luwas ka na igsoon, kinalang kita magkinabuhi isip mga linuwas sa Dios. Latot solte,
tugutan nato ang Dios nga mubag-o sa dagan sa tuong kinabuhi. Dagan ka nato igsoon na bautismuhan, ha? Dagan ka nato igsoon nag-ingon nga naburnagin, ha? Dagan ka nato igsoon na ingon nga nakaila sa Dios og naluwas na. Tudagod sa gihapon ka nato igsoon ang kinabuhi. Wabagyod, mabago. Nagyapon puno sa bisyo. Og nagpadayon sa pagkinabuhi diya sa kangit-ngit, bisan tuod na bautismohan na. Kana usa sa pagpakita nga wala pagidiay ta makonsaran o maggamhan, mapuy-an sa Espiritu Santo. Iksoon gusto ka ba nga masitfre gikan sa gawom sa sala? Ang iyo si Jesus, ang iyo ang Holy Spirit, mapuyo diya kanimo, konsaran kanya, gamhan kanya, indwelling and feeling of the Holy Spirit, importante. Armang ko nimong kagahom sa pagkinabuhing matarong at tubangan sa Diyos. Now, salamat sa gudalay ko ng Diyos yung balaang pulong atong dungog igsoon. Atong oras karon 54 minutos makalipas alas 5. Usa kanindot kabutang igsoon. Unsa imong tribo, kinsa ka man, unsa ka man sa mata sa Diyos igsoon. Parehas na tanan o parehas siyang gimahal. Samaani, maudiyo man siya umahintil. Appeal sila sa programang pinagpala aming programa sa kaluwasan. O din sa programang pinagpala musika. O sa imong reliyon. O sa imong tribo. Gusto na ako isitikan nimo. Ikaw ako. Gipangga, gimahal sa Dios. O buot niyang kitang luwason. Gikan sa silot sa sala. O gikan sa gahom sa sala. Mga kaibig magsuonan.

Amen. Glory to God. Iksoon. Atong oras karon alas 5 in punto. Mag-ampo ta, mga kaibigan. Langit nung amahan, nang salamat o Diyos ang balaang pulong nga among natungog karon. Salamat sa mga mensahe ug patalon-an og mga pagpahinumdom kanamo. Salamat ikaw ang Diyos, di lamang nagluwas ka na mo gikan sa silot sa sala, apan ikaw sa bang Diyos, nagluwas ka na mo gikan sa gahom sa sala. O karon o Diyos, but na ako itugyan kanimo ang mamatakin na buhay. O sa pangalan ni Kristo Jesus, ako nagduol diya kanimo, pasailua kami sa aw mga sala o kalapasan na nabuhat sa mga tubangan. O ako pag-ampo, Lord, nga matagusa ka na mo, makasinati sa pagkunsad sa balang Espiritu Santo. Puna kami sa imong Espiritu, O Diyos. Nga mo'y magatabang ka na mo sa pagkinabuhi, isip iyong mga katawan. O salamat. Ikaw ang Diyos na igong gagawin sa pagluwas ka na mo gikan sa gawin sa sala. Salamat o Diyos. Ako pag-ampo matag-adlaw, pag-uwang mong kinabuhi. Matag-adlaw, may muot ka sa mong kinabuhi o Diyos. Salamat Ginoo karon. Ako itugyan kayo mo ang tanan. Ano mga struggles kinabuhi ka o Diyos na kaila ka na mong tanan. Tabangay kami Ginoo. Kadi lamang igo kami na kaila na kadawat kanimo. Kung dili amo gimasinati ka ng tinuod yun nga pagka born again. Natawo diya sa espiritu. O nakasinati o spiritual birth. O puno sa Espiritu Santo. O kinabuhing gigamhan sa Espiritu Santo. Salamat o Diyos, udalaygon ka. Palinig ka magpamuhat sa mong kinabuhi o Diyos. O karoon akong itugyan ka ni mong tanang mga prayer request makisuunan. Uban ka na mo ni Bati Kabug at sa kasing-kasing. Uban ka na mo nagbako. Nagbangutan, gumikan sa pagpanaw sa minahal sa kinabuhi. Ako pag-ampo, Lord, palinig ka magaligon kanila, labi ng uban kanila. Ihato na karoon sa iyang tipurayong puloyanan. Di lamang sa grupo sa kaibigan na pansatanan na naghilag nagbako, gumikas magpanaw sa minal sa kinabuhi. Ako pag-ampo, Lord, liguna silang tanan o palahing ka maghahupay sila maguloan ng kasing-kasing. O sa tanan nga matod sa minal sa kinabuhi ngadto sa lubnganan karong adlawa, take full control sa ilang mapagbati. Aruway kakuli ang mabot ng resulta mas dagkupan problema. Inoon itugyan nila kanimo ang tanan. Ubas paglao, mga adunay pagkabanhaw. Kinabuhi loyo sa kamatayo. O subang pag-inoong ang mga pre-request karon, lalay mga struggles sa kinabuhi sa tao, lalay mga kabugato, lalay mga suliran. Lord, tabangi ang matagusa. Malagpasan o badaog ang tanang mga pagsulay sa kinabuhi. Maangkon ang katubagan sa butang ilang gipangandoy silang kasing-kasing. Matagbo ang tanang gikinanglan na binasagidikanan nga na mga estudyante. Maban aniwa pagin magkapainrol tungod kay way pangbayad ang kupag-ampo, Lord. Itagbo ang tanang gikinanglan alang sa mga estudyante. Og tabangi usaba ang estudyante. May adtong mga first year college ako pag-ampo, Lord. Gihay sila. Kung sa'y kurso ilang kuwaon, asan iskwilaan sila matunga. Uban sa'yong pagtagbo, sa'yong mga kinalan, and open the door for them, Ginoo. Salamat, Lord. Og soban pang Ginoo nga panginanglan, uban kanila ng inanglan pangbayad sa ospital, pangpalitog tambal, uban pang maintenance, uban pod panginalan para silang uma, silang mga tanom o silang mga hayop.
Ako pagampo Ginoo nga tabangi ang mag-uuma, labi na karoon nga grabe kamahal ang mga farm inputs sama sa mga fertilizers. Lord, ako pagampo, Lord. Itagbo nang ikinalan sa mga gumaw panalangin nila mga tanom apil ang mga hayop. Mausap Ginoo sa mga negosyante ako pagampo, Lord. Panalangin ni amo mga negosyo. Bisan pa na kami sa panahon nga medyo lisod, Lord, sa gihapon ako pagampo. Kaloy, matugos sa kanamo. Og sa mga negosyo ako pagampo, Lord, ikaw, kanunay pa si Dunggana. Og ang tanan nga mga katrabaho, panalipdi sila, O Diyos. Sa ilang paggawas, gikan silang balay, padulong silang matrabaho. Ang ako pagampo, Lord, tabuni silang tanan sa mga mili nga dugo. Og tabangi sila silang matrabaho. Og imuha silang panalangin, dito silang trabaho. Sa mga trabante, ako pagampo, Lord. Padayon nilang mahalon, higugmaon ang ilang trabaho, labi na karoon ng lisod kay mangitag trabaho. Panalangin ni ang mga kumpanya, tanang mga employers, ako pag-ampo, Lord, padayon ka magpanalangin. Aron padayon pa sila maghatag mga trabaho. Salamat, Ginoo. Salamat sa tanan. Salamat sa proteksyon. Salamat sa panglawas kay maghatag ka na mo karadawa. O gihay kami, O Diyos, sa mga desisyon, ang mga lakaw, asa may padulong, ang imong pagbuto ay matuman sa mong kinabuhi. Ako sa nag-ampo, O Diyos, sa mong gobyerno, nga asa na kaguliyang, labi diya sa Senate, Lord. Among gibadlong ang espiritu sa korupsyon. Espiritu nga wala ang tingwa o pangandoy, kundili personal nga mga interes. Ako pagampo, Lord, giyay matagusa. Nga mahimo sila may adlokon, di akanimo, o matagusa, O Diyos, maningwa gayod sa pagkinabuhi, nga mawi imong gikaymutan na Ginoong Hesus Kristo. Take full control, O Diyos, sa among national government. Salamat, Ginoo. Dalaygon ka sa ura kitapusan, Ginoo. Ako nag-ampo at mga balatian, daganang gatiks. Nga mga balatian, ako nag-ampo, Lord, ikaw mang ginakakita kanila. Di maginakos lang makita, O Diyos. Ganiuban ka, di ginako na ilan. Apan, Ginoo, ikaw nakaila o nasayot silang kahimtang karon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ako nag-ampo, O God. Tanduga mong lawas. Kung naasla sa ospital o silang puloyanan, kung naasa man sila karon, ako nag-ampo, masinati nila yung mong pagtandog. O ang milagro na nagikan kanimo ilang maangkon sa pangalan ni Kristo Jesus ka na sarit nun. Salamat, O God. Salamat sa tanan. Salamat sa mga radio stations. Ngayon mong partner sa programang Pinagpala Musika. Panalangin yung mga radio station, Ginoo. Matagbo at ang gikinanglan, mabayaran ang mga kuryente. Maminti na ang mga registration, Lord, itagbo at ang gikinanglan sa istasyonan. O salamat sa mga sponsors yung magigamit. Aron pa tayo madungog ang programa Pinagpalang Musikas ng mga dapit. Hallelujah, Jesus God, dalaygon ka sa rektapusan. Kinimo pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus ka mong ginumaluluas. Amen. Oh, amen.

Amen. Nadalay ko ng Diyos makiksuon na itong oras karon. 9 minutos makalipas alas 5. Kamusta mong tato mga igan diha? Ayop na pa mo gihapon pabilis sa paminas programa pinagpala musika. Good morning to 16 Bautista of Davao City. God's blessings and the Holy Spirit are gifts of grace, freely given by God to those who believe in Him. Amen, God. Sistina. Ang pagpa- available ginistanan o nga motuo kang Isus. May buntag kaibigan ati Lord na ibkas o ba kanilangan. Anto kaibigang Ruby Sento, Igan Ruby, may buntag diya kanimo, Igan Ruby. Salamat po sa imong pagtabang sa programa Pitagpala Musika. Kaibigang Vicky Madayag, may buntag Igan Vicky, gimingaw na ko ani. Tatawin magkita ani ni Igan Vicky at mga kaibigan sa Gustav, may buntag. Ato na siyang coordinator sa kaibigan diya sa Gustav, Banisila, North Cotabato. Oy, radyo kaibigan na gendingan, alas 5 na naka-signify. Yung sa oras naka-hooka pa. Igan Delsan, musta di mo di ha? Andi na Metro FM, Prosperidad, alas 4.32, murag parehas kahapon, no? Unta alas 4, ang iyo ko, alas 4 unta.

May nabag-ong kinabudya kay Jesu Kristo. Igsoon, kaibigan. Roslyn Puhas, o ba pangantukan, may buntag ni mo kaibigan na Roslyn. Daog akiring Arisel, may buntag. Augustine na Tenorio. Merci kaulugan, thank you for listening. Makita Anigan Mercy Tagnuway Beverly Mangubat Balaba may buntag LC Bayuko Tusab Oga Feroas Velma Cesar Ogdea kang former councilor Marivica Rua Montes Claros Konsyal may buntag kanimo Ato ning kauban sa grupo sa kabigan diya sa barangay Kibatang Thank you for listening. Huwag may buntag uban si mong tibuka, pamilya.

Dia salanim kay okay tabalik kuno sa Maybuntag og Evangelina Pilera. Maybuntag sa mga Dansuli family igan Evangeline, salamat guys sa inyong pagsuporta usab sa programa Pitagpala Musika igan Evangeline. Salamat kay kanyo Dansuli family ob Alaniba. Bit bahulo diha sa Cagayan de Oro City Maybuntag igan beta. Ako nakita gan nag-comment sa atong Facebook live. Felix Tumada sarte usa Maybuntag. Nicanor Sudaria Oba San France and Lima Mamburao Antisi Carbilledo. Kahapon na naunta ko diya sa Manolo Fortits, pero ako na yun kay ni ano sa mga kong ruta. Iabot ko din ni sa karon na napag-usultan ko darat padulong kong South Cotabato. Pero doon ako dilang ko nag-plaster kay makaprograma ko. Ito manggod sa lugar sa akong inahan, medyo hinay dito ang signal o di ko makaprograma. So, ibutan kanyo deha sa Laga Sangkanan, Malo Fortits, Igantoto, Igantisi. Salamat sa pagkatiman sa grupo sa kaibigan. Bye-bye ni mga membro sa kaibigan nga ilalong sa pagdumala ni Igantoto o Igantisi deha sa Sangkanan. Kanyang tala may buntaga. Igantoto, may atong pinaka-overall usab nga koordinators ni buo ka Manolo Fortits. Salamat Igantoto. O may buntag kanyang tanan diha. May buntag diha kang kagawad o rike sa Agusan Canyon kagawad. Basig pwede ta mag-meeting at magkaibigan diha. Apil usab diha kang Igan Vicente. Basig pwede ta mag-meeting diha Igan. Diha sa imong lugar. Inina Diasis may buntag og Noemi Rafisura Kainoy. May buntag ka ni Moses, may buntag. Anto Kagawad, Orlando Caristia diha sa Barangay Nabaliwa, Pangantukan. Salamat kayo sa iyong patayang pagpaminaw. Kagawad, salamat sa pagkatiman sa grupo sa kaibigan diha sa Barangay Nabaliwa. Diya usab sa Madaya, may buntag kayong tanan at mga igad, diya automatic paminawan, apil diya sa Barandias. Salamat sa padayos pagtabang mga kaibigan nato diya sa Barandias. Sa wapag yung maghatag, hatag na magkatuwa maghatag mga igad na sa iyong obligasyon. Andin ugma adlang Sabado, ablig hapunta sa tanang kaibigan centers nato gawas sa Kadingilan. O niya ka ng Domingo, sarado ta kung Domingo, sarado ta sa atong kaibigan center. Ang Kadingilan na po ablig. Sa ang Kadingilan sarado kong Sabado, pero pag Domingo abli sila kay minga mga kong Sabado daw diha. Mao nga nag-close sa diha, pero pag Domingo medyo bibo sila kay murag tabo nila. At natong staff dito, ang ilang simba pod murag alas 5 sa buntag sayo, mao nga pwede kay siya mag-duty pag alas 10 sa buntag. Monhay Norley, may buntag kanimo igan og kang Hinara Odtohan. Bakod na makipin nga tuwag yung magkabakod. Bakod na ta mga igan ha. Dapat malipayon tantanan sa pagtuwa ni bagong adlaw nga gihatag sa Diyos kanika nato mga kaigan ko. Huwag katingog ang maasim kay gapanawag yung nag-programa ko. Wala sila kapaminaw karon dito. Inaigan gapag-programa ko yung na. Ang Diyos sa lagaras siya. Egan Inday Karisusa o Batuanon, may buntag. Busy po din sa Bulaton sa Diyos. Ato po din dealer sa produkto nga Vigimax o Aroma. Egan Inday Karisusa. Habosap ka Egan Chris Amor. Egan Chris, may buntag. Natutik si Egan Chris na ko kahapon. Ga-drive ko, anak ko basahan to. Mura ito, kusog ulan. Sa ito, aking kukasabot. Anyway, Egan Chris, may buntag. Chris Amor. Kusog ulan. Nayon ta servisyo gabi pero kusog man daw ang ulan.

0: Oh, pamati daw para doon sa mga palahubog kining kanta. Dasi pagbago igsoon, wa gid tayo gahukom ni bisan kinsa ang ato lang gid mga hagit nga samtay panahon igsoon. Atong usabon ang dagan sa atong kinabuhi mga kaibigan ko kay basig ugma ulay na ang tanan para nimo para nako. Para natong tanan mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Tagakayat pa butong minsay nga ni kanato sa itong Facebook Live, Midaya o na Lucas, may buntag uglang lang Asis Colintas. Oy, tagaboy na grasya, talakog o nagpaabot sa pag-anha diha. Sa ato na yung mga kaibigan, no, ato mga partner station diha ay, salamat di kayo sa pag-ukap on time kanato. Tungod sa kanang mga pangandoy sa ato mga listeners matagbuntag, madungog tanila. Mga kaigsoonan, mga kaibigan, gamatagin sila kadlawon, gamatas sila kadlawon. Ako po, kaya ako nakita ang maog yung tingwa sa mga tipamina mo na nga bisag, lisod, kapating kamot po ko magkaprograma. Ayop partner station, ato ni masabtan. Manumangyo ko kung pwede on time ta makahuka pa. Mga partner station, ayop on time ta. Kay ang tinuod ga pailob lang ta ni ubang station kay wa magita laing station maduan sa ilang mga lugar kay kung naapay lain basig nagdugang tagal ang istasyonan para lang gid madungog ta diha kay magmamahay ato mga listeners kung di ta madungog og on time diha sa istasyonan. Ayon yung masabtan ni gana kay ang tinuod di sugi na ko programa karon kay nagdrive ko gabi na ko abot plaster abot na ko di plaster ko pagayo sa kinanong ta ako matulog pero kinalaman ko nga magplastar so nangita ako kaplastaran igsoon kay wa man to akong van nga dako kay tungod og alang sa mga listeners nato gapaabot kag magbuntag so nindot ka nang gikan sa tong opening prayer madungog na dahin ta nang hangyo gid ko kung pwede gawas kung brand out wa internet okay ra kayo kung malit pa nagsa okay ra na siya kay usay makatulog man kita usay pero kung pirmi late pasaylo ako igsoon pasaylo ako pag-mention na ni wa mo kay panahon good sa pag-text pa ako lang gi on air niya para magunin sa tanan no para gini sa tanan salamat sa tanan usab nga gapaning kamot nga mahook up ta diya kang pastor diya sa kuna San Fernando GSFM bisag peso wa kita gibaya diya kay voluntary sa nagook up pero una sa kanunay ga signify sayo pa kayo taliwala nga wa tagabayad kaya nakita niya kung unsa kami nung danon na ang pag-una sa Diyos sa kadlawon. Salamat din kayo diha sa GSFM San Fernando. At oras igsoon karon na 23 minutos makalipas ang alas 5 mga kaibigan igsoonan. Ang atong programa hatod ka nato sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Igsoon dako ni katabang. Kaya itong kapsula. Oga. Kanang may kapatawag ato sa ning tubago na may buntag igan unsay ato igan
1: hello may buntag
0: pastor
1: ato pastor dili ako member pastor sa una nagtitimon
0: okay
1: sa imo.
0: Okay taga asa ka igan
1: dili sa tina sa Miguel okay. Tapos
0: taga oh, igan kadit lang
1: sa Mac pastor pwede ba na siya okay. Pastor nga ako
0: igan kadit lang igan na kalit lang igan ha. Gapaminaw ka sa programa karon igan?
1: Nagabuntag.
0: Oo, so unya na lang tawag ka lang pag igan kan unya na tawag ka nang human ako programa kanang pangutana ha. Uyan na lang ha. Kay madugog mang katibok Mindanao karon sa pangutana. Unya na lang ha. Kay ga programang ko unya na lang ha. Human sa programa. Salamat igay ayo nay, salamat igay pasensya. Happy birthday to Morning Pasudan si Emily Veris Rais ni sa Maasim. Akong igret akong banang si Danilo. Iyang birthday karon, pastor. Ika 61 niya karon, pastor. Happy birthday ni mo diya, igan Danilo. Ang tibaya imong asawa. Mautong nanawagan niya diya, no? Kaya magpag-greet, no? Ah, sige, ato ni tagahan lang. Okay, gayon. Happy birthday ni mo, Igan. Happy birthday. Happy birthday kayo, Igan Danilo. Taga Maasim ni Sarangani province o sa daw ni Kabuta. Adili unsa man? Aksyon, aksyon kay mo aksyon murag buta. Ito. Anyway, kanyang tanan igsoon atong oras karon, 26 minutos na. Salamat kayo sa tanang patronize o salamat sa Diyos sa padayon sa paggamit itong Vegemax o sa itong aroma. Mga ginigatabang aroma tayong tamadungog mga isang magkaibigan. O Jesus, among Gino, at ang iyo igsoon na sugod Monday, madungog atong programa diha sa Pagadian City. So good Monday. Nalimot ko sa istasyonan. Nasa kong aton over na ko sa akong in charge ang maong hook up. So sila nagkasabot. Sa akong nabawa ni Xuon karong Monday musud hook up diha sa usa sa mga istasyonan sa Pagadian City sa Buangga del Sur.

Ang tanan magasimba matud pa sa awit mga kaigsoonan ko. Magasimba sa umbuhin nga Diyos. Salamat guys, salami ang Litso Manok, ang Sibog Litso Manok. Daga nilang brands ang Igson, na diha tulo ka branches nila sa Wao ni Mutang, pinakamin nila sa Wao. Na ay branch 1, 2, 3 sa Wao, andi na sila ay laing branch sa Panisilan, ikaupat din sila wagan Quezon, andi na ikaw na kapito buksan karumpit sa 8 diya sa Kalilangan Bukidnon. Wow! May munang available Igson ang Sibog Litso Manok sa Kalilangan. Ang branch 6 nila Igson ay sa Kalilangan ay mutang diya mismo sa poblasyon, halos diya tapad siya sa terminal makiksoonan. Sa bus terminal sa Kalilangan, diha ragyod. Manimutang ang pagkatukuron o pagkabuksan karumpit sa utsong Sibog Litso Manok. Ang usapod nga buksan karumpit sa utsong gihapon diha sa West Poblasyon, Kalilangan, na diha makisuunan sa likod sa Farmacia Chavinia. Farmacia Chavinia. Diha igsuon siya ang likod na himutang ang Sibog Litso Manok pagkabuksan karumpit sa utso. Asbon ko, bagod na mga kaibigan ko. Salamat igayo, kaibigan Nelson Dolo, kaibigan Tina Bautista, salamat igayo. O, gamausap niya kang kagawad Mayang de Valeris, kagawad Idna Dangalio, kagawad, salamat niya kagawad, ako ning bayaw, salamat sa imo sa basuporta tabang sa Bulaton sa Diyos. Alma Lutrago, ikan Alma, salamat igayo, ikan Rubicento, salamat, Bitulang Black Lumiston, salamat igayo, mga kaibigan sa Kulasiyang, pinangulan igan maning, inabagan igan Alma, o gusto mga functionaries diya, salamat yung tanan. O di sungko, pinangulan igan BB4, inabagan usab ni igan na Tito. O sa itong mga functionaries, salamat, salamat yung tanan mga igan ko. Kaibigan nga Rico Bagongon diha sa Lagunglong, may buntag salamat kayo sa inyong suporta usab. O bisan pa sa iyong anak kang igan na Rosie. Salamat igan Rose. Asbon ko, kaibigan Rubicento. O sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula diha sa Kalilang Maramag. Mapalit diha sa Navarro Regal Store usab. Labi na kong sarado atong tindahan. Anak mo diha sa Navarro Regal Store. Sa Maramag, natay VG Max Aroma diya. Salamat Igan Bini and Judith Navarro. Sayawi siya. Ibayaw lang ang imong kamot. Sa ato mga kaibigan, nga wapagin makatag sa obligasyon, ihato niya Igan ha, para pala yung pagtabang nato. Manamilit ako, oga, sa ngalan sa grupo sa kaibigan. Mga kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamilit ng magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. May buntag kanyong tanan, to God be the glory. At ang iyong atong Mindanao Visayas Headlines.

0: Nakaplat po kay aroma na eh.
1: Oh, maugana eh. Papalis ko itong pag-ana ka distagum. Nagpalis ko duha.
0: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
1: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
0: Oh.
1: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
0: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa ginoon ay ah.
1: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Hindi ko pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
0: Salamat kay nay, salamat kay Gayo.
1: Salamat iwi.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakta kayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa may problema Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: Kusine,
0: kami taga-Talaingod,
5: Pastor Dan.
0: Taga-Talaingod, yes, igan me. Unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
5: Ako magtisimony ko, Pastor Dan, bahin sa BG Max. Sa akong mga balatian, akong sakit, Pastor Dan, salamat yung gining BG Max, lakod yung kay Katabang. Kuan ko, Pastor Dan, di ko katulog.
0: Di katulog.
5: Di ko katulog na ako isumya.
0: Okay.
5: Taas po na akong yurit. Kunya, akong gibati po, daya po ko ito ng akong kutukuto, Pastor Dan, magsakit ka na buntag. Nga, nakainom ko BG Max ka ng nakapanugab ko, mauto nga, nindot na kaya ko ang paminaw. Nga, kani akong dalugan, Pastor Dan, na ibugas ilalo ba na nahulog noon hubag o hubag nahulog siya pag hubag tiki ba akong gipatuluan og BG Max isa sa kapsul at pagkabuntag natinga ako nga himbuto siya o himbuto siya nga akong gipatudaan og kanang kuan isa ka kapsul
0: okay.
5: Napog ko akong gikuan nga akong mata mukalit lang ko kada kahalap murag mual blood akong pananaw ba murag sana mahanap akong mata akong gipatudaan po doon kuan BG Max nga mato nga hinkalitra po doon katinaw na medyo naulian ang ako ang pagtanaw mo to nga na pasalamat dito aning bigyan.
0: Salamat igan. Salamat igayo.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:36.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio, sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vigimax Plus, sa pitagpalang kapsula, o sa ngalan usab sa itong aroma herbal oil at pitagpalang haplasa. Sa ngalan sa mga partner stations and reporters, kaibigan, uban-uban tagdulasay sa itong siren kining pipila ka mga balita. At ito ka nato sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, o sa aroma herbal oil at pinagpalang haplasa. Adlaw nga Biyernes karon o gapit sa 5 na aning bulan sa Hunyo 2026. Kamusta mong tanan? Ayop na paghihapon mo, nagpabilis pa paminaw karon o lungoban kaya na mula ka o kay maliit silang trabaho o kilang mga igan. Sa bago pag nagka-tune in, good morning kayong tanan. Welcome sa atong
0: Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines. Sa gihapon ng soon, live ta sa itong Facebook account, Dan El Evangel. Auga, manood kita sa lalaing mga radio stations dinhi sa Mindanao. Og na po tayo partner station sa Visayas. Welcome kayong tanan. Mga kaibig magsuunan, ang produkto ng Vegemax o sa kinika food supplement apan ay mong tambal sa taganan. Gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom og oil ang sulod ani og dili powder. Ang kanindot sa itong Vegemax igsuon kay bisag unsa pila imong edad pwede gikaani. Gikan sa pinakaubos o bagong himugso nga bata, pwede buksan ang kapsula o ipatulo siyang baba. O sa pinakamtong usab, mas nindotig soon sa mga senior citizens kay mas madugangan ilang kaligon o kalagsik silang lawas pag mag-inom sila o Vigimax. Kahit kinato Vigimax soon, magkapa-energy sub ka nato. Na ako'y apoy soon, boss, makaino Vigimax, grabe ka, grabe ka hyper, grabe ka lihok. So, snagluya, nagtanagluya igsoon, pag-inom of Vigimax. Pag-inom of Vigimax, kay ma-energize ka. O sa kinika food supplement, pero nagkanggi mga sakit igsoon, tagagalibyo ani. Kanatungod sa panalangin sa Diyos, o nahimo kinisiyang sponsors nato aron madungog kita sa laing mga radio stations dinhi sa Mindanao og sa Visayas, mga kaigsoonan. Morning pasudan, daghan may gapaminaw diri sa Dimirin Hotel kay nag-attend may global conference diri sa CDO. Salamat sa pulong sa Dios from Analin Katas Karistia Balitin. Ma'am, may bunta ka ni mo, ma'am. O kanyang tanong diya sa Dimirin Hotel sa Gendero City. Thank you for listening. Anturot, Estrella, baman usa may buntag ka nimo o Gamaylin Obidensio. Pasulan, ipanawagan na lang sa tanan nga kung dili maka-open o sayo ang mga ubang station, mag-open na lang diritso sa FB, aron sure. Alagi no, pero di magutan na ay kuan na ay access sa internet. O yan nato po mga nanay o tatay, mga senior citizen, gasalig registra sa radio. Di ba ganyan ubang kabalo mo text? Muna nga mutawag lang sa ako kay pastor, di ko kabalo mo text ba? Muna mutawag na lang ko pa sila ako pastor, madisturbo ka. So samot na gid sa FB. Pero katong na agyoy access sa internet. Mina mo sa ako sa Dan El Evangel ang atong Facebook account, Dan El Evangel. Kanang Dan, ako mong tinuod ng pangalan kay Dante, so Dan. Tapos letter L, ako middle initial na siya, Laod. So letter L. Then Evangel as Evangelist. So dili itong Dan El Danggalio, ah, kundi Dan El Evangel. Music. Ay, mga tinga lang, akong tiyo, medyo gamay, medyo hinay tungod kay basta makidisturbo ko sa pikas lawak. Kaya ng taong ko rin, nag-broadcast igson sa usa sa mga tuluganan. Dini sa Isulan Sultan Kudarata.
0: Mindanao, Visaya Headlines.
1: O karon sa lang tudling sa itong mga balita.
0: Mindanao, Visaya Headlines.
1: Motorista patay human may bangga sa van sa takbayan sa Butuan.
0: Mindanao, Visaya Headlines.
1: Samtang kapin 140,000 nga kwarta o galahas nakawat sa modus nga bukas kutsi sa Maramag Bukid noon.
0: Mindanao, Visaya Headlines.
1: Balita gikan sa dakbayan sa Iligan, namaligya og Cebu, dakpan.
0: Mindanao, Visaya Headlines.
1: Og sa itong balitang hiligay ng mga kaibigan, lapsag na sapuan sa patio sang istansya Iloilo.
0: Mindanao, Visaya Headlines.
1: Kining lapsag mga igsoon, bagong gipanganak. Nga bata na sapuan sa sementeryo sang istansya Iloilo.
0: Mindanao, Visaya Headlines.
1: Katapos ang ulan tudling sa atong mga balita, National Highway nga konektado sa Zamboanga del Sur o Zamboanga Sibugay temporaryong dili maagian human nakasinati o ga landslide.
0: Mindanao, Visaya Headlines.
1: Dagang apektado nga mga gabihayan ni Diay. Igsoon mo kining ulan tudling sa itong mabalita tudka nato sa produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Atong atangan ang detalye ni ini kauban sa itong mga reporters. Sa tanan nga doon ay mga pangutan na may tungod sa panglawas at gaka sa itong produkto nga Vegemax o Aroma, mahimo kang mutis igsoon, ay lang tawag kung pangutan na usbon ko, ay lang tawag kung pangutan na. Kaya itong oras magod limitado, i-text lang. O di ba ka, i-PM na ko sa akong messenger or comment ka sa itong Facebook Live. Basta pangutana, i-text lang. Kay kung di ba ganito mabasaan on air, at least ako lang na ma-replyan. Pero kung makatawag po ka, unya na human sa itong programa, mga kaibigan ko. Pero kung usa ka sa naayo, human kami gamit sa itong produkto nga Vegemax Aroma, mas nindot kung imong itawag. Ipabot ang istorya sa imong kaayuan, imong testimony, o papasalamat sa Diyos nga naayo ka gamit ang produkto nga Vegemax o di ba ka sa itong aroma. So tawag o text sa itong numero 09-27-71-12-12. 09-27-71-12-12.

0: Malipay ko kung makatawag kayong suon, ipabutang istorya sa kayon muna angkon gamit ang produkto ng Vegemax o Daksong Aroma. Ayaw ka ulaw, ayaw kadlok, ipabot ang istorya sa kayuan. Dini sa atong programang Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: O karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Now, Visayas Headlines.
0: Motorista patay human mibangga sa van sa Dakbayan sa Butuan. Alang sa detalye atong dawat ang report ni kaibigang Dondon de los Santos nanukad sa 93.9 na Shineshine Radio Butuan City. Kaibigang Dondon, ibalita mo.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Igo na lang sa pagbangutan ang pamilya Cantago human na disgrasya patay ang ilang kabanay nga si Danny Butal Cantago Jr. 28 anyos, residente sa Purok 3, Bintahon, Esperanza, Agusan del Sur. Ni miaging alas 5:30 sa sayong kabuntagon. Nasayrang padulo unta dinhi sa Dakbayan sa Butuan ang biktima sakay sa iyang motorsiklo ug pag-abot niini sa National Highway sa Purok 2, Barangay de Oro, ning siyudad sa Butuan, mitabok kini sa Picas Lane ug didto iyang nasugatan ang dipasahiruang van nga giminuhoan ni Frederick Makinano Balite, 59 anyos, residente sa Purok 2, Barangay Mabini, Kabalbaran City, Agusan del Norte. Gumikan sa kakusog nga impact, nalabay ang biktima nga nakaangkon o grabing damyo sa lawas, hinungdan sa iyang kamatayon. Gikustodiya usab sa Butuan City Police Station 4, ang driver sa van o ang duha kasakyanan alang sa dugang disposasyon. Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City, kini si kaibigang Dondon de los Santos, sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dang salamat kay Bing Dondon de los Santos sa Nukadia sa Shineshine Radio Butuan City. At ang iyong atong produkto maabot diha sa Butuan City magkikunan sa di madugay. Natay cooler karon sa linya 4368. Maimbuntag ni mo diha kaibigan.
3: Maimbuntag Pastor Dan.
0: Ah yes, palig pala ila o tagasa.
3: Tagatago ni.
0: Okay nay, unsay ato nay?
3: Nanay ni mo. Nagpasalamat niyo ko, Pastor Dan, kaya suka nakagamit ko sa biktima ko, aroma, na nangawag yun ang sakit sa akong tiil, hasta gaana akong pumatis sa akong lawas ba.
0: Oh, gapangaplas ka o aroma, yung ginom kag Vegemax.
3: Karun kay, wala naman, naurot naman itong, kuha na ako aroma, Vegemax na lang ang kuha kay, nagpalit na po kulibag, wala siya, tagum.
0: Okay.
3: Lumugin kuha na akong alauna paskadlaw, nagmata na ako pasok kay magpaabot
0: nay, at tangi next week nay, muabot ko diha sa muagi ko diha tagom kay going kog Agusan og Surigao itugot sa Dios next week ha. At tangi lang nay, ang radyo paminal mo kanunay kay muhapit ako diha. Salamat. Okay nay, salamat sa pagtawag, salamat igayo.
3: Salamat sa
0: pagtawag.
3: Bye-bye.
0: Okay. At itong listeners o users ng produkto ng Vegemax Aroma, taga-tagom. At ang iyo ang akong pag-agi diya. Ito ko sa Diyos next week. Maningkamot ko by God's grace na magkabiyahay na gigo. Vegemax pinagpalang kapsula o aroma, herbal oil. User akong kinamanghuran. Gabi panuhutan iyang piang nag-ubo. Mayo iyang tulog guman nakahaplas o aroma. Salamat sa Ginoo o kanimo pasudan from Lucinda Pangilan o Malungon. Glory to God. Bitaw no, lami mong paminaw basta magkahaplas ka. Matod pa ni Rarisitor, Kuya Ramel. Haplas ni Buklawas o Garuma at to siyang simbalay at tong last Wednesday dito sa Lanib. Grabing basa sa ulan. Tulipay siya nga wagit siya ipanugnaw. Usually magkuno, basa lang na gamay, magtugnaw na kayo siya. Pero at to ka ng haplas man. Protektado ang lawas sa haplas ng Aroma Herbal Oil. So kinipod, lami ang tulog. Gipanutan unta, unya giubo. Salamat sa Diyos, lami ang tulog. Guman siya ng haplas sa atong Vegemax. I mean, sa atong Aroma Herbal Oil at itong pinagpalang haplas. Laing balita mga kaibigan. Gikan dito sa Butuan City. Atong sayro na balita pangitabo diha sa Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Kapin 140 mil nga kwarta og alahas nakawat sa modus sa bukas kutsi sa Maramag Bukidnon. Aron hiyata ka na ito ang detalye atong duwatong report ni kaibigang Jeremy Pahanggen nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Nabiktima sa Moros na bagaskot sa Angusaka 31 anyos ng babae humanigawat sa mawalaling sospek ang iyang bag. Ngayon isunod ng mga kwarta, alas at personal ng mga dokumento. Pasado alas 11 sa buntag, Hunyo 3, 2026, Daplin sa Sari Highway, sa lungsod sa Maramag, Bukidnon. Sa imbisigasyon sa kapulisan, mihunong ang biktima once ang makauban sa Osaka fruit stand aron mamalit og prutas. Samtang nagatubang sila sa ilang palitunon, kalit nga miduol ang duha ka lalaki nagsakay ng motorsiklo nga Honda TMX nga walay plaka. Giingong giablihan sa mga suspek ang pultahan sa sakyanan ug gikuha ang bag sa biktima nga gagabiyaan sulod niini. Human sa inserente, dali nga mikalagyo ang mga suspek padulong sa mihanang bahin sa highway. Matod sa biktima, ang bagad na nisunod nga dako nga kantidad sa kwarta, mga alahas nga bulawan, nagkalain-lain government IDs ug upat ka ATM cards. Gibanaman ang magkabat kapin 140,000 ang kinatibok ang kantidad sa makabdang na dagit sa mga suspek. Para ang karon, ang CCTV footage backtracking o gimisigason sa mga kapulisan sa Maramag aron mailhan o barakpan ang mga responsable sa maong pagpangawat. Gitanaw sa kapulisan nga ang intent to gain isip may unang motibo sa maong krimen. Balitang hirug ka nato sa Vegzomex Plus Herbal Capsule o Arma Plus Herbal Oil. Nanukadalami ka sa 98.5 Radzo, kaibigan ng Valencia City Center. Kanisigan sa Army S. Pahanggin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Salamat kaibigan Charmy Pahanggin. Oba 98.5 Radyo kaibigan ng Valencia City. Charmy Pahanggin. O Charmy Pahanggin. Nga gilaw sa radyo as Lady Diana sa programang Love Diaries madungog sa radyo kaibigan ng mga radio stations oras alauna hangtod alas 3 hatod sa produkto ng Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o Aroma Herbal Oil ang Love Diaries ng programa ni Charmy Pahanggin ora Lady Diana. 52 minutos makalipas alas 5 magkisunan ang produkto ng Vigimax o Aroma Paritia sa Alquino Emporium sa Valencia o sa Maramag sa Perimeter Building Store number 18 din diya sa kilid sa food court igsoon sa Kadingilan atong kaibigan center diya atong baligya ng produkto na diha o diya sab sa wao sa kilid no kilid sa ano at bang sa bagong market side at yung building so para itong produkto ng Vigimax Aroma o diya sa ilegan diding sibog na atay Aroma Herbal Oil diya magkaibigan magigsoonan. Og naamo diha sa Bislig City na diha sa Mangagoy ang atong kaibigan center halos kilid sa food court din dito usab sa Hingoog City Gusmana Building doon regi sa terminal padulong ka sa hospital malabyan nimo ang maong kaibigan center. Laing balita mga kaibigan ato tag Iligan City mga kaibigan napay nanawag karon may buntag kanimo diha kaibigan
3: ay buntag Pastor Dan.
0: Oh, yes, ikan unsa may ato?
3: Brad Alex ni Pastor.
0: Yes, Brad Alex, unsa ato?
3: Pagtestimonyo lang ko Pastor, salamat sa ayo sa Ginoo kay ang aroma na katabang gyud sa amo Pastor.
0: Okay. Yeah. Unsa dagiti bati sa lawas nga nakatabang aroma?
3: Ang kwan Pastor katong dayunan, nagdali-dali ko adto sa CR kay sakit kay akong tiyan. Ako lang nagpagkahuman ng umbawas Pastor, ginaplasa ng kong aroma, nawala lang yung nawala dahil Pastor ang sakit sa akong tiyan niya. Padayon po ang pag-ayos sa akong tiyan Pastor katong sa akong mga nuka-nuka.
0: Okay, salamat sa Diyos.
3: O, tapos Pastor, kuan ka ng magulat na lang po ko diri sa tagong.
0: Oh, sige, sige.
3: Wala naman po dito sa Bislig. Wala naman dito sa Bislig.
0: Okay, sige. Igan Alexa, salamat sa pagtawag kay atong oras medyo limitado kayo.
3: Sige po na ako Pastor, akong pag-umangkon, happy 18th birthday kay Regine and Bernita.
0: Okay, happy birthday Regine. 54 minutos makalipas alas 5. Laing balita mga kaibigan, gikan sa Bukidnon adto tag Iligan City. Sa unang higayon, ato mabati kining usa ka report. Pinaagi sa itong partner station diya sa Iligan na maligya og syabo, dakpan. Atong sayron ang detalye pinaagi sa report ni kaibigang Dudong Flores na nukad sa Freedom Radio Iligan City. Kaibigang Dudong, ibalita mo.
1: Now, Visayas Headlines.
5: Sikop ang usa ka 34 anyos nga lalaki nanimuyo sa Purok Siksi, Tambo, Barangay Hinaplanon, Iligan City, human masikop sa gihimong bypass operation sa mga kapulisan sa Iligan City Police Station 1 ug inubanan usab sa PDEA Region 10 Iligan, uban usab ang Mobile Force Company ang alas 7:45 sa kagabhion niadtong milabayng gabii. Nakuha gikan sa dinakpan ang naglahing matang sa pakiti nga gituho ang shabu. Lakip na niini ang bypass money, ang tanang droga o shabu mitimbang sa usak.

0: Laing balita mga kaibigan, gikan dito sa Iligan at Dutag Iloilo para sa atong balitang Hiligaynon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka labsak na sapuan sa patio sang istansya Iloilo. Aron hihatagan nato ang detalye atong dawatong report ni kaibigang Randy Laza, nanukad sa GTFM Lambunaw Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Nakasulod sa puting ang plastic ang babae nga lapsag sa nasapuan sa Estancia Public Cemetery sa barangay Takbuyan, Estancia Iloilo, pasado la 5 kahapon sang hapon. Base sa report, naglabay ang 14 anyos ng estudyante sa lugar kag nakita ang plastic nga may unod nga lapsag. Giliyon nga nagpanugid ang estudyante sa iyamay kag ginreport sa kapitan ang insidente. Ginpangunaan sa Estancia Municipal Health Office ang pagpalubong sang lapsag. Ginaimbestigaran pa sa Estancia Police ang nasambit nga insidente. Sa ngalan sang BGMAX Plus sa pinapalang kapsula, kagaruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Laza nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambunaw Iloilo, tunog na baskog ba? Ay, ay, ay!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Madaming salamat kaibigang Randy Laza sa maong report na nukal diha sa GTFM Lambunaw Iloilo. Katapusang balita mga kaibigan, National Highway nga nagkonektar sa Sambuanga del Sur o Sambuanga Sibugay. Temporaryong dili magian human na kasinati o landslide. Alang sa detalye atong dawat ng report ni kaibigang Francis Ralph Limet na nukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Now, Visayas Headlines.
3: Nakasinati na sab o pagdahili sa yuta ang National Highway nga nagkonektar sa lungsod sa Kumalarang, Sambuanga del Sur o sa buong Sambuanga, Sibugay kagahapon sa hapon, Hunyo 4, 2026. Sigon sa Abiso sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kung MDRIMO, Kumalarang, Sambuanga del Sur nga temporaryong dimanagian ang mga lugar humanatabunan sa mga yuta o debris ang krasada sa Barangay Buyugan West, Kumalarang, Sambuanga del Sur o Barangay Bulaan sa lungsod sa buong Sambuanga, Sibugay tungod sa nitabong landslide nga bunga sa kakusog sa ulan nga gidala sa localized thunderstorms. Gihangyo sa mga otoridad ang tanang mga motorista, biyahero o mga commuters nga likayan ang mga lugar o mugamay sa alternatibong ruta aron likayan ang peligro o dugang nga kalisod sa pagbiyahe. Samtang padayon sa karon nga gimonitor sa mga concerned agencies ang sitwasyon, samtang nagpadayon clearing operations aron makuha gilayon ang mga nitabon sa kasada o mabalik ang luwas ng pag-agi sa mga sakyanan. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Sambuanga del Sur. Para sa Vegemax Plus, sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Kini, ang inyong kaibigan, Francis Ralph Yemet, para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Yemet sa maong report na nukad niya sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Og diha sa Gipos, last day sa Brigada Eskwela 2026 karona, Kuya Pasudan. Mag-Vigimax na ta para dugang kabaskog sa panglawas. O, tanan diha nga taga-Gipos, participate mo sa Brigada Eskwela o sa ubang pang mga eskwelahan. Sa lalaing mga dapit din sa Mindanao o sa Visayas. Belated happy birthday to Nanay Francing Pino sa iyang ika-79th birthday kahapon. Ang maong greetings ikan kang Igan Inday Krisosa o gikan usap ka na ko diri Nanay Francing. Mga Igan, sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o sa atong Aroma Herbal Oil at pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan ako kinisi Pastor Danang Galio, temporaryong manamili itong mag-aingon. Prevention is better than cure. Ampi mga kaibigan. Dalaygon ang Dios.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend chili paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend chili paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend chili paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
11: FA Pawn Shop.
12: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapit din hisalungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
13: Hikala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
12: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, eh.
3: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dai.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villa Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villa Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Ate dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare. Add na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala, Mare, pagdali nga. Add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw, eh. Kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, eh.
11: Nagpunot pa po ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Mga on na ta.
14: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida salamisha.
13: Suwaga blend jelly paste.
7: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Suwaga blend jelly paste.
11: Sukad karon mataghamal. Kaupan din na to kanunay ang bida salamisha. Ang Fuego Blend Chili Paste.
14: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Mo 98

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
0: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
5: Tugmagdagna sa Radyo Kaibigan. Baone Adone. Alas 6:54 sa Budag. Mga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga driver nga mga badlungon o mga miyembro sa PDA.
6: Tana!
5: Kapit maulahi kay Chismoso po.
7: Ay,
5: magandang magandang umaga po! Welcome na usab sa Friday edition sa itong programang Baroganan Kaibigan. Kay bao ko ang uban ay bao na. Kay doon ay mga internet. Pero ang uban, wala man intaw internet, binig ni Trinaa. Kagahapong adlawa, among gipalusot sa kahanginan ang nahitabo nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. May kalabdanan sa kini ang anomalya sa atong pagagamhanan. May kalabdanan sa mga pamahayag sa 18 Marines.
7: Agay!
5: Kagahapong adlawa, gipalusot. Pero daghan manggod sa ato mga kaigsunan ang walay internet. Internet, radio ra gayod. So paminawa ninyo sugod pagkaron taod-taod amo nang iere, putlo na mo inig balita, ibalik na sad namo hangtod mahuman aron kamong tanan nga naminaw. Inyong madungog ang investigasyon. Dili man kuan ingon lagi nila nga Senate hearing is in aid of legislation. Ako in aid of investigation. Angga kahit tabo karon in aid of investigation naman sa mga pamahayag

0: Sa mga pamahayag kagapong adlaw sa 18 Marines, ang ako lang pangutana magod, katong niagi nga Blue Ribbon Committee, nganong wala gini sila. Nga nakagawas naman sila. Nag-execute naman ng mga epidemic. Pero man imbitaha, karun pa. But then again, matod palagi ni giniang bag-o nga Senate pro tempore nga si Sherwin Gatsalian, ingon niya, kuan ko no, bugos hearing. Kaya sila gyud ang kuan. Giniang bag-o nga majority. Well, lalisuno na sa mga naminaw ha. Ang atong gibutaran sa nasod Pilipinas, gibutaran sa katawa Pilipino, 24 ka senador. May na magklaruhay ta. 24 ka senador. Wala pa'y natangtang kanila. Wala'y na-dismiss kanila from the service as members of the House of the Senate. Wala. So ang ihap, 24. Galing lang, kana lang, dunay dakong bat, abat. Galing lang kay si Senador Bato nag-TNT, tago ng tago. Why? Because si Senador Bato de la Rosa, matod niya, I will only surrender sa ipag-og, dunay warrant to pares kay kipagawas, local court. Abot niya ipasabot, korte sa atong nasod o dili korte sa gawas sa nasod. O na, kay dili man niya i-honor yun ang ICC, iwas pusoy, tago siya. So, 23 ang nabilin. But then again, anytime, ha, klaruhon ko lang, anytime si Senador Bato de la Rosa magawas. So, 24, gihapon sila. Ikadoha, ang ihap nila kay 22 na lang, gumikan kay si Senador Jinggoy Estrada naa karon sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, gumikan sa iyang kasong plunder nga dili pod siya kapiyansa. But then again, ako klarohon, wa gani siya ni plea o guilty or not guilty. Wala siya nagpagawa sa iyang statement. Ang nag-plead na lang sa iya ha. Ang iyang I don't know, lawyer ba to? Monalay ni Ingon nga not guilty. But si Senador Jinggoy, wala. So, 22 ang ilang ihab. But then again, klaruhon ako, 24 paghihapon sila. Wa pa man na makonbikto. Hearing pa man na. Padayon pa na, lutusun pa man na. So, 24 paghihapon ta. But, naada kong bat gihapon. Abot! Nga naman, kung doon ay plenario meeting, sa plenario ha, sa plenario, ang numbers of senator present, manayapon. But, kung mubutar na, kung mu-elect ng president sa Senado, no, 24 ang atong basihan. Ako na ha, that's my statement. Hi, magandang umaga po. Muna'y ginaingon lagi nga. Muna'ng among yung ipagawa sa kahanginan, kagahapong adlawa, human. Pero karon daghan man sa itong makaigsunan, ang wala na hibaw, wa nakaandam nga among gipalusot sa kahanginan ang hearing kagahapong adlawa. Mao na nga ibalik na mo gyud na karon hangtod gyud mahuman ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, ipagawas gyud na sa kahanginan sa radyo kaibigan aron masabtan og masayran sa tanan. Di ba? Timan ininyo ang akong gawas na inighuman sa akong programa, gaingon yung ko permanente, ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa kusog og demokrasya, apan ang lungsod nga nagpakabana mo'y makahatag og kalig-on sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. Klaro kayo na. Hay, unsa na netabo in town? Kabalo ba mo? Three days ago, wala yun ta nakakuha og non, klaruhon ko lang ha, non-permanent seat sa UN Security Council ang midaog ang Kyrgyzstan. 46 na kayo ng dibutas Pilipinas. Unsa akong paglantaw na ini? ang entero kalibutan. Gatanaw sa Pilipinas, gakakita nila. Nagubot pas lukot ang atong mga politiko. Ang atong Congress o ang atong Senado, gubot pas lukot. Tinood man. That's the truth speaks. O sa ika kita bukaroon. Ingon ang grupo ni Gatsalian. Kami! Ang the new majority. Ingon po si Senador agini ang Senate President Alan Cayetano. Illegal na sila! Kami! Ang katauhan, kamo ang pag-asa ng bayan. Gani ang pag-asa nagdeklarar na o ting-ulan kon rainy season ang pag-asa. Ang pag-asa na lang yun. Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Incorporated. Da. Nagklaro na. Philippine Atmospheric Pag Geophysical A Astronomical S Services A Agency. Ah, nagklaro. Pastilan Ginoo ko. Nag-react po ng media group kaghapon. Kagiingnan man ni Marcoleta ng bayarang media. Nag-react ang grupo ng giniang media in UGP, National Union of Journalists of the Philippines. Nag-react yun. Ngayon ang kwan lang, siguro bot ni pasabot ato ni Marcoleta, hindi lang gitang pahat ah. Hindi lang anay mahat. Ang bot pasabot niya, dapat hingan lang po ni Senator, to be fair. Pero gipagawas man, gingan lang man sa katong 18 Marines, kinsa tong gibayaran ng media. Kaya lang palang na murag na generalize ba ni Senador Marcoleta, yun lang ang medyo siguro nahimo ng murag sa Tagalog pa Madam Damin. Madam Damin! Si Madam at si Damin! Pero sunod si Mana, doon na sa isaka, diesel o kerosene, sa kanasan. Hay nako! Usa kita magampo kaninyong tanan, Pilipinas o Bukidnon. Magandang umaga po ang atong team song. Aga Bindanhaw, mobyagin daw kaninyong tanan nga naminaw sa tagsa-tagsaka radio sets. Ay nako, taluoy ang Pilipinas. Huwagin taon kakuha og non-permanent seat sa UN Security Council. Una kita magampo kaninyong tanan. Mindanao, magandang umaga po!
1: Assalamualaikum! Mga itsoon,
2: morning!
1: Gimpiagin daw,
0: Mindanao! Yehey! Magandang umaga po! Amo nominaw sa 98.5 Radio Kaibigan nga nagsumikad dinhi sa City of Valencia, the City of Golden Harvest. 98.5 Radio Kaibigan, maodi, atodi!

0: pipigilan.
1: Good morning.
2: Kabalo mo sa Japan, kung ang ilang mga politiko, kung ikaw ha, kung ikaw sa Japan, if you are a politician, if you are a government official sa Japan, og ma-involve gani ka og issues corruption, sa Japan, gaharakiri. Mura baga tubok ba? Magkuha na siya, magkuha og kanang samurai, mura itusok sa ilang kagalingon. Yan ang tawag sa ato. Sa Japan, harakiri. Dini sa ato, o gato mga politiko, ma-involve o corruption, dili-kiri. Dili-kini ako. Dili-kini. Dili mag-harakiri. Dili-kini. Bumaliwan ko. O na diha. Huwag ko ilabot na na. Dili na ako. O, sakto-sakto. Because, ayan na, dili-iring nag-ako sa. Gano man, gani karong naitabo, sa investigation sa blood control with the 18 Marines, ha? With the 18 Marines. Dili man buti pasabot. Nga kaning ginganlan nila nga nakadawat og minalitang kwarta, balay-malitang pera, it doesn't mean nga kana mo gina, nadawat gina nila. Because, hinaanin ni ha, may nang magklaruhay, dagay magsubay lagi tagbalaod. Galing lang, usahay, makaingon yun ta, ang batas ay para lang sa mahihirap. Dahil pag mayaman ka, nga. Waloy, dugay ka madesisyonan. Diba? Sa tinuod lang, dugay ka madesisyonan. Dapat nag-text sa'yo, good morning, Engineer Jang. I love Mindanao. Makahilakta sa pagkatsada sa song. Kanipod nga song. Para po sa buong Pilipinas. God bless. Salamat po. Inanin ni siya. Dini sa ato, again, sa Japan lagi ug ba-involve of corruption, you're a government official, magharakiri. Dini sa ato, kalabi sikad-sikari. O di mo ginamangkon? Asa na mangkon? Why? Diara tubag. Why? According sa atong Bill of Rights, in the 1987 Constitution, Section 1, nag-ingon, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law.
3: Sub-Saharan Mindanao! Assalamu alaikum!
4: Mga igsoon, gempi agendaw.
3: Mindanao!

Pastilan. Aleluya, boses ng bayan, Mindanao. Good morning, diay. Sa mga tagadaang kamalig nga sa matag karunugun niya, galanog-lanog yun ang atong radio diha. Sa daag kamalig, may buntag ganinyo. Labi na sa ako nga sa tag-iya nga si Sir Jogi o si Ma'am Arlene, kang Mila, kang Marizel, kang Michelle, kang Mary, kang Ria, kang Kim, kang Bongski, kang Jerry. Awantay di danam? Jen? Good morning ganinyo! Mag-amputa kaya itong ipandungog dahil sa kahanginan ang nahitabong Senate Blue Ribbon Hearing kagapong adlawa ng matod ni Senador Sherwin Gatsalian Bugos Hearing. But again, alang sa katawan, kiligal man o dili kono legal ang nagibuhat nila Senate President Cayetano, still they are all Senators of the Republic of the Philippines. Mga senador ka na sila sa atong nasod, and they have the right to do that. Ilan ang katungod? Kay mga senador, gibutaran sa katawhang Pilipino. Mag-ampo kitang tanan.

0: sa galan sa amahan, sa anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Lagit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamagagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa pagpasalamat, diha kadnimo Ginoo. Daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo sa libuan ka mga grasya ug mga panalangin nga imong gibuo dinhi kanamong imong mga pinalanggang mga anak sa Batagadlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, o gitagaan mo noosab kami Ginoo, o dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanusaan na mo ibalik diha kanimo ang among hinulamang kinabuhi. Kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga tao, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa pagpakasala mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa mga grasya o mga panalangin nga imong gibuo dinhi kanamo. Ang grasya sa mong talad kananan, sa abot sa mong mga nagkanaiyong kaumahan, kining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod, mga panalangin, nga gikan og gikan og gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Mo'y nahimo na mong giya, mo'y gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot ug way kamatayo nimo Ginoo nga imong gitawag na paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan ug labing dalaygon gayud ikaw. O Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ama namo nga anaa ka sa bagad langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo Ginoo sa Batagadlaw, yatag ka namo karong adlawa ug pasaylo ang kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala, ganamo ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa tadang daotan. Amen. Hiram sa Dios. Sa duwa kay igsoonang mga IBs, amoy noy no deyo to langit, ag para kolonoy kangala no no maloyo, ug ko iniada noy kumagano gatuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Di mo no alaw, bugay ko'y tukuonon, no'y nog ko ilango, no'y puigo ako'y ka mga oto, no makasasalo susungo, og puigo o no'y kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyogo dogoy, og koalab to agad, no ko'y no maruot no batasan. Amen. Sa tumakigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alakmin Arahmanirrahim. Maligyaw mi din, iya ka na budua, iya ka na stakim, idinazera dan mustakim, siya talasin anam dahalahim, gairil makdubelahim, waladalin. Amen. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Sumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
0: Good morning once again. Magandang umaga po. Akong balikon kagapong adlaw na air gining Senate hearing. But then again, yung nangyari kagapon nga ingon kuno gitulod kuno ni John Vic Rimulya si gini ang Robin Padilla. No, klaro man. I would like to acknowledge PTB4. Ako lang klarohon. Dito na ako nakita sa PTB4. Sa ilahang footage, sa video footage nga. Wala man. Kaya pag-abri at itong, dito mangod ni Agi sila, Senador Pia Cayetano, o sila si Robin Padilla sa hagdanan, sa likod. So pag-abri nila dito sa, next door, naghanak kay mga reporter nga gasunod kanila nga gadasok na. Pag-abri nila, bumulaga nga naadya dito sa DILG Secretary John Vic Rimulya. Boto nga si John Vic naa sa atubangan mo medyo gitapik gamay ni Senator Robin pero wala gitulod. Si Senator John Vic Rimulya po, DILG Secretary John Vic. Tungod sa ihang kakurat kay daghang kayo mga tao, mudas magganiya, medyo di action siya og kuan sa ihang duha ka kamot. Siyempre, he has to protect himself, no? Normal man na. I have to be fair, ha? Magklaruhon ko lang. Kaya nigawas man gud nga mga statement, gitulod, naglayog si, gitulod ni DILG Secretary si John Vic, si Robin Padilla, gitulod po ni Padilla. No, it's not. Gitapik lang gamay, kaya nilikay si Robin Padilla, Senator Padilla, dito ni agi sa kilid ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Sa pamahayag po kay John Vic, naa siya dito, kay gitawagan siya ni Sherwin Gatchalian to secure the Senate. Yun, umora na. Huwag na nating palakihin pa. Kamog yun. Kaya nang bitaw, mag-intriga, ayaw. Like, kay kita mangung mga magsisibya, I have to be fair also sa statement ni Senador Magkulit ng mga bayarang media sa Senador, hindi po lahat. Let's face the reality. Kaya doon ay naa. Ano makakmunta? Doon ay ginabayran. Doon na po iwa. Doon na po igudun ay baruganan. Sama sa programa ni Engineer Chang, baruganan. Kanara. Dili ang uban, bahuganan gininoon. Dili baruganan. Ang uban, bahuganan. Sakto. So una na ito i-sukip ang naitabo kagapong alawa. At ito ipalusot kanginan. Tuluyat ito ning padayunon na ito mahuman. Kamo na ang magmutimbang-timbang. Tinuod ba ang gisulti sa 18 ka mga Marines? 18 brave Marines kay dunay mga membro sa House of Representatives ang nakadawat og maleta nga pera or kwarta. Doon na po'y mga membro sa Senado nga nakadawat og minalita nga kwarta ang amo intawong nadawat minaldita. Hallelujah! Under the Bill of Rights, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Bisag hinganla na kana sila nga nakadawat og kwarta, they are all still considered innocent unless otherwise proven guilty beyond reasonable doubts.

At ko po yun. Na sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang yun po ay hindi nagtagal. Sapagkat iba po yung nahirang na leader ng aming Senado at nagtalaga sila ng bagong chairman ng ating komite. Kaya pansamantala, hindi na po ako naging chairman, ngunit ako'y naging miyembro pa rin. Ang problema lang, nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo po ang nakakaalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw ng salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yung pong kasama naming 11 na nang 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas ng loob na magsabi, mga kasama, ituloy na natin ang pagdinig na ito. Naghihintay ang sambayan ng Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila, isa man sa kanila, lalo na po yung madadaldal sa kanila? Wala po. On record, kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad, hindi sila kumibo. Nung kami po ang nagkaisa para manguna uli sa Senado, sa pangunguna na Senate President Alan Cayetano,

Hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kaagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinig na ito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin talaga at ibaon na sa limot ang tungkol sa pangyayari ng flood control scandal. Wala na pong ibang isyong pinag-uusapan. Wala na po. Kailangan po mapagtakpan, makalimutan. Akala nila malilimutan ng taong bayan ang nangyari na scandal sa kasaysayan ng ating bansa. Sino pong makakalimut sa inyo? Ngayon po, nandito tayo ngayong umaga. Ang nagkusa lang na dumating dito ay yung mga taong merong pagmamahal sa kanilang bansa. Yung mga taong ang gusto nila malaman talaga kung sino dapat managot sa pangyayaring ito. Yung pong wala ngayon, para ko nang nakita, basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulatan. Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas, nagtatago kahit walang humahabol. Ngunit yung taong matuwid, umuungal parang leon.

0: Ito po ngayon ang ating kasaysayan ngayon. Makikita ninyo ngayon ang larawan ng pagdinig na ito. Nandito lamang yung taong gustong magmalasakit sa ating mamamayan, nakaharap sa atin ngayon. Yung pong wala, ayaw nilang matanong dito. Pagkakataon na po ninyo ngayon, kayong magigiting at matatapang na ex-soldiers ng ating bansa. Kami po, ako, lahat kami rito ay sumasaludo sa inyong katapangan. Ang inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan na rin ng ating bansa. Hindi naman nanatiling parang naratibo lamang na hindi napan pinapansin ng media. Alam ko po, binigyan nyo ng kopya ang opisina ng ombudsman. Pero walang ginawa. Alam po ba ninyo na ang opisina ng sekretary ng DPWH ay nagbigay ng isang repeller report sa ating ombudsman noong Nobyembre pa, 2025. Ilang buwan nang nakararaan. Baka isang taon na, o mag-iisang taon na. 26 pages na repeller report para gawan ng complaint ang former Speaker Martin Romualdez. Noong October 2026, o noong April 2026, meron na pong complaint affidavit na ginawa ang ombudsman laban kay former Speaker Martin Romualdez. Bakit wala pa pong naisasampa sa Sandigan Bayan? Nauna pa po yung kasama namin. Bakit nila pinipilit na dakpin si Senator Bato? Para sa ganun, madiretso na sa The Hague. Para maagnas na yung bilang namin. Yan lang naman po ang punto nila. Makuha nila uli ang liderato hindi sa paraan at proseso na itinatadhana ng aming mga tuntunin. Kung hindi, ang importante sa kanila, makuha nila ang liderato upang sa ganon maisagawa nila ang matagal na nilang layunin na talagang ilibing na lamang ang issue ng flood control. Wala na pong iba. Huwag na kayong mag-isip ng iba. Napakarami kasing tao ang involved dito sa flood control na ito. Ito ang multong ginawa nila at natatakot sila ngayon sa sarili nilang multo. Mga kababayan na nakikinig po sa pagdinig na ito, hindi po simpleng pagdinig ito, itong araw na ito. Ang pagdinig na ito will define us kung saan pupunta ang ating bansa mula ngayon. Kaya importante po ito. Ngayon, dahil wala po yung mga importanteng mga taong pinatawag natin na dun sana pasisimulan ang mga tanungan, kayo pong nandito ngayon at tatanungin na lang. Pagkakataon na ninyo, marerecord na po ng formal ang sasabihin ninyo. Matatala ng formal. Mr. President, bago ako magsimula, meron ka bang gustong idagdag muna?
1: Well, it's not too late. The Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ, marami kaming tanong. We need a impartial report, not a partial report. So sana pumunta sila. Mr. Chairman, dahil wala po ang ibang staff at ilang beses nung chairman ako ng Blue Ribbon ay hiningi ko sa kanila na i-administer yung oath. Maybe I can have the privilege now of returning the favor. Ako na mag-administer ng oath sa ating mga bisita.
0: Salamat po, Mr. President. Of course, you are in a better position to administer their oath. Magsitayo po kayong lahat.
1: Taas po natin ating kanang kamay. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you.
2: Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools just to get work done. A simple task turns into a time-consuming mess because work sprawl has scattered the tools and context we rely on.
1: For the record, Mr. Chairman, all of the resource persons seated around the tables here have taken or affirmed their oath.
0: Thank you, Mr. President. Mr. President, for your information, Attorney Rondain, lawyer for Saldico, is in the vicinity, but I received a notice that he is prevented from making his way into this hall. Sana po ay merong makatulong sa kanya para makarating dito. Nasa baba yata.
1: Yes, may we ask some of our staff to see what's happening there and then kung kailangan namin sunduin, susunduin natin. Again, may I remind even our own employees, ha? Pag in-interrupt nyo or dinisturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pagpapasok sa aming resource person ay kasama po yan sa paparusahan.
0: Sir President,
1: Sir, meron dito sa likod, dito na lang po para mas safe. Sasamahan na lang po kayo. Dito na po kayo dumaan. Samahan na lang.
3: Sa likod na lang, sa amin na lang.
0: Attorney Baligod, kayo po yung una naming tatanungin dahil magkakaroon po ng pagbabago lang dahil nawala nga po yung at hindi dumating yung mga principal pong mga kasama ninyong respondents para sa umagang ito. Kayo po ba ang tumatayong abogado ng 18 ex-soldiers na nakaharap sa ating ngayon sa committee ito?
4: Opo, Ginoong Senator Marcoleta, at maaari rin po ninyong tanungin ang bawat isa sa kanila kung kinukumpirma nila ang aking admission that I am standing as their lawyer. So, pwede pong
0: yun nga po yung gusto kong sabihin. Sa lahat pong mga ex-soldiers na nandito ngayon, kinukumpirma ba ninyo na si Attorney Baligod ang tumatayong abogado para sa inyo? Salamat po. Yes, ma'am.
5: Mr. Chair, may isusumbong lang po. Maraming nagte-text na sinusubaybayan ang ating hearing ngayon at ang nire-reklamo ay hindi lumalabas sa Senate website, pinagbawalan daw. At yung iba naman sa ibang plataforma ng media, pinapatay ang coverage, putol-putol at choppy. Kung pwede lang po, hayaan natin na marinig ng sambayanan ang testimonya ng ating mga Marines.
0: Salamat po sa inyong ulat, Madam Senator. Talaga pong gagawin nila ang lahat ng kanilang magagawa.
1: Mr. Chair, I received information, it's not verified, that Attorney Bantug, who is not the secretary, ay pinag-utos nga daw to, pati yung just the website or pati Wi-Fi? Do we have Wi-Fi now in the...
3: Pati Wi-Fi.
1: What about Wi-Fi? Yeah, so... again, no, kung sino in charge ng website, put it on. If not, kasama din po kayo sa nag-i-interrupt, nag-disturb ng proceeding because in the digital age, pag ang coverage ng hearing, you interfere with that. You know, that is part of stopping the public from knowing what is happening here. No? So, again, ayoko kayong maipit, pero hindi siman siguro kayo maipit by putting on... live kung ano nangyayari dito. That's a matter of record. Even our non-hearing events, halimbawa may art fair tayo dyan or may EDCOM report, ay pwedeng ilagay sa website natin. So there's no legal issue about broadcasting officially from the Senate. Thank you very much for that, Madam Senator Aimee and Mr. Chair.
0: Salamat po, Mr. President. Kagaya po ng aming sinabi kanina, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang pong matuloy ang hearing na ito, lalong-lalo na po para marinig po ang sasabihin ng bawat isang ex-soldier na nandito ngayon. Gusto lang naming ulitin na maaaring na-impluensya, na-confuse ang iba naming mga staff dito dahil sa ginawa nila Akala po nila yung 12 pinangangatwirana, nagsasite pa po sila ng jurisprudence, Bilingual versus Cuenco. Kahit na po bar flanker, kahit hindi po pumasa sa bar, ay maiintindihan niya na hindi aplikable yung mga sinasabi nila. Pati po yung sinasabi nila noong panahon ni Senate President Drilon, 12 lamang po ay okay na pong maging quorum. Alam po ninyo, isa lang po para maintindihan lahat po ng mga kababayan nating nakikinig. Ang doktrina po na in-establish ng Korte Suprema, kapag ilan sa amin ay wala sa Pilipinas, halimbawa po, kagaya ng panahon ng Abilino versus Cuenco, isa po sa senador ay wala sa ating bansa. Pagka po ang isang senador ay wala sa ating bansa, labas siya sa coercive jurisdiction po ng Senado. Kaya kung isa ay wala, 23 ang basis ng quorum. Kaya po noon, nangyari po yung 12. Sa panahon po ni Pangulo ng Senado, Senator Drilon, apat po noon ang wala sa bansa sa iba't ibang kadahilanan. Kaya ang basis po ng quorum noon ay 20. Kaya kahit 11 lang sila, pwede ang quorum. Sa panahon po namin ngayon, ikinulong po nila si Senator Jinggoy. Pero si Senator Jinggoy po hindi nakakulong sa El Salvador, nandito po sa Pilipinas. Si Senator Bato, wala naman pong determination na nakalabas siya ng Pilipinas. Gusto lang nilang ilabas sa Pilipinas para malusaw nga po yung bilang namin. Yun lang po, para pakatandaan ninyong mabuti. Lahat po ng sasabihin nila, ililinlangin kayo, ililigaw kayo. Nailigaw po yung ilan naming mga empleyado rito. So, Attorney Baligod, kinumpirma ng mga nanditong mga dumalo na ikaw ay kanilang abogado. Tama ba ang assumption namin na ang pinagsamang sinumpang salaysay na una ninyong ginawa ay binigyan nyo ng kopya ang opisina ng ombudsman?
4: Tama po yun, Your Honor. On the same day that we had the pinagsamang sinumpaang salaysay notarized, ay pumunta na po ako kay Office of the Ombudsman para isumite ito.
0: Pwede po ba niyong isa-isay dito sa kapulungan ito kung anong petsa ninyo binigyan ng kopya ang opisina ng ombudsman?
4: Nakalagay po dito na February 26 po, 2026.
0: Sa mga tweet, ilang buwan na po yun mula nung maibigay ninyo sa opisina ng ombudsman?
4: About 98 days today, Your Honor.
0: 98 days is how many months?
4: 3 months.
0: Meron na po ba kayong tinanggap na komunikasyon mula sa opisina ng ombudsman na ginamit niya ito, nag-react man lang siya kung anong gagawin niya, kung paano niya itatrato itong pinagsama-samang salaysay ng inyong mga kliyente?
4: Sumulat po sa akin ang isang director ng Office of the Ombudsman, Records Division Chief, na sinasabi na yung pinagsamang sinumpaang salaysay ay dapat daw po isa-isa lamang, hindi pinagsama. At noong gagawin na po namin yon, ay nakatanggap naman kami ng subpoena galing sa National Bureau of Investigation na ayon sa kanilang subpoena ay inutusan sila ng Office of the Ombudsman to conduct an identity verification doon sa mga nakapirma doon. So, nangyari po yon, pero nagkaroon kami ng konting pagtatanong sa NBI dahil ang delegated authority nila ay to conduct identity verification lamang, ngunit pinaghiwa-hiwalay po nila itong 18 at nag-conduct po sila ng isang custodial investigation. At pinaalalahanan ko po ang mga investigador ng NBI na kung custodial investigation yan, ay entitled ang bawat isa ng abogado. At nag-iisa po ako noon. Kaya ang sabi po nila, di bale, attorney, dahil ipapabasa muna namin sa iyo ang kanilang salaysay pagkatapos. Ngunit hindi po ginawa ng NBI yon, at 6 po sa mga 18 ay pinilit nilang pumirma, at doon sa nakapirma, 2 ang ginamit ng Office of the Ombudsman sa Field Investigation Bureau doon sa kanilang factual investigation concerning former Speaker Martin Romualdez, Azaldi Co, at saka si Attorney Raul Paras, no? At naglabas ng isang complaint ang opisina na yon ng ombudsman laban doon sa nabanggit kong 3, at ginamit po nila yung salaysay na naibigay sa NBI, yung salaysay ni Ginoong Esquivel at saka ni Ginoong Navidad po.
0: Pwede bang kumpletuhin nyo yung pangalan nung 2 sa 18 ex-soldiers na ang kanilang salaysay ay ginamit na batayan sa pagsasampa ng kaso kay former Speaker Martin Romualdez, Saldi Co at iba pa?
4: Yung isa po ay si Christopher T. Esquivel at saka si Hill Navidad.
1: Mr. Chairman.
0: Yes, Mr. President.
1: No, just as a lawyer, kumpanyero, and you as a practicing lawyer, no? Hindi ba mali yung procedure ganon? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan all throughout the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng police, ng NBI o nung kusino man, papakita muna namin sa'yo. You're there to advise them all throughout that procedure. Tama po ba ako?
4: Tama po yun, Senate President. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigators about that. And inadmit nila na alam din po nila yon dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing obstructionist po ako, ay pinayagan ko po silang interviewin isa-isa na walang kasamang abogado, but with the condition na pag natapos nila, bago pumirma yung interviewee, ay basahin ko po muna at kasama ako sa pipirma. Ay hindi po yun na sinunod ng ilan sa mga NBI investigators.
1: So I'll ask the follow-up questions later on so that we can go fast. Thank you, Mr. Chair.
0: Pero Attorney Baligod, nung ibigay mo itong kopya sa kanila na pinagsamang sinumpang salaysay, wala naman silang sinabi sa'yo na yung pinagsamang salaysay na yon sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabing walang kwenta. Hindi nila sinabing walang saysay.
4: Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang pag-isa-isahin. At ipinaliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses know similar facts. Palagay ko po ay medyo nagkamali si ombudsman doon, dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action sa isang anonymous na complaint eh. So, ang proseso po talaga sana dyan ay merong reklamo, pwede po nilang i-refer sa kanilang Field Investigation Bureau. I think there are 6 or 7 bureaus na magkakandak po talaga ng ganon, question and answer, no? Bago gumawa sila ng isang salaysay. And I am proven right po with regard to that procedure, dahil a few days ago, I received a letter from the Office of the Ombudsman na ganun yung gagawin po nilang proseso. Kaya sa June 11 po, nag-invite sila ng isa at pinapasamahan nila sa akin. Sa June 15, isa sa umaga, isa sa hapon, at pinapasamahan din po nila. And tama po yung proseso na yon. Yung unang sinabi ng ombudsman na proseso nila ay nagkamali po sila noon.
0: Salamat po. Bago ko ituloy ang aking pagtatanong sa iyo, let me acknowledge our colleague, Senator Loren Ligarda.
6: Thank you. Good morning, Mr. Chair. Mr. President, thank you. Mr. Chair, may I just make a comment on the earlier statement of Senator Pia Cayetano, if I may? Mr. Chair, yes, you recognized me, right?
0: Yes.
6: I am not AI, I'm alive, and I'm present.
0: Opo, ina-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil kilalang kilala. Kumari ko po kayo, kaya alam ko po, kilala ko po kayo.
6: Ako po'y nandito bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 Men and Women na Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi nga AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nagre-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na makakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, Senate President Mig Zubiri, I was pro tempore and we were ousted by Senate President Cheese Escudero and Senate pro tempore Jingoy Estrada. I more than willingly gave my seat. So just to make it clear, never po tayo nagkakapit po sa anumang posisyon, pero nandito po ako para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ay ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy po ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Salamat.
0: Salamat po, Madam Senator. Attorney Baligod, pakikita ko sa iyo yung kopya ang ibinigay sa akin at sasabihin mo sa pagdignito kung itong dokumentong ibinigay sa akin ay kapareho rin nung isinabit mo sa opisina ng Ombudsman.

0: For the record again, Attorney Baligod, Gabe, the chairman, as well as my colleagues in this committee, a copy of the pinagsamang sinumpaang salaysay of the 18 ex-soldiers, the same copy that was submitted to the Office of the Ombudsman sometime in February 2026. Binasa ko po ito, Attorney Baligod, at ang nagbigay sa akin ng malaking atensyon ay yung napakaraming deliveries ng mga maleta na nakalitrato pa dito sa inyong sinumpaang salaysay. Initially, pwede ko bang malaman sa pamagitan ng pagtatas ng kamay ng mga nanditong mga ex-soldiers, sino-sino po sa inyo ang nakapag-deliver o nag-deliver ng mga mali-maletang salapi sa mga bahay o lugar na sinasabi nyo na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? Pakitaas lang po ang kamay. For the record, Sir President, halos lahat po ay personal na nakakaalam na silang lahat ay nag-deliver ng mali-maletang pera sa bahay o sa mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Salamat po.
1: Sir Chairman, yes. Sorry to interrupt. Marami pong media sa labas ayaw papasukin. Can I makiusap ulit ako sa staff kung hindi ako mismong bababa? Sa pagkaalam ko, may freedom of the press pa naman at hindi nyo naman pipigilan. Nandito lahat ng ating mga kapatid sa media, nandito lahat ng camera. So, pagbigyan natin lahat ng stasyon at lahat ng outlets. May pakisabi, tingnan nyo kung sa gate daw, pinakita sa akin picture, ayaw papasukin. Nag-issue kasi po si Senator Win Gatchalian ng 10 o'clock. Uwian na. Sabi nila gusto nila magtrabaho pero 10 o'clock gusto nila uwian na. So, tutuloy natin to, Mr. President, Mr. Chairman, but sana nga po huling panawagan na to na lahat ng gustong mag-attend, basta't maayos lang, payagan po nilang papasukin. Thank you, Mr. Chairman.
2: Mr. Chair, may I be recognized for a few seconds of preliminary statement before you start asking questions directed to the 18 former soldiers?
0: Yes, that is supposed to be the one I will ask you to do because you need to identify them, their circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nila nagawa itong pinagsama-samang salaysay na ito. Please, proceed.
2: Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto ko sanang sabihin kanina but it will take me a few 1-2 minutes lamang po. Dalawang reason po kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang rason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa mga magnanakaw, no?
0: Hindi, ang unang reason, pinatawag namin kayo rito.
2: Opo.
0: Para tumestigo kayo personal at marinig ng buong sambayanang Pilipino ang sasabihin ninyo dahil palagay namin malaki ang may co-contribute ninyo sa ikalulutas ng problema natin.
2: Apo.
0: Na ayaw pong lutasin nung naunang leadership ng Senado.
2: Okay. Ang pangalawang rason po na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyanya bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatanggap din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa, allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the new chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalaman talaga na yung pagnanakaw pala ay habit-forming. Dati ay nagnanakaw lamang sila ng pera sa kaban ng payan. Ngayon o kahapon ay meron ding nagnakaw ng kapangyarihan. At kanina lamang po pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga, habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit na ito ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting, no? Kailangan ko po silang tanungin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito po sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay ay parang bintana lamang po kung ano ang nalalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya ko po na hindi ilahad-lahat because I just wanted concerned agencies of government to look into their allegations. Parang imbitasyon lamang. At gusto naming sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito. At halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially nandito po ang isang ginagalang nating babae na membro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na na-witness ng mga sundalong ito, isang membro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae. At ipinapasok pa ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo.
1: Attorney, sorry no? Ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabi yung pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na kung sino. Basta
2: masasabi ko po na wala dito.
1: Okay.
2: No? And in due time po ay...
1: Okay, in due time, basta't may personal knowledge, ha? Basta't hindi marites. Go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito, sino, para mapagtanggol niya sarili niya.
2: Oh, inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And
1: sorry nagpapasa- to interrupt. Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw papasukin pa rin yung ibang media. Bababain ko na lang muna.
3: The new 17th edition of the Uniconverter is out with amazing upgrades, so let's check them out. The converter tool now processes.
4: Yes, apropos of that, Senate President Alan, please. Nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta at hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-drums. Nahack po yung
1: kay yung
4: Senator
1: Facebook.
4: Marcoleta. Yes, at hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums, yun na lang ang lumalabas. Eh. Nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo umalis sa Senate President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John D. Crimulla? Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP, napakarami po nila.
1: Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity, but we'll find out. No, we'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Wynn, but as we said, Senator Wynn has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith, but puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga kasama.
4: Kaibigan po naman natin si Secretary John Vic, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang ang Senate.
1: Yun so lang. For the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ang gustong sundan yung nangyari kahapon. But thank you for that. Mr. Chairman, sorry for that interruption.
0: Ako, hindi ko na pinagtataka kung ginawa nila dun sa aming Facebook page yon. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagdinig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang sila interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar, ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Yun, ganun po ka-importante ang pagdinig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Attorney Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sanang magano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw na ito at maniniwala kami sa kanilang ginawa. Hindi po totoo lahat yon. Alam naman ninyo, kagaya sa ombudsman at sa kasama nila sa ONCE, sila ang promotor ng bendalo. Hindi ba? Nakalimutan nyo na ba yun? At sinangayunan nga yun ng pinuno ng ombudsman. Alam na ninyo ito. Kung sila mismo ang promotor ng bendalo, kayang-kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat nagkasala. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kaya lang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila isa-isa na tulungan niyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problemang ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting patakaran? Bakit ayaw nilang makisama? At ngayon ginagawa nila lahat ang kaya nilang gawin. Huwag lang matuloy ang pagsasalita ng bawat isa sa inyo. Pero itutuloy po natin. Attorney Baligod, yung tinatanong ko sa iyo, i-establish mo kung paano, saan nanggaling ang mga dakilang mga sundalong ito, paano nila nagawa ang sinumpang salaysay, kanino sila nagtrabaho, at paano sila nagkaroon ng ganitong impormasyon para maglahad sila ngayon sa umagang ito sa harap ng komite.
2: Salamat po, Senator Marcoleta. Halos ang buong bansa noon ay nanonood sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan si retired Sergeant Orly Cutesa ay nagbigay ng kanyang testimonya. At pati itong mga dati niyang kasamahan at ako ay nalaman namin kung ano ang naging trato sa kanya. At hanggang sa tuluyang nawala si Orly Cutesa. At sinubukan ko pong alamin kung ano ba talaga ang nangyari kay Sergeant Cutesa. At salamat naman sa impormasyon ng ilang mga kaibigan natin sa Armed Forces of the Philippines na nakapagkwento kung ano ba talaga. So ako po ay nag-isip na totoo kaya ang sinasabi ni Sergeant Cutesa? At doon po nagsimula na hanapin ko ang mga kasamahan niya. At meron akong kaibigan po na kaibigan niya yung dating pinakamataas sa security detail ni dating Congressman Saldico na si General Jeff Sodusta at saka si Colonel William Dominguez. At nakausap ko po si Colonel Dominguez. At pinaunlakan naman niya ako na makausap ang apat sa kanila. Pero pagkatapos po ng pag-uusap na yon, ay napansin ko na iba ang body language ni Colonel Dominguez. At tayo pong mga litigator ay nakakabasa ng body language. No? Kaya noong pumunta sa comfort room ang isa sa kanila, ay sinundan ko at doon ko kinausap na kung may kailangan ka, kontakin mo ako, binigay ko yung number ko. At totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito, nakausapin ulit ako.
1: Ngunit, Mr. Chairman, may I ask, attorney, active yan si Colonel?
2: Retired na po sila. Retired na. Pati si General Sodusta.
1: Yes, maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman, at kung pwede, next hearing, imbitahin natin sila. As sinasabi parati ni Senator Lacson, sundan natin yung ebidensya. Diba? So as the names are mentioned, may I ask the Secretariat to take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sino ang dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman.
2: So nung kumontak po nga ang isa sa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni retired Colonel Dominguez. Nakausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila.
0: Hindi bali na yun. Hindi sila na-discourage. Ang totoo niya, nakagawa sila ng pinagsamang salaysay. At ito ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan. At naging matapang kayo para magsiwalat kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi nyo rito, lahat ng nakasulat dito, ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan. Sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi nito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maleta ding naibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na idedetalya ninyo kung sino-sino ang nabigyan ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama po kasi ang magiging resulta, lalong-lalo na kung totoo nga, sa pamagitan ninyo ngayon, i-establish natin talaga kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ng ang taong bayan na nagdidepende ng kanilang impormasyon, ng kanilang magpagdidesisyon sa nagaganap sa ating bansa at maging sa labas ng bansa sa pamamagitan ng media. Kung ang halimbawa ang media ay nabayaran ng mali-maletang pera, paano nyo ngayon isisiwalat kung ano ang totoo? Hindi na magiging balanse. Kapwa na tayo ngayon malilin lang, kapwa na tayo ngayon maililigaw dahil ang media napaka-importante po ang kanyang partisipasyon sa ating lipunan. Kapag ang media ay sarado ang mata, iisa lamang naratibo ang kanilang binibigay, sapagkat natatakpan ng mali-maletang salapi, hindi po maganda yung para sa ating bansa. Kaya inaasahan ko, Atty. Baligot, sa mga ganitong mga punto, ay makakapag-detalye kayo sa mga susunod nating pagdinig.
2: Sa katotohanan nga po, Senator, Mr. Chair, ay nag-umpisa na kami na gawin ang individual affidavits nila. At merong isang aspeto dyan sa kanilang affidavit na magkakaroon ng paglilinaw sa kanilang individual na affidavit dahil sa dami po kasi nila noon, hindi lang po 18 kasi ang in-interview ko po eh. Marami po sila, no? Meron pa dyan mga 19 po. Sa dami po ng information na pumasok sa akin.
0: Di bali na yun, Attorney. Ang importante rito, yung kahandaan nila at yung kanilang kagustuhan na makapagdagdag pa ng detalye kung kinakailangan. Dahil may mga bahagi nga nitong pinagsamang salaysay na hindi po detalyado.
1: Sir Chairman, Sir Chairman, 2 points lang. Katulad kanina, same comment sa media sa mga senador, no? Unfair naman sa kanila kung walang pangalan at unfair naman kung sasabihin natin marami, karamihan, lahat, konti. At hindi natin alam kung sinasabi mo yan ay cameraman, photographer, editor, or baka PR yan, hindi media, di ba? So let's be specific. But my second point is, you know, if I can guarantee your safety, and if I can guarantee you 3 or 4 hearings, we'll have all the time. But the reality is, no one can even guarantee my safety. I don't know what's going to happen after this hearing and the next few days, the next few months. I pray to God that you'll have more time to say everything. So as much detail as you can give today, habang malaya at habang pwede, please do at today. No? Thank you, Mr. Chairman.

0: So pumunta na tayo. Pumunta na tayo do sa puntong kanino ba kayo nagtrabaho? I'm addressing this question, Mr. President, to the 18 ex-soldiers. Sa nakarang tatlong taon, kanino kayo naglingkod?
1: Kay dating, Your Honor, good morning. Nagtrabaho po kami kay dating Congressman Elizalde Esco, Your Honor.
0: Kayong lahat po ay nagtrabaho sa ano pong kaparaanan? Ano po ang mga function ninyo? Ano po ang inyong gawain? Anong obligasyon ninyo sa pagtatrabaho nyo kay dating Congressman Saldi ko?
1: Nagtrabaho po kami bilang driver bodyguard at the same time basurero po, Your Honor.
0: Pwedeng bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kumpleto ninyong pangalan at pagkakilanlan.
1: Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor.
0: Sige, pagpatuloy mo na.
1: Ako po ay nakapagtrabaho kay dating Congressman Saldico 7 years and 1 month po, Your Honor. At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years po.
0: Kanina pong tinanong ko kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng maletang pera na aking nabasa sa inyong pinagsama-samang salaysay. Halos kayong lahat o kayong lahat ay nagtaas ng kamay. Pwede ko bang itanong sa inyo, dahil nabasa ko rito, dinescribe pa ninyo ang laman ng bawat maleta. Meron kayong sinabing maliit na maleta, meron kayong sinabi na medium na maleta, at isang large na maleta. Pwede ba niyong ulitin dito sa pagdinig, gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small?
1: Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million.
0: Pesos?
1: Then, pesos po, Your Honor.
0: Yung medium?
1: Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po.
0: Paano nyo naman nagawang i-estimate? Paano nyo estimate sa Tagalog?
2: Estimate.
0: Paano nyo natansya na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60?
1: Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-maliitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay meron pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta.
0: Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan?
1: Mula po nung umupo na apro si dating congressman, ay nagde-deliver po kami almost 3 times a week, mayroon po 4 times a week na nagde-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa, ay ng ating pamahalaan.
0: Ilang taon naman ninyong ginagawa ang pagde-deliver na ito?
1: Mula po nung umupo na apro si dating congressman Saldico, Your Honor.
0: Anong taon yung dati siyang chairman ng apro?
1: Mula po nung 2022, Your Honor.
0: Hanggang 2025?
1: Yes po, Your Honor.
0: Tatlong beses, isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery?
1: Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang na-deliver.
0: Bawat delivery?
1: Yes po, Your Honor.
0: So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba?
1: Opo, Your Honor.
0: Tatlong beses, isang linggo, ilang maleta yun?
1: Minsan po, sir, umaabot po ng 60 to 70, Your Honor.
0: Mabuti ka pa, marunong ko sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung anong bilang.
3: Alam nila 12.
0: Ang alam nila 12. 24 kami. Ang sabi nilang majority, 12. So, salamat sa iyo. Sino pang gustong mag-ano para lang ma-confirm
4: Chairman,
0: natin?
4: Chairman, before that, sabi mo nagdi-deliver ka sa mga opisyal. Sino yung mga opisyal na yun? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo?
1: Ang naalala ko, sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor.
4: Bukod kay dating Speaker, sino pa? Na yung personal mo alam, ha? Hindi mga kasama mo, ikaw mismo.
1: Saka kay, ano po, yung dinala po sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate hangar sa Pasay. Yung limang maleta po na dinala doon sa Ilocos. Na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof. Plate number NFX8886. At saka baka binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din. Black na Hilux. Plate number Eco Alpha Paxrat 7121.
0: Para kanino naman yung dinala ninyo?
1: Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir.
0: Narinig mo lang. Baka naman hindi to mong totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver?
1: Kami po kasi yung nagdala doon sa Del Dagat, sir. At si Sergeant Tobi po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta doon sa Ilocos.
0: Kasama niyo si Congressman Saldico nung mag-deliver kayo?
1: Hindi, kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tobe at saka ni Boss Aldi ang nagdala po doon sa Ilocos.
5: Mr. Chair, saan sa Ilocos?
6: Your Honor, ako po si Belnar Tobe. Sa Pawai po, Your Honor.
5: Kasama yung dalawa kayo pumuntang Ilocos?
6: Yes,
5: may po. Mga retrato pa ng eroplano?
6: Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Pawai po nag-receive po.
5: Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang?
6: Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address noon.
5: Anong itsura?
6: Naka-Uteriu, ma'am, nakatabi po ng lake. Yung lugar po.
5: Tabi ng lake o tabi ng dagat?
6: Kasi gabi po. Either dagat or lake yun, ma'am.
5: Basta tabing tubig.
6: Yes po.
5: May bayin.
6: Yes po.
5: Tapos sa saan kayo?
6: Doon, ma'am, sa Litter U na bahay, ma'am. Kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po, may mga

0: Nung nakatid kayo ng maleta.
1: Yes, po. Yes, Governor.
0: Thank you po. May mga kopya ba attached? I haven't had the time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before, but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to
2: yung,
0: the chairman.
2: Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro, and then, may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture nakasama si BBM. Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit.
3: Kailan ninyo may sasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito?
2: Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil alam niyo po...
3: Sino po ang nagtago?
2: Nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono.
3: Okay, gusto ko sila nang magkwento.
2: Sila
3: sino
2: po,
3: ang pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Attorney Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono?
4: Your Honor, magandang
3: pangalan po, pangalan.
4: Ako pala si Bini is Voluntati. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orligo Tisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin.
3: Na ano po? Ano po?
4: Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa...
3: Sino po rapons. Ang lumiligaw sa inyo?
4: Si, si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po.
3: General Nick Torre?
4: Yes po, Your Honor.
3: Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre, yung naliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahan loob, lalaki... Para lang maibig mo, anong klaseng panliligaw ang ginawa niya?
4: Una, Your Honor, kinausap kami na mag-pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orlie Gutesa po.
3: Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan yung mga pinagsasabi.
4: Opo, Your Honor.
3: Na nauna ni Sergeant Gutesa.
4: Opo, Your Honor.
3: Pumayag ba kayo?
4: Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma gawa nung naipit na po. Baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po.
3: Sa makatwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa?
4: Yes, Your Honor. Bali, lima kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma.
3: Pero ngayon, sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang.
4: Yes, Your Honor.
3: Pagkatapos noon, ano naman ang pabuya na binigay sa iyo kung meron?
4: Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin.
3: Pakiulit nga po, magkano po?
4: 50,000, Your Honor.
3: Yen.
4: Pesos.
3: Pesos.
4: Opo.
3: Sino nagbigay?
4: Si, yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po.
3: O, bakit niya lang kayo binigyan, kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos?
4: Yes, Your Honor.
3: Para manahimik.
4: Opo,
3: at huwag patibayin o patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa.
4: Opo, Your Honor. At saka, mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa